Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin po sa South po ng Manila hanggang Mindoro. Binabati rin po natin ang ating pong mga listeners, no? Dyan po sa Rodriguez Rizal, sa Balabag. Pati na rin po yung mga members po natin dyan sa Agub Solano, mga church members, Ilocos Norte, sa Pasukit at Bacara. At syempre binabati rin po natin si Lieutenant Colonel Ariel Caramoa, no, diyan po sa Pasig City Police Headquarters, no. Pagpalain nawa po kayo diyan at yung ating po mga kapulisan diyan, no, more power sa inyo. Binabati rin po natin si Brother Patrick Gonzales, no. Magandang umaga, Brother Patrick. At syempre, wag po nating kalimutan, no, namimigay po tayo ng libreng libro. Yan. Kung meron kayong gustong basahin na libro, meron po tayo Hope for Today's Family, no. Makaka-receive po kayo niyan o kaya naman yung Bible Lessons kung gusto niyo po 'yan matanggap, no, sa inyong mga tahanan, ay mag-text lamang kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Now, you're listening to AWR 89.1 FM. Yung mga listeners po natin dito sa Mega Manila, no, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, madalas kapag may taong nakagawa ng kasalanan po sa atin o nakasakit sa atin, ang gusto po nating mangyari ay parusahan yan. O kaya naman kailangan nating makaganti. No? Mga sa panahon po na si Adan at si Eva ay nagkasala, alam niyo po, hindi po sila agad pinurusahan ng ating Panginoon. Yan, hindi pa agad ipinataw sa kanila yung kanilang parusa. Kundi ang kanya pong sinabi ay sila ililigtas. No? Malinaw po na nangingibabaw ang pag-ibig ng ating Panginoon kaysa doon sa parusa na dapat pong ipataw niya doon sa mga nagkasala. Alam niyo po, napakaganda ng teksto po natin ngayon na makikita po natin sa Genesis 3:15. No? Ito po ang sabi, at papaggalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ay ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Alam niyo po, minsan iniisip natin parang napakahirap. Now, dito po sa Genesis 3, ito po ang masasabi nating pinakamadilim na kabanata sa Biblia, no? Nung nahulog ang sangkatauhan sa kasalanan. Pumasok ang kasalanan dito po sa sanlibutan, no? Napalitan po ng hiya ang kawalang malay, no? Napalitan po ng takot ang pakikisama sa Diyos. Pumasok ang kamatayan sa perpektong nilikha ng Diyos, no? Kung tayo ang susulat ng kwento, maaaring asahan natin ang unang salita ng Diyos pagkatapos ng pagkahulog ay paghatol agad. Ngunit ang narinig po natin ay isang kamanghamanghang mga salita. Nagbigay po ang ating Panginoong Diyos ng isang pangako. Bago pa niya ipahayag ang bunga ng kasalanan, ay ipinahayag muna ng ating Panginoong Diyos ang katiyakan ng pagtubos. Now, dito po sa Genesis 3:15, ay ito po ang tinatawag po nating unang ebanghelyo. O yung tinatawag po nating proto-evangelium, no? Sapagkat dito po unang ipinangako ang darating na tagapagligtas. Now, pansinin po natin na mahalagang bagay ito, no? Hindi po sinabi ng Diyos, kayo ang gagawa ng alitan. Ang sinabi po niya, pag-aalitin ko, no? Ang kaligtasan po ay nagsisimula sa Diyos. Maging ang pagnanais natin ng ating po nalabanan ng kasalanan ay kaloob din ito mula sa ating Panginoong Diyos. Sa isang talatang ito, makikita po natin ang apat na kahalagahang pangakong patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya ngayon. Kaya nga kung ating pong sisiyasatin ang Panginoong Diyos,
ang naunan magbigay ng kaligtasan sa atin. Ang Panginoon din ang siyang nagbigay ng magliligtas sa atin. Kaya nga kung kikilalanin natin ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no? Dito naman po sa English. Ano po ba yung sinasabi sa English? Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ulitin po natin, Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will bruise your head, and you shall bruise his heel. Kaya nga, dito po sa text po na ito, ay makikita po natin ang apat na puntos, no? At ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kaya gagamitin po natin yung acronym na HOPE, no? Dahil merong pag-asa sa kabila ng kasalanan, meron pong pag-asang binigay ang ating Panginoon. HOPE, H-O-P-E. So ano-ano po yun? Yung puntos na ito. Letter H, He initiates salvation. No? Ang ating Panginoon ang siyang nagpapasimula, no, ng ating pong kaligtasan o nagpasimula ng ating kaligtasan. Letter O, opposition to evil is God's gift. No? Ang paglaban to po sa kasamaan ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo basta pinabayaan lang ng ating Panginoon, pinapalakas po tayo. Letter P, promise of Christ victory, pangako ng tagumpay ni Kristo. No? Kaya kung tayo ay nakay Kristo, magtatagumpay rin po tayo. And letter E, eternal triumph is certain. Tiyak po ang walang hanggang tagumpay. Hindi po tayo matatalo dahil ang ating Panginoon ay nagwagi na. Kaya meron po tayong pag-asa. There is hope. Yan. So isa-isahin po natin yung text, yung ating pong mga puntos, no? H, He initiates our salvation. Yung binanggit po ng ating Panginoon, I will put, no? Ibig sabihin, hindi po sinabing, oh, you find ways. Hindi po sinabi ng ganoon. Siya po mismo, I will put. Mapapansin po natin na ang unang kumilos ay ang ating Panginoon, hindi si Adan, hindi si Eva, kundi ang ating Panginoong Diyos. No? Katatapos lamang po ng magtago si Adan at saka si Eva mula po sa ating Panginoong Diyos. Pero ang ating Panginoong Diyos, anong ginawa po niya? Siya po ang naghanap sa kanila. Hindi po si Eva o si Adan ang lumapit sa ating Panginoong Diyos. Sila nga po ay nagtago, di ba po? Pagkatapos po, no, ng paghihimagsik at pagkatapos na sila ay sumuway, no, hinanap po sila ng ating Panginoong Diyos. Ang makasalanan ay nilapitan ng ating Panginoong Diyos upang iabot ang biyaya. Pinapakita po nito ng isang kadakilaan ng pangako ng ating Panginoong Diyos na makikita po natin sa kasulatan. Ang Diyos po lagi ang nauunang lumapit sa atin para sa kaligtasan. Hinahanap po tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Siya po ang unang lumapit, hindi po si Adan, hindi po si Eva, tayo rin. Tayo po inawaglit, no? At hindi po natin kilala ang ating Panginoong Diyos noon. Sino ang lumapit sa atin? Ang ating Panginoong Diyos. Yan. Tayo po ay nilapitan ng mga taong nananalig sa ating Panginoon at binuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, maging yung pagnanais natin na magsisi, ito po ay katibayan na kumikilos ang ating Panginoon sa ating pong mga puso. Yung kaligtasan po natin ay palaging nagsisimula sa ating Panginoong Diyos. Now dito po sa John 6:44, ito po ang sabi, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. No?
Wala daw pong makakalapit sa ating Panginoong Diyos maliban na ang Diyos Ama mismo ang nagsugo, no, sa Kanya para sa ating Panginoon. Alam niyo po, hinihikayat muna tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Siya po ay lumalapit muna sa atin bago tayo ay hinihinga ng katugunan. No? Hindi po tayo ang naghanap muna, ang ating Panginoong Diyos ang naghanap muna sa atin. Now dito rin sa Romans 5:8, makikita po natin, while we were yet sinners, no, Christ died for us. Ano po ang sabi dito? Makasalanan pa tayo. Tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Kumilos na ang ating Panginoon bago pa man tayo maging karapat-dapat sa biyaya na kanyang binibigay. Now, binabanggit po dito sa Desire of Ages, page 22. The plan of our redemption was not an afterthought. It was a revelation of the principles that from eternal ages have been the foundation of God's throne. No? Yung panukala po ng kaligtasan po natin, ng katubusan po natin, ay hindi po ito panghuling pag-iisip na lamang, ay oo nga pala, no? Minsan ganyan. Kapag tayo po ay nagpaplano, minsan nakakalimutan, ay oo nga pala, nakalimutan kong ano, hindi po ganun. Yung kaligtasan ay nandun na mismo. Alam ng ating Panginoon na kailangan niya tayong iligtas dahil alam niya na tayo po ay magkakasala. Kaya nga doon sa trono ng ating Panginoon, makikita natin bumubuhos ang pag-ibig. No? Huwag po nating isipin na napakalayo po natin sa ating Panginoong Diyos para tayo ay kanyang abutin. Kapag ka nakakaramdam po tayo ng mga pagsumpa sa ating pong budhi, no, sa mga kasalanan po natin, kilalahanin po natin na ito ay biyaya ng ating Panginoong Diyos na umaakit sa atin, tayo ay humingi ng tawad. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa kaligtasan dahil lahat ng ito ay nakasalalay pa rin sa Kanya. Hindi po dahil karapat-dapat po tayo, kundi dahil tayo ay minahal ng ating Panginoong Diyos. Kumikilos ang ating Panginoon sa ating pong mga puso. Okay? At ang pangalawa po, letter O, opposition to evil is God's gift. Yan. Sabi po doon, I will put enmity. O, pag-aalitin, no? Pagpa-aalitin ko kayo. No? Yan po yung binabanggit dito. Kung wala pong pakialam ang ating Panginoong Diyos, siya po ay talagang bahala na kayo sa buhay ninyo, no? Hindi po siya gagawa ng paraan. No? At sabihin niya, oh, sige, magsama na kayo, gusto nyo na rin naman. No? Pero ang katotohanan po dito ay yung katulad ng pakikipagpunyagi natin para po tayo ay makaiwas, no, at makalaban sa kasalanan. Ito rin po yung paglaban po natin sa kasalanan, sa kasamaan. Ito po ay biyaya rin ng ating Panginoong Diyos. Pinapalakas po tayo sa umagitan po ng banal na spirito. No? Palatandaan po natin, kumikilos po tayo dahil sa pagkilos rin ng banal na spirito. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil ang banal na spirito ang kumikilos sa puso po natin. Alam niyo po yung buhay Kristiyano, hindi po ito kawalan ng kabanalan. Ito po ay katibayan na tayo po ay ginising ng ating Panginoong Diyos. Yung ating pong budhi, no, ay kinikilos ng ating Panginoon. Gusto ng kaaway po na maging payapa tayo sa kasalanan. No? Hanggang parang bahala na at tahimik lang, tahimik lang. Pero ang ating Panginoon, lumilikha po siya, no? Yung tinatawag po nating banal na kabalisahan laban po sa kasalanan, tayo po ay nagkakaroon ng guilt feeling, no? Yung kalooban po natin, no, ito po ay nakikibaka, no, sa mga masasamang bagay. Ito po ay protection na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung kayo ay nagkakaroon ng mga kabalisahan sa buhay po natin dahil iniisip natin na nakagawa tayo ng hindi maganda, ito po ay pagkilos ng banal na spirito. Now, sa Galatians 5:17, ito po ang sabi, the flesh lusts against the spirit.
No? Ang laman po daw po ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, no? Ang pakikibaka po na ito ay katibayan ng espiritual na buhay. Kaya wag po nating isipin na kapag tayo ay payapa, no? Parang relax-relax po tayo, ay yan ay po yun. Kasi ang kaaway po ay hindi siya humihinto upang tayo po ay maibagsak. Kaya kung tayo ay payapa na parang baliwala na sa atin yung spiritual na buhay, gusto ng kaawa yan. Kasi tayo po ay nagiging kampante. No? Now, sabi po sa Romans 7:22-23, no? Mababasa po natin na nagagalak si Pablo sa kautusan, no? Dahil sa nararanasan ang pakikibaka, no? Kapag ka tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ang kaaway ay talagang gumagawa yan ng paraan para tayo po ay maialis, no, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 43, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Yan. Ang pakikibaka daw po sa sarili, ang pinakadakilang labanan na kailanman ay ating pong pinaglabanan o pinaglalabanan. Kaya nga, napaka-importante, huwag po tayong panghinaang ng loob kapag merong mga tukso, no? Yung ating pong mga sensitibong buthi, ito po ay katibayan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po nating isuko ang ating pong mga sarili araw-araw sa Banal na Espiritu. Dahil yung tagumpay ay dumarating sa patuloy na pagdepende sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At ang pangatlo po ay yung promise of Christ's victory. Okay? Sabi po doon, He shall bruise your head. No? Pag sinabing head, mas matindi na kapag ka nadurog yung ulo po natin. Ano ang mas magandang madurog, yung ulo o yung paa? O pag paa, halos hindi ka lang makalakad. Pero pag nadurog yung ulo mo, talagang katapusan po na ito. Okay? Now, dudurugin ng ahas ang sakong ng ating Panginoong Jesus o ng krus. Ngunit dudurugin ni Kristo ang ulo ni Satanas, no? Magpakailanman. Alam niyo po, yung krus ay ito po ay parang nagmumukhang talo, no? Ito ay pagkatalo. Ngunit ang katotohanan, ito po ang naging pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ng mundo. Pinapatunayan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon na ang kasalanan at kamatayan ay ito'y natalo na at si Satanas, no? Siya po ang huli na matatalo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po sa Genesis 3:15 ay ito po ay tuwiran, no, na nagtuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Bago pa man ang Bethlehem, bago pa man ang Kalbaryo, bago pa man na mailibing ang ating Panginoon yung kanyang laman, no? Ipinapangako na ating Panginoong Diyos na merong tagumpay. Yan. Now, tingnan po natin. At binabanggit po dito sa Colossians 2:15, no? Na ang ating Panginoon ay parang tinanggalan ng kapangyarihan. Pero ang ating Panginoon, siya po ay nanalo at nagwagi doon sa cross. Yan po yung binabanggit rin sa Hebrews 2:14. No? Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay winasak, no, ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Na binabanggit po dito, no, sa Desire of Ages page 762. By His life and His death, Christ proved that God's justice did not destroy His mercy. Ibig sabihin, kapag ka yung pinakita ng ating Panginoon, yung kanyang katarungan, parang iniisip ng iba, wala na pong biyaya dito o wala nang awa, no? Now, ipinakita po dito, no, sa tagumpay ng ating Panginoong Jesus, binabanggit po dito na hindi po tinanggal po doon yung awa o hindi nasira ang awa.
yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang biyaya ay nandyan pa rin. Hindi po ito nawala. Kung binayaran man ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ang ating pong mga pagkakasala, nandun pa rin, no, ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating isipin, no, na ang ating Panginoon ay hindi niya kayang magbigay ng katarungan at ng biyaya ng magkasabay dahil sa ang katarungan, kamatayan ang hinihingi. Tayo dapat ang mamamatay. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, siya, ibinigay niya yung kanyang buhay at nandun pa rin yung biyaya. At ang pang-apat po, letter E, eternal triumph is certain. Now, dito po sa Genesis 3:15, ito po ang kwento, no, ng tagumpay, no, pagkatapos ng tagumpay. Nagsimula po ang Biblia sa isang hardin, although ito ay nawala, no, pero natapos naman ito sa hardin na naibalik po tayo. Pumasok ang kasalanan, pero pumasok din naman ang kaligtasan. Pumasok ang kamatayan at pumasok rin naman ang buhay na walang hanggan na galing sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa huli ay lubos na lulupilin ng ating Panginoon ang kaaway at ibibigay sa atin ang bagong Eden sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang katapusan, tayo po ay ililigtas at dadalhin sa langit na bayan. Now, dito po sa Revelation 20:10, no, makikita po natin dyan, si Satanas ay talagang pupuksain, no, at siya po ay mawawala na magpakailanman. Yan po ang talagang huli, no, sukdulan. Ngayon ay hindi pa natin talaga makakamit yan. Pero tayo po ay mananagumpay kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Ganoon din po ang sabi sa Revelation 21:4, no, na walang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang kirot, no, at tiyak, no, ang kaligtasan doon. Sa Great Controversy, page 678, ito pong sabi, "The Great Controversy is ended. Sin and sinners are no more." Yan po ba ang hinihintay po natin? Oh, tayo po ay naghihintay na tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon at tatanggap tayo sa buhay na walang hanggan. Na huwag po tayong mawala ng pag-asa, no? Kahit pa tila minsan ay parang hindi na tayo makaahon sa ating po mga pagkakasala. Mabuhay po tayo na nakatingin sa walang hanggan. Palakasin po tayo, papalakasin po tayo ng ating Panginoon dahil yung pangako niya ay siya po ay muling babalik. Manatili po tayong tapat, no, sapagkat nakasulat po na sa wakas, no, ang ating Panginoong Diyos ay babalik at nagdadala siya ng buhay na walang hanggan. So tingnan po muli natin ang ating pong acronym, HOPE, H-O-P-E. No, sayo po ng HOPE. Una, He initiates our salvation. Ang ating Panginoon, sa Kanya po nagsisimula ang kaligtasan. Letter O, opposition to evil is God's gift. No? Ang paglaban daw po sa kasamaan, ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Nananagumpay tayo dahil pinagkalooban tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Letter P, promise of Christ victory. May pangako ang ating Panginoong Diyos na tayo po ay magtatagumpay kay Kristo, no? Na siya po ang magpapalakas sa atin. And letter E, eternal triumph is certain. Tiyak po ang walang hanggang tagumpay. Kaya nga, tuwing tayo po ay magbabasa, lalong-lalo na po itong Genesis 3:15, alalahanin po natin, sinagot na ng ating Panginoong Diyos yung pinakamalaking kabiguan ng tao. So, magitan po ng kanyang kadakilaan, no, kanyang pangako na meron po tayong pag-asa. Ang una pong sinag ng liwanag ay makikita po natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no? Matatapos na ang kalungkutan at problema dito sa mundo, yung kasalanan po natin mawawala na. Tayo po ay babaguhin. Ang ating po mga katawan ay magiging katawang walang kasiraan. Dahil ang ating Panginoon, siya ang tutubo sa bawat isa sa atin. Napansinin po natin ang bawat bahagi ng pangako na ito, nagsisimula palagi sa ating Panginoong Diyos. Siya mismo ang sabi,
pag-aalitin ko, no? Ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya nagsimula ang kaligtasan. Ito po ay gumigising sa ating pong mga budhi. At sinusugo tayo na tayo po ay manalig at tumalima sa ating Panginoon. Nagtagumpay ang ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Tayo rin naman, kapag tayo ay aasa sa ating Panginoon, magtatagumpay tayo ng lubos. Kaya tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. And you will inherit eternal life. The hope, yung ating pong pinanghahawakan na biyaya ng ating Panginoon, tanggapin po natin ng lubos dahil siya ang nagmamahal sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang mensahe na binigay niyo po sa amin. Panginoon, bagaman nahulog si Adan at si Eva sa pagkakasala, kayo ang nagbigay ng kaligtasan para sa kanila. Ganon din naman, kami na nagkakasala ngayon, alam po namin na kami, kapag kami ay lumapit sa inyo, humingi ng tawad, kami ay inyong papatawarin. At kami ay tumitingin sa inyong pangalawang pagdating. At kami po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at makakasama kayo ng magpasawalang hanggan. Kaya po, tanggapin po ang aming pong pagtatalaga ngayon sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas po muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy midweek po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are tuned in and listening to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:16 AM, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat, mga kaibigan? Sana po kayo po ay nagising na may mga ngiti sa inyong labi. Ano na, patuloy po nating nararamdaman ang kabutihan, ang grasya at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Nais ko pong magbahagi sa inyo, mga kaibigan, ng isang maiksing devotional thought. Ito po ay manggagaling sa Psalms chapter 91. Sa chapter po na yan, mga kaibigan, mababasa po natin ang isa sa pinakamatatag na pangako ng ating Panginoong Diyos para po sa kanyang mga anak. Sa panahon po na puno tayo ng pangamba, puno po tayo ng sakit at mga hindi inaasahang pangyayari, we are reminded na meron po tayong ligtas na kanlungan. Sabi po sa Psalms 91 verse 1, ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Napakagandang larawan po niyan, mga kaibigan, di po ba? Tulad po ng isang anak na nakakaramdam ng safety kapag kasama niya ang kanyang mga magulang, ganun rin po tayo kapag kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. But that does not mean na wala na po tayong mga problema nga harapin sa buhay. Darating pa rin po at darating pa rin ang mga pagsubok sa araw-araw, but we are blessed because we have our shelter, we have our refuge, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya kung meron man pong bumabagabag sa inyong mga puso on this Wednesday morning, mga kaibigan, let us always remember this promise. Ano? Ang Diyos po ang ating kanlungan, ang ating tagapagtanggol at ang ating pag-asa. And this morning, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918 and 944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang, let's listen to the song Be Thou My Vision.

That's the song Be Thou My Vision. At ito po ay inawit ni Brother Carl Parinasan. Alam niyo mga kaibigan, that song is a very good reminder for all of us na kapag po ang ating Panginoong Diyos ang ating vision or ang ating gabay, hindi po tayo kailanman maliligaw sa buhay. Our first song request this morning ay ipinadala po sa atin ni Sister Lucy Quiabang. Happy, happy midweek, Sister Lucy, and thank you so much for tuning in. She requested the song entitled, Will You Love Jesus More? Alam niyo, madaling mahalin ang Diyos kapag maayos po ang takbo ng buhay natin, di po ba? Pero ang tunay na pagmamahal sa Kanya ay nasusubok po talaga sa gitna ng mga pagsubok po na ating nararanasan sa buhay. Mga oras na tayong nag-aantay ng ating mga panalangin, ano? At mga panahong hindi po talaga natin maunawaan ang Kanyang mga plano. Sabi nga sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Narito po ang awiting, Will You Love Jesus More?

Ating pong napakinggan ang awiting Does Jesus Care? At ito po'y inawit ni Sister Jeremy Sanico. Our next song is a very beautiful song entitled Tayo Na Sa Langit. Alam niyo mga kaibigan, kapag napapagod na po tayo sa mga hamon sa buhay dito po sa mundong ito, napakagandang alalahanin na ang mundong ito ay hindi po ang ating tahanan, mga kaibigan. May inihahandang mas magandang lugar ang ating Panginoong Jesus para po sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa John 14 verse 3, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon ay dumuon din kayo. Pakinggan po natin ang awiting Tayo Na Sa Langit.

Ating pong napakinggan ang song request ni Brother R. Christian Roda na Tayo Na Sa Langit. At ito po ay inawit ni Sister Mary Mee Angeles. Alam nyo, habang nagpapatuloy po tayo sa ating paglalakbay dito po sa lupa, let us remain faithful, ano, as we wait for His soon return. Our next song naman ay song request ni Kuya Herbs, and he requested the song entitled You Never Leave. Alam nyo po, may mga panahon po talaga tayo sa buhay na we feel na we are alone, di po ba, mga kaibigan? Pero kahit hindi po natin palaging nararamdaman ang presensya ng mga tao, presensya ng ating pamilya, or even our Lord Jesus Christ, hindi ibig sabihin ay iniwan na po niya tayo. Tapat po siyang nananatili sa ating tabi. Sabi nga sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan o pababayaan man. Narito po ang awiting You Never Leave.

That's the song You Never Leave. At ito po ay inawit ng grupong For His Glory. Our next song naman ay song request ni Magnus Vesunia. At ang kanya pong request ay entitled Sa Iyong Mga Yapak. Sabi nga po sa Biblia, sa John 8:12, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Pakinggan po natin ang awiting Sa Iyong Mga Yapak.

ating pong napakinggan ang awiting sa iyong mga yapak. At ito po ay inawit ni Sister Kimberly Alcaraz. Alam nyo yung awit na yan, mga kaibigan. It's a very beautiful and timely reminder for all of us na ang buhay kasama po ang ating Panginoong Jesus ay isang paglalakbay ng pagtitiwala at pagsusunod. Ano? Kaya sa bawat hakbang po natin sa buhay, mga kaibigan, let us choose to follow God's will. Ano? Kahit hindi po natin maintindihan ang kanyang kalooban, but let us always keep in mind na alam po ng ating Panginoon kung ano po ang makakabuti sa ating lahat. Dahil ang kanyang landas nga po, ano, ang tunay na nagdadala sa atin sa kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ang huling awit na ating pong maririnig sa umagang ito ay song request naman ni Sister Marisa Pascua. Happy, happy midweek, Sister Marisa, and thank you so much for tuning in. Siya po ay nag-request ng awiting Pinamagatang Mananatili. Alam niyo po, maraming bagay talaga ang nagbabago sa ating buhay. Nothing remains constant, di po ba? May mga plano tayo na nag-iiba. May mga plano na hindi natutuloy. Ano po, may mga tao na umaalis. May mga kaibigan tayo hindi na natin kaibigan ngayon at mga sitwasyong hindi po natin inaasahan. Pero may isang hindi kailanman nagbabago, mga kaibigan. Yan po ang Diyos at ang kanyang pag-iibig. Sabi nga sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Muli, ako po ang inyong ko na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Narito po ang ating huling awit sa umagang itong Mananatili.

0: Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay, taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat mga kaibigan at narito na naman tayo upang atin na naman pong sariwain at mapakinggan ang isa na namang yugto o kaya episode ng atin pong programa dito lamang sa ating programang The Healing Wonders of Diet. So muli po mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. So sa oras po na ito mga kaibigan, syempre napakabuti ng Diyos dahil napakarami nating mga topics na napag-usapan dito lamang sa ating programa. At gayon din na syempre po mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan na tumawag o mag-text sa ating numerong 0918-944-7891 at pwede rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook page Adventist World Radio Manila para naman po sa inyo pong mga katanungan. Ayan po mga kaibigan, well definitely we have talked already a lot of things about diet, mga kaibigan. Pero there's something that people are really asking. At syempre po, bago po natin banggitin ang atin pong topic ko ngayon sa oras na ito, ay gusto muna nating batiin ang atin pong main guest palagi po ng atin pong programa. Walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po Pastor, napakabuti.
0: Ayan.
1: Sa tulong ng Panginoon.
0: Okay, so ngayon Doc, it is very overwhelming to hear a lot of people telling how good our program has been. It's already almost been 2 years po, By September, Doc, talagang magto 2 years na itong ating programa. So, kumbaga, parang isipin mo, mga yung topics natin para hindi rin tayo naubusan. And then there are a lot of people really kept on telling and asking, sabi nila, bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito yung nararamdaman ko? Kahit na yung pagkain ko naman ay masustansya. There are people, Doc, sabi nila, why do I even get sick even when I eat healthy? Sabi po niya ng ating kaibigan. Sabi ko naman, okay, I want you to listen. Ito po talaga ay masugid nating tagapakinig, Doc Blessy. At nakikinig sa araw-araw. Kaya nga, umti-umti niya na rin daw pong na-apply yung atin pong yung atin pong programa sa kanyang buhay. Kaso nga lang, parang feeling niya pa rin, tsaka nung nagpa-check daw siya is medyo matataas pa rin yung ganitong mga yung kanyang mga lipid profiles, yung cholesterol and others while even eating healthy. So, Doc Blessy, before we move on to that, let us discuss on this simple matter. Siguro you have a direct answer already to this. Why is it that many people are still getting sick even if they are on a healthy diet? Are there some other cause? Alam ko nabanggit na po natin ito ng maraming beses pa. And I know that there's even a deeper cause into it. Why is it that there are still people na talaga namang nagkakasakit kahit na yung kanilang kinakain na ay medyo healthy na? Or they might be saying that what they're eating is healthy and yet the ingredients that they're putting into that healthy food can become unhealthy. Doc Blessy, let's talk about it.
1: Yeah, magandang tanong to na napaka-complicated yung answer.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sakit, multifactorial yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang yung katawan natin, talagang napakadaming nangyayari dyan. Pwedeng kumakain ka ng napaka-healthy, pero you have to consider na marami pa ring factor na kailangan gawin. Kasi ang diet is just one of the pillars ng healthy living. Nahandyan yung, kumakain ka ng healthy, naninigarilyo ka pala. Diba? O kaya, kumakain ka nga ng healthy, umiinom ka pala ng alak.
0: Mm-hmm.
1: So, yung pillars ng lifestyle medicine, kailangan lahat yon as much as possible gagawin natin na maayos. Isa lang ang diet sa mga pillars ng lifestyle medicine, lalo pa pag tinatawag nating lifestyle medicine modalities, kasi ang diet isa, pero yung isa tulog, yung isa physical activity, 'di ba, yung movement, yung isa naman yung avoidance ng mga substance abuse katulad ng anong sigarilyo, ng alcohol, yung isa stress management. So lahat 'yan magko-contribute sa paggaling ng isang tao. At hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa kasama mo sa bahay, kasi magkaiba pa rin yung mga genetic factors. May factors tayo na yung mga ibang sakit influenced by inherited genes. Yun, napakalawak na kailangan nating maintindihan. Na meron talagang certain genes na magbibigay sa atin ng panganib. No, katulad ng iba, although maliit lang yung percentage ng genetic factor, pero factor pa rin siya. Katulad ng certain cancer, o kaya diabetes, o kaya yung kaninang sinabi ni Pastor Kyle na familial high cholesterol. May mga lahi talaga na matataas ang cholesterol. Pero ang importante nun, mataas yung cholesterol mo, that makikita mo pa rin kahit nag-healthy living ka. Parang yung pasyente na nagtanong sa akin noong isang araw, ako nag-healthy living, sabi niya, pero ang taas ng cholesterol ko. Pero yung kaibigan kong best friend ko, talagang sobrang kain ng bacon, ng ano, pero mababa ang kanyang cholesterol. Ito po yung tinatawag nating familial high cholesterol, na talagang minsan may mga genetic link na talaga tayo na mataas yung cholesterol at some heart disease. Pero mabuti nga nun, yung diet may delay the onset or lessen the severity. So, kailangan talaga maintindihan natin na yung genetic predisposition mo na hanggang lang, and it's unmodifiable. Hindi mo siya kayang ibahin kasi nakamarka na sa atin. Pero ang kaya nating i-modify yung ating lifestyle, okay? Ayan, so ang isa sa pinaka talagang unmodifiable, yung mga kaninang pillars na sinabi ko na diet, sleep, modifiable lahat yon. Stress management, modifiable. Yung exercise natin, talagang kaya natin gawin yung kaya natin i-modify. Pero may mga hindi modifiable, katulad ng genes. Katulad ng aging, yung pag-age natin, talagang as we grow old, yung DNA natin talagang mag-accumulate ng damage. Talagang, di ba, kaya nga pumuputi ang buhok natin, nagre-wrinkles tayo. Pero again, yung lifestyle can delay, okay? Yung cellula natin becomes less efficient and at repairing themselves. Kasi day-to-day talaga nagre-repair. Eh, pag nag-age ka, medyo humihina na yan. Lalo pa kung hindi ka sumunod ng taming lifestyle. Tapos yung immune system mo, nagwi-weaken. So ito yung mga unmodifiable, no? Pero again, ha, even the healthiest individual experience biological aging. So talagang umiedad tayo. Ngayon, yung environmental exposure, pwede naman yan, isa sa factor din yon, pwede naman yang ma-modify. Pero pwede din yang hindi ma-modify. Katulad natin na nandito tayo sa city, talagang yung air pollution na hanjan, yung mga pagkain natin, hindi natin alam yung iba na nalagyan ng pesticides, no? Yung mga industrial chemicals, yung mga radiation. So yan, pwede ka ding pumili, pero ayun nga, talagang pupunta ka sa bundok. Eh kung yung hanap buhay mo, yung mga pamilya mo nahan dito. So again, isang factor din yan. Ang isa pang factor yung infections eh. Yung infection kasi yung bacteria, yung virus, pag bumaba ang immune system mo, minsan hindi mo makokontrol yun. So again, yan po yung mga factors na pwede nating gawin. Pwede nating bigyan ng focus. Okay? Kaya nga, ang pinakamaganda dito, ang kaya nating bigyan ng focus, yung diet, yung pagtulog natin, kasi yung stress management, kaya natin yan, no? Yung physical activity natin, yung pagkain na ilalagay natin sa microbiome natin, sa gut natin. Yan. Yung mga yan, Pastor, kaya natin. Pero again, yung aging, yung genes, at saka yung environmental factor, minsan hindi natin kaya yon.
0: Ayan, Doc, ano, medyo nalungkot naman ako dun sa biological factor. Kasi syempre, ano, pag as a person really ages, ano, parang talagang part of it na yung paghina rin ng katawan. Pero ang kagandahan, Doc.
1: Kaya, yes, Doc. Pastor, pag ako may kausap na may edad na, syempre mga senior kami, no. Tapos pag sinabi, uy, bakit ganun? Tumataas na yung blood. Ano bang blood pressure mo? Ganito na eh. Dati kasi 110 over 70 lang ako parati. Ano na ngayon? 130 over 80. Huwag kang mag-alala. Sign lang yan ng aging process. Huwag kang malunod. Part yan ng aging process. It's not sickness. It is part of aging process. Eh, sinasabi ko din sa sarili ko yan. Kasi syempre, aging process, talagang kumbaga yung mukha mo nagre-wrinkles din, pumuputi din, at saka minsan may metabolic na dysfunction ka na rin minsan napapansin. na hindi naman talaga common yon nung ikaw ay bata pa, nung medyo bata-bata, pero nag-e-age, nagkakaroon. Kaya sabi ko, part lang yan ng aging process. Kaya kung halimbawa yung nagtatanong sa atin ay may edad na, baka part ng aging process. Kung a little bit elevated, okay pa rin yan, no? Basta tinatama natin yung mga modifiables na mga ginagawa natin. Katulad nga ng pagkain, ng pagtulog, ng exercise, gawin natin lahat yan. Para yan lang naman ang kaya talaga nating i-modify sa ngayon.
0: Okay, Doc. So, on the other side of the note, ano, I was very intrigued with what you've mentioned. Yun yung biological aging. Can that be slowed? Kaya pwede bang babagalin yan? Alam mo kasi, syempre, our age does not really slow. Hindi naman talaga babagal na yan eh. As time goes by, as years go by, talagang magkakaroon tayo ng edad. However, there is baka naman lang daw, mayroon, hindi naman biological reverse, kasi pag reverse, sinabi mo, nandun ka na muna eh. Nandun ka na muna, tapos saka ka babalik, yun yung reverse. Pero pag sinabi mong slow, nandito ka pa lang talaga, like for me, I'm still young, I'm still in my 20s. So, can that be slowed down in an effect like, okay, stop muna yung parang yung pag-age ko ng ganito, although my years grow, pero yung kumbaga yung aging ng katawan ko ay ganito pa rin, maybe let's say until 40, something like that. Doc Blessing, yeah. Is that possible?
1: Possible talaga po yung science naman talaga. Ang science, very clear ngayon na you can delay the aging process. You cannot stop. Amen. Definitely, we cannot stop. But we can delay. At saka, ang importante dito, alam mo yung ano, yun bang the quality of life. Ibig sabihin, nagsisenior ka, pero productive ka pa rin, no? Yung trabaho mo, yung physical mo, ay talagang maayos pa rin, no? Pero hindi na yung kasing flawless. Si Pastor Kyle, alam ko gusto mo puntuin yung pagiging flawless mo ngayon, yung pagiging handsome mo ngayon. Talagang madadagdagan ng mga wrinkles yan. Pero again, ganito siya. Ako ang testing ko ganito ha. If you want to really see the slow aging, hindi tayo pwedeng mag-compare, Pastor Kyle, kasi ikaw sobrang bata ka. Ako, senior, no? So ako, I can compare myself to my colleagues. Okay? Mm-hmm. Kasi yun ang age namin. Halimbawa, pag nag-marathon, okay, nag-walkathon or nag-marathon, yung mga contest-contest.
0: Yes, yes.
1: Diba, ang graph, ang ano naman, ang grouping naman yan ay depende sa edad. So kung halimbawa, nanalo ako sa 60 years old, na 60 to 70 years old na bracket, malakas ako compared doon sa mga ibang 60 to 70 years old. Pero hindi ako mananalo sa marathon sa'yo. Diba? Mm-hmm. So again, kung gusto po nating malaman yan, malalaman nyo po yan sa comparing sa age bracket mo. Katulad yan, halimbawa, pagka mga school reunion, yung mga ka-eskwela mo, oy, ikaw pala yan. Oy, ikaw yan. Diba? Pagka yung pagsinabing, hoy, Blessy, kamusta ka? Ibig sabihin, ang tagal-tagal nyo nang hindi nakita, pero na-identify ka pa rin niya na ikaw yan, di ba? Pero may mga pagkakataon na, ay, sino nga ba to? Teka muna, wait, bakit? Hindi ko ma-reconcile, no? Na siya pala yung ka-eskwela mo nung elementary. Kasi malaking pagkakaiba. Okay, so ganun po siya. So yung comparing natin, we compare ourselves to our age group. At saka yung quality of life, very very important yan eh. Dahil sa age mo ba yan, nag-iedad ka na, pero kaya mo pang magbuhat ng apo, no? Kaya mo pang makipaghabulan sa kanila. Yan yung mga factor. Pero hindi mo na kaya na makipag-sabayan sa beauty nila. Kasi syempre, iba yung beauty ng mga 20 years old, ano? So, ganun po siya. So, I personally believe na we can still, Pastor, yun ang good news natin ngayon sa mga listeners natin. We can still delaying the aging process.
0: Mm-hmm. Ngayon, Doc, what a great inspiration to hear that we can delay. No, I mean, syempre, Doc, ano, ako naman, I'm just being really real to what I have in my mind too. Kasi syempre, in as much as we want, ayaw natin talaga yung, alam mo yun, Doc, I don't know kung ano man yung mga parang parang feeling ko, ano, parang siguro there are times that when I see, I'm sorry po ha, there's no prejudice about what I'm about to say, but it is just only a way for me to express on how we should be taking care of our bodies right now. Kasi Doc, I'm sorry to say, but there are people really na pagka kayo po, you are already senior pero you don't even look like one. But there are people, yes, Doc, pero there are people that are still in the 50s or even in the 40s, but they already look like nasa 60s na sila. Kaya parang minsan, pagka sabi mo, pagka may tinagtatanong, for example, nasa restaurant o kaya nasa clinic, sir, senior, parang kumbaga, minsan, magagalit pa yung tao. Kaya sabi niya, anong senior? Nasa 50 pa lang ako ah. Kasi syempre, kung ano na nagre-reflect dun sa mukha niya, medyo wrinklish na talaga. Pero alam mo yung Doc, yung senior ka na, pero kapag kami pinupuntahan ka tapos talagang may mga senior discounts, hindi ka na tinatanong kung senior. Parang mas matutuwa ka pa. Kumbaga sabi, okay, parang bata pa yata ako tignan sa kanila, parang something like that. But on the other side of the note po, dun sa mga iba naman, that doesn't even have that age, pero nandun na yung bukha nila, parang nakakalungkot lang, Doc.
1: Yeah. Okay. Ano din eh, minsan parang kung tama naman yung isip mo, okay na lang din. Halimbawa, nagpunta ako sa restaurant, tapos nagbigay ako ng senior citizen, sabi ng waitress, "Ma'am, ang kailangan po lang talaga na nandito yung senior." Eh sabi ko sa akin nga.
0: Oh, see?
1: Para naloloko ka, di ba? Excuse me, ma'am, ha? Sorry po, mag-grant lang namin yung senior citizen. Pagka na dito yung senior, sabi ko, ma'am, akin to, o, tingnan mo picture ko to. Kaya yun siya. Ibig sabihin, pero ano siya, yung, anong tawag dyan? Yung very, very inspiring, no? Very inspiring to hear those words. Pero ang pinakamaganda talaga, Pastor, yung senior ka na, tapos yung feeling mo talaga magaan pa rin, no? Yung hindi ka pahirap sa pamilya nyo, mo. At yung sinasabi mo kanina, Pastor, talagang iba naman talaga yung health age at saka sa biological age.
0: Mm-hmm.
1: Nung kami ay ano, mga ang edad namin ni David, mag-asawa kami, parang mga ang edad namin ay 40 years old. Nagpunta kami sa US, tapos merong in-offer sa aming carotid ultrasound, ultrasound yung carotid. Si David, 16 years younger than his age. Ako, 3 years younger lang than my age. Sabi ko, andaya, pareho tayo ng kinakain. Mas stricto pa nga ako sa'yo, bakit ikaw 16 years younger than your age? Ako, 3 years younger than my age. Sabi sa akin ng husband ko, eh kasi ikaw nagda-diet ka nga, pero sobra kang ano, serious ka, o tingnan mo. Oh, baka minsan nagsusungit ka pa. Ayan na yun, yung minus sa'yo. So, may mga ganun na factor. Yung mga emotional health natin, mga factors din yan eh. Kahit nagda-diet ka, maayos yung sinusunod mong diet, pero minsan yung stress level mo, yung madali ka maapektuhan, no? Yan lahat na yan, factors. Kaya nga po, kahit parehong healthy ang kinakain, iba ang makikitang result, no, kahit sa lipid profile ng yung kahit yung mag-asawa, magkaiba talaga kahit parehong-pareho ang kinain mo, kasi nga yung genes niyan, yung aging process iba din, no, yung mga emotional health, magkakaiba po yan silang lahat.
0: Yun na nga, Doc, yung yun na, so talaga namang maganda po na napag-uusapan natin ito. It is because there are times really na ako minsan, no, parang sabi ko, parang gusto ko lang kumbaga yung strong pa rin even when you are reaching this age. Kaya nga, there are really people that are still very active, that are still very agile regardless of their age. O, tignan mo nga, like sa inyo po, ano, nakakapag-badminton pa tayo. So yun, kumbaga yun yung gusto natin na ma-foster within our body. Talaga na kumbaga.
1: Hindi lang ako mananalo sa'yo.
0: Siyempre, Doc, sabi mo nga, ano, we cannot really differentiate from the age of different types of people. Kasi depende, alangan naman na, alam mo yun, yung napaka-liksi, something like that. So that's a good thing, Doc. I really, really like it on what is it that we are really talking about right now. Kasi it depends our understanding anymore of what's really in the what's reality. Ito na po yung talagang totoong nangyayari sa buhay mundong ito. And right now po, Doc, ano, not everything is already, you know, everything is fast, everything is processed. Kumbaga, ihahain na lang sa iyo, everything is spoon-fed, kumbaga. Kumbaga, ipapakain na lang sa iyo anytime soon. Yun na yung pagkain natin. And minsan nalulungkot nga ako, Doc, kasi although syempre natutuwa din naman ako na may mga nagpapadala ng mga canned goods sa atin, pero yung canned goods na naka-canned goods na rin yung mga gulay, well, I hope that everything's still okay even with those preservatives that is in it. Pero kumbaga parang nadedelikaduhan na rin ako, Doc, ano, especially with those na nakaganito na rin siya. I don't know how the process, what's the process, kasi Doc, pagbukas mo, niluto mo, iba na yung lasa. I don't know if you notice that. Especially kapag kayong mga green leafy things, yung sitaw, pati yung sitaw, Doc, ano, meron ng nakalata. Sabi ko naman, sa isipan ko, basing it on the fresh one at saka yung nakalata, talagang ibang-iba yung lasa. Napakalaki, Doc. The taste of this one is no longer the 100% taste of the natural one. Kaya po ito ngayon, Doc, ano, I wanted to ask also if into this type of things, like for example, itong mga nangyayari na mga like itong mga foods na kinakain natin, although sinasabi kasi nating healthy, pero kumbaga saan po ba ito galing? Are they infused too much with preservatives? Are they infused too much with sodium or something that would make this healthy food become unhealthy? Okay, another thing, Doc, ano, wala po tayong sisiraan naman ng mga brands or anything. But on how it was just only prepared. Kumakain nga, for example, ng kangkong, pero ayun nga po, nagawa na rin siyang mga chips, yung malunggay din. May chips na rin siya. So, syempre, basically, on how they show it is a process is fina-fry, dinadagdagan ng flour, and then may mga ganito. Kumbaga parang yung content na lang niya, Doc, napapansin ko, ano, malaki yung harina, pero parang unti-unti lang yung mga nakikita mong dahon-dahon. Okay, so Doc, it's not about us, ano, hindi naman yung parang we are trying to defame something else, but it is just only to inform our friends who are listening in our live right now on how can we really pick those things that we can say that are indeed healthy. Yung instead lang na kumbaga disguised as healthy, but actually they are not. Doc Blessy.
1: Kaya yung mga, Pastor, yung mga episodes natin ng mga nakaraan, talagang very friendly siya.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung pagkakaroon ng healthy food, madali lang eh, no? It doesn't need to be nakapak, it doesn't need to be na talagang nakadilata.
0: Mm-mm.
1: Pero in case nga sabi mo, Pastor, binigyan ka ng dilata o binigyan ka ng nakapak, ako, I personally believe, magpasalamat ka kasi may nakaalala sa'yo,
0: yes,
1: binagigay.
0: Yes.
1: Pero, hindi mo naman siya ginagawang part talaga ng big bulk ng pagkain mo. Mm-mm. Diba? Ibig sabihin, halimbawa, katulad niyan, may nagpadala sa amin dito ilang pili na sugar, na yung pili na coated with sugar. Sabi ko, sino kaya ang nagpadala? Hindi naman namin matrace kung sino, pero ang dami niya. So yun, hindi mo kakainin ng minsan. Makatikim ka ng isa, dalawa, okay na yun. Just to be grateful na may nakaalala sa'yo. Pero yung maraming pili, so sabi ko, okay, let's have it, a lot of people, mag-share yung maraming tao doon. Kaya nga, limbawa, binigyan ka ng fried kangkong, magpasalamat ka kasi merong thoughtful na tao na nakaalala sa'yo.
0: Exactly.
1: Tapos ang saya nun dahil yun, baka meron pang lakip na pagmamahal, di ba? Ang hirap namang i-reject kung meron pang lakip na pag-ibig yung mga regalo na yan. So, i-appreciate mo yan. Pero ang technique, ay yung chocolates, ganun yung very, very common illustration yung chocolates. Yung chocolates, niregaluhan ka ng chocolates, aba, galing pa talaga sa abroad, imported pa talaga. Tapos talagang regalo sa'yo ng kaibigan mo, talagang mahal ka nun, okay? So, ang ibig sabihin yan, you have to appreciate it. Talagang i-appreciate mo. Hindi naman pwedeng in-appreciate mo siya na basta lang, oy, ito regalo sa akin, ipamigay mo din. Mm-hmm. Pero if you can eat that sharing, kaya nga sabi ko, ang technique, pag may regalo kang chocolates, huwag mong bubuksan na mag-isa ka lang. Mm. Bubuksan mo siya pag maraming tao, halimbawa party, potluck, ano pa, pag marami kang bisita, okay, let's share this one. And then yan, ibig sabihin kung isang pakete ng chocolates, hindi lang ikaw yung kakain, marami yung mag-share. At marami ang liligaya kasi makakain ka ng konting ganyan, di ba? Ang saya-saya na. So, ganun po yung technique natin. At the same time, hindi ka naging masamang tao.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Sabi ko nga to, love is more important than just being right.
0: Yes.
1: Mali yung regalo sa iyo, hindi ganun talaga ka-healthy compare sa niregaluhan ka ng bouquet ng kangkong. Nagpunta sa'yo, oy, ito, I love you. May bukay ka na kangkong. Ano to, di ba? Kaysa yung book, packs of kangkong chips. So, ang ibig sabihin po niyan, tayo ay ano, part pa rin ng happiness, part ng health and happiness, yung sanay tayong mag-appreciate at sanay alam natin kung paano natin siya gagawin na hindi naman mapapahamak yung ating mga kalusugan.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. It's a good thing. Para na nadedetermine din ng mga listeners natin on how they would really react on some matters that requires them really. Kung, for example, yung nga po, yung mga something about sa health nga po.
1: Kaya, Pastor, mm-hmm. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ni Pastor na magre-regalo. Ituloy niyo po ang regalo niyo.
0: Yes,
1: kasi
0: naman.
1: Kasi mahamahalin ni Pastor yan. Pero i-expect niyo po na bubuksan niya dyan sa studio na maraming tao yung kakain. Hindi lang po kakainin ng isang tao, no?
0: Exactly.
1: Hindi lang kakainin ng solo.
0: Yeah. Anyway, Doc, ano, thank you so much po for that. Kasi tayo naman dito sa ating program naman, as we've kept on mentioning, we are here to influence naman. And these are just only for educational purposes po, mga kaibigan, ha? It is not about to condemn or to put into bad light yung mga ibinibigay po sa atin o kaya yung mga kaloob nila sa atin ano na they're very thoughtful kasi Doc, to be honest naman pag when they gave it talaga naman baka nga yung kanilang understanding ay within that reach. Siyempre di naman natin po ma-judge yung mga tao na kumbaga ito na yung definition din nila ng definition mo, something like that, Doc.
1: Oh, ikaw nga, Pastor, tanungin nga kita, ha? Tanungin kita, Pastor. Ikaw yung nanliligaw.
0: Yes.
1: O, halimbawa lang, ano, anong iriregalo mo? Para naman yung mga listeners natin dito. Kasi alam ko yun, si Pastor talagang anong-ano ngayon yan, eh. In love. Ikaw yung nanliligaw, anong ibibigay mo na hindi naman corny, di ba?
0: Oh.
1: Hindi din naman talaga ikaka-cause ng tonsillitis o ng infectious diseases.
0: Yes.
1: Ng iyong iniirog. Sige nga, ikaw nga, ano regalo mo? Sige nga. Ako naman po ngayon ang mag-i-interview kay Pastor Kyle. Pastor Kyle.
0: Doc, nabaliktad. Ano ah, nabaliktad.
1: Okay, sige, ganito. Pastor, ako na po yung host. Pastor Kyle, ano ang maipapayo mo sa mga mga binata na may iniirog, may nililigawan, pero alam mo, dumating na sa puntong napakataas na ng nutrition education mo?
0: Yes.
1: Ano kaya ang pinaka-the best na pwede mong ibigay? Sige nga, Pastor Ken, maraming binata ang nakikinig sa atin ngayon.
0: Alam mo,
1: maraming gustong manligaw. O yan.
0: Alam mo, Doc, unang-una sa lahat, ano, well, I already did it. Una-una ay talaga namang tumingin ako ng mga, for example, if you wanted to treat someone, ay talaga naman na doon sa may part na most ay green leafy things. Yung talaga, may mga pinupuntahan, something like that, na mga ganito. Ay yung mga binibigay naman, Doc, syempre sabi mo nga, ano, yun naman hindi corny. Well, at times, pwede ka rin din naman makapag-share ng chocolates, something like that. Pero sabi nyo nga po, no, yung hindi sana nakakapag-cause ng tonsillitis, pero parang nakakapag-cause naman yan ng tonsillitis. Ano? Well, definitely, Doc, there are also some alternatives that we already have. Pero on my part, siguro, kung ano yung mga my advice ko is, we can do more research muna. Like, for example, saan ba kayo pwedeng kumain na healthier way? Alam mo, Doc, like, for example, ako, meron yung parang gustong-gusto ko ng ramen. Eh, karamihan naman ng mga ramen na mga kainan dito sa within the area ay yung broth nila ay pork-based. So, basically, hindi natin makakain yun. So, I look for some places that caters ng vegetarian na dish siya, pero ramen yung kanilang isineserve. So I found on somewhere else in Makati. So basically, research is very important, Doc. Napakalaki po talagang napakalaki pong tulong ang research. So once you've researched on this, now you have all the choices that you can without even having any guilt. Kasi kumbaga, you know the process, you know how they make it. Kumbaga, lahat ng lutuan nila, walang halong ganito, walang halong ganyan. So basically, parang you are at peace. Instead of keeping on asking a lot of questions to the server, na minsan hindi naman siya yung nagpre-prepare, pero siya yung natatanong sa mga bagay na yun. Pabalik-balik pa siya sa kusina until hindi ka rin din naman bibili. So, ay, totoo yun, Doc. It's an experience of mine. At parang nakakalungkot on my end na parang, ano yun, ang dami mong tinanong, balik-balik, pero wala namang ding napala. Wala din na, ay, sabi mo, ay, wala din po pala kaming makain. Alis na po kami. So, again, Doc, research is very important. So, for those who are trying to court someone and then you wanted to make it in a nutritional way, ayan, use your brain, use our ano to, may mga AIs na rin po tayo, like mga ano to, mga research like Google AI, yung ChatGPT, Gemini, yan po, gamitin po natin, and then we try to look for some ways on how we can alam mo yung Doc, na maging in a healthier way. Well, again,
1: so sa palagay mo, yes, Pastor, Doc, yung style mo na yan, sasagutin ka ng nililigawan mo.
0: I just hope, Doc. Kasi alam mo, Doc, parang hindi. Para pakiramdam ko, hindi. Kasi nga, alam mo yun, parang,
1: na, ano ba naman? Gutom na, Pastor. Gutom na. Tapos, ang dami mo bang interview sa restaurant? Ano ba ito nanliligaw sa akin? Ginugutom ako.
0: Yun na nga, Doc, ay nakakahiya. Kumbaga parang, alam mo yon, yung imbes na nakakain na kayo, ay nako, imbes na nakakain na kayo, wala na. Nagutom na kayo, kakatanong, tapos wala rin kayong napuntahan. Mamaya tuloy, kung ano na lang yung sabihin mo na lang, ano, punta na lang tayo sa palengke, kuha na lang ng daon doon at ngat-ngatin natin. Baka ganun pa yung sabihin sa akin. Well, basically, Doc.
1: Pero Pastor, yes, ngayon po, sa modern restaurant, if you're kind enough, nakaka-request na, di ba?
0: Ay, opo.
1: Nakaka-request. Halimbawa, ramen. Ako nakasubukan ko, may restaurant kami kina. Anong pinaka masiserve mong ramen sa akin? Definitely hindi pork broth.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi niya, Ma'am, I can cook soup for you, pero ang babayaran mo itong beef.
0: Mm.
1: Okay, sabi, may beef ma. Okay, go for the beef, pero wag mong ilagay.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung beef na yan sa iyo na.
0: Mm.
1: Ayun, we can do that. We can do that sa mga restaurant. Kasi kind enough na ngayon yung mga restaurant pagka nagre-request. At saka, uso na nga ngayon yung may food allergy ba kayo, di ba?
0: Yes.
1: Tinatanong nga yun eh. Pag tayong nagiging health conscious, part na rin tayo ng mga grupo na parang considered na on special diet. Kaya, di ba, yung may allergy, may special diet yun eh. Parang, oy, hindi po namin lalagyan ng ganito, hipon, kasi special diet, baka po ma-allergy kayo. O sige, pwede po kung walang hipon, walang baboy. Tapos kung lalagyan mo, kung salad yan, alisin mo yung, i-separate mo yung mayonnaise.
0: Mm-hmm.
1: Para kami lang ang maglalagay kung gusto lang namin ng amount na yun. Yes. Hindi yung nakahalo talaga.
0: Actually, Tita, Doc, mas madali na rin yun eh. Kasi nga, parang kumbaga, kapag separated na siya, hindi na rin sila yung maghahalo, kayo na rin yung maglalagay and others. Kaya parang mas madali na rin po yun. Pero totoo po yung sinabi nyo, Doc, eh, na ano yun, parang pwede ka na rin mag-request. Talaga, kumbaga, may mga times din na parang water-based na lang instead na yung broth na pinire-ready nila, meron naman din naman pong mga ganon. Kaya po, it's, kaysa yung natawa na naman ako, Doc, sa sabi nyo na gutom na yung tao, ang dami-dami pang tanong, wala na, hindi ka na sinagot.
1: Kaya, pero Pastor, doon mo matetest yung gusto mong makasama sa buhay,
0: yun,
1: di ba?
0: Yun.
1: Kasi ibig sabihin, abo, ang galing naman tong nililigawan ko, napaka-pasensyoso. Ito na talaga, di ba? Pero pag napikon siya, ay teka, pagkain lang to pinag-uusapan natin. Teka, baka hindi ito yung para sa akin. Baka hindi ito yung prepare ni Lord sa akin kasi napikon eh, no? Ayun. Naghihintay pa. So siguro magandang testing 'yan sa mga nakikinig sa atin, yes, na yung mga manliligaw at this character ano 'yan eh, character revelation. Meron na tayo. Character revelation kasi yung mapapangasawa mo, kailangan mo ding malaman kung ano talaga yung tinatago niyang masamang ugali. Mm. O di ba, baka maraming tinatagong masamang ugali. Dapat ma-reveal na 'yan bago pa kayo maging kayo.
0: Yan.
1: Aba, pastor, mag-iba na tayo.
0: Sabi ko nga, hindi na Healing Wonders of Diet. Healing Wonders of Character Revelation na tayo through the diet, di ba?
1: Mamaya, Pastor, may mga tatawag na sa'yo, magpapa-counsel na, Pastor, may nililigawan akong ganito. Ito ba talaga?
0: Ayun. Sasabihin ko, Doc, pumunta kayo sa restaurant. Tapos magtanong ka ng marami. Tignan natin kung saan aabot ang pasensya niya. Anyway, Doc.
1: Alam mo, Pastor, yes, meron talaga kaming experience na ganyan. May isa kaming youth na kina-counsel ngan, tapos sabi niya, pag-pray mo, kung yan ba talaga yung nililigawan mo, yan ba talaga ang kaloob ng Panginoon sa'yo? Tapos umalis sila. Kasi ano eh, parang short lang yung acquaintances nila kasi galing abroad. So nagpunta siyang restaurant, kinuha niya, they are both in same church, ha?
0: Mm-mm.
1: So nagpunta sila sa restaurant, sabi ng babae, eh yung lalaki ang galing sa abroad. Yung lalaki, yung kaibigan namin, sabi niya, pa-order ng pansit, wala pong hipon, wala pong baboy. O de, kwento sila, saya-saya, syempre nagliligawan.
0: Mm-hmm.
1: Dumating yung pansit, may baboy at hipon. Sabi ko sa'yo, walang baboy at hipon, pero nag-aano na yung babae, yung nag-order. Yung lalaki naman, nakatingin, oh, character revelation na to. Tapos, pinabalik yung pansit. Tapos, kwento na naman sila. Nung pagbalik ng pansit, wala na nga yung mga baboy. Pero pag sandok ng babae, may hipon sa loob. Galit na galit talaga yung babae. Alam mo yung babae, yung lalaki na nanliligaw, tuwang-tuwa siya.
0: Hmm.
1: Bakit? Kasi bakit sabi niya, nalaman ko na ang karakter nitong babae na to.
0: Hmm.
1: Eh, hindi siya, di ba? Ibig sabihin, hipon lang yan. Magagalit ka ng todo-todo talaga na parang yung waiter talagang aawayin mo na hindi naman siya yung nagluto, di ba?
0: Hmm.
1: So again, yung magandang-maganda to eh, nagiging mas matalino tayo pag nag-uusap-usap tayo ng ganito, di ba?
0: Hmm.
1: Yung mga, hindi lang pang matanda to, ha? Pang mga nanliligaw pa to.
0: Ibig sabihin, Doc, our target audience on our program is not just only for the older generations, kundi pati na rin sa mga young people natin. Kasi yun nga po, ang ganda nga ng ating tandem, Doc, ano? You are on a different type of generation. Ako rin din naman ay on the fresh, yung parang nagbo-bloom pala na generation, especially sa mga getting into marriage. So it's a good thing, Doc. Kaya maganda po ito, magandang testing period ito para sa mga listeners natin. Ano? Ayan po, mga kaibigan, it is not just only a piece of advice when it comes to health, but even to our character. So ito, Doc, let's go now with all of the series of questions that we still have on this topic. So Doc, dito natin makikita din na marami na talaga din naman ng sumusunod sa healthy lifestyle or healthy habits. Pero Doc, sabi dito ng isang listener natin, ano, mayroon po siyang katanungan dito. Sabi niya, Doc, sabi niyo, healthy po ang pagkain ko, pero onti lang po yung aking ehersisyo. Minsan, nakaka 700 to 1,000 steps lang po ako per day. Malaki po bang epekto nito?
1: Mm-mm. Napakalaki ng epekto niyan kasi yung ating pagkakaroon ng magandang exercise, nagbibigay ng kalusugan sa buong katawan yan.
0: Mm-hmm.
1: So, lalo pa kung lalaki, no? Kung yung nagtatanong sa ating ngayon, lalaki, talagang ang lalaki, very, very must. Must. Yung talagang kailangan mag-exercise. Bakit? Kasi yung katawan nyo talaga designed to really move a lot. Eh, ang problema ngayon, kung yung lalaki ay office worker, okay, eh, syempre, nakaupo lang yan maghapon, o yung babae talaga napipilitan talaga kahit walang exercise, naglalaba, naglilinis ng bahay, mm-hmm, nagluluto, no, lahat ng mga nagkakarga ng bata, no, nagbibit-bit ng mabibigat. So, yun yung generation natin ngayon na yung mga kalalakihan, lalo pa, ay talagang kailangan ng well-planned exercise. Tapos may NEAT naman tayong tinatawag, non-exercise activity thermogenesis. Yes. When you move, naglinis ka ng wall, mag-iinit yung katawan mo, nagwalis ka, mamaya pinapawisan ka na. That is thermogenesis. Gumagawa ka, nag-expend ka, na nalalabasan ka ng energy na may produce. Ako gusto ko yung NEAT. Kasi may produce siya, meron siyang result. Ibig sabihin, double purpose siya. Nag-exercise ka na, tapos lumilinis pa yung bahay mo. At pag lumilinis yung bahay mo, makita mo, wow, ang ganda-ganda naman itong bahay ko na to. De, may additional reward ka, yung happiness mo mas tataas.
0: Ayan, Doc. So, ayan po, kaibigan sa atin pong katanungan na minsan kapag kahit man na sobrang healthy nga ng sinasabi natin pagkain, pero meron pa rin po tayo, meron pong effect sa atin pong kalusugan pag a little to no exercise po tayo. Well, yun nga, Doc, yung NEAT exercises, just like itong pagsasalita natin, Doc, there's already an exercise that is really going on. At saka po, ayun na nga, meron po tayong listener na nagsabi po, Doc, na pag gutom daw, dyan nakikita ang tunay na ugali. Totoo po ba yun, Doc?
1: Tama yan. Pagkagutom na, talagang nagsungit na at uminit ng ulo, makikita. Kaya yung mga nililigawan ulit, babalik tayo, gutomin nyo muna. Nanliligaw pa lang kayo, subukan nyo munang gutomin. Okay? Kasi pag mag-asawa na, talagang minsan talagang dumadating yung stress level mo. Lalo pa pag pagod ka, talagang lumalabas yung totoong ugali. Kaya magandang testing to, Pastor.
0: Tama, Doc. Alright, thank you so much, Doc. Okay, so now let's move on, Doc. Sabi po ng isa pang listener natin, Doc, umiiwas naman na po ako sa junk foods. Pero bakit kulang pa rin daw ako sa vitamins?
1: Ayan. So, yung pag-iwas mo sa junk foods, napakagandang bagay na yan. Pero yung pagkain mo ng whole food, no, na maraming amount, yan talaga yung magko-correct ng deficiency. Tapos yung deficiency, usually niyan, pagka sobrang deficient yung tao, we have to support it with supplement. Halimbawa, deficient talaga sa B-complex, o kaya sa B12, kailangan talagang mag-supplement. No? So, deficient talaga sa iron, kailangan talagang mag-supplement. To start with, as booster, parang ma-boost lang siya. And then, mag-healthy lifestyle pa rin, kumain pa rin ng tamang pagkain. Tapos later on, pag nakukurek, inaalis na yung supplement. So, yun po yung possible na pwedeng gawin, lalong-lalo pa, kung dapat talagang i-correct yung deficiency as soon as possible.
0: So ayun na nga, Doc, maganda po 'yon kasi yung mga iba kasi talaga namang kain di, pero yun nga po yung nakakapagtaka, Doc, sabi nga po niya, bakit daw yung kaibigan niya kasi parang ito, sana walang magkakasiraan to ng mga magkakaibigan, Doc, yung kaibigan niya daw kain ng junk food pero para mas healthy pa daw kaysa sa kanya.
1: Siguro nga may maraming factors pa. Yes. Mga factors 'yan, yung poor absorption, no? Kailangan natin consider 'yan. Baka yung kaibigan naman niya physically active, no? Yung isa naman baka nga kumakain ng junk foods pero mas maraming kain niya pag sa bahay na ng healthy foods. Yung microbiome niya nasusuplayan ng mas maayos, no? Pwede ding nangyayari 'yon. Pwede din na merong certain medications na magi-influensya sa kanyang nutrient absorption. So pwede ding may mga tao na mas mataas yung nutritional requirements nila. Okay, so yan po yung mga factors na pwedeng i-consider. So again pwede, hindi po talaga pwedeng i-compare na itong tao na to kumakain ng ganito, dapat pareho kayo. Hindi po, kasi maraming ang factor, katulad nga ng genes, ng aging process, ng environment, ng stressors, ng stress management ng tao. So again, tingnan nyo po yan, yung isa kumakain ng junk foods, tapos kung nakatingin ka sa kumakain ng junk foods, problemado ka dahil kumakain siya ng junk foods, sino yung naka-stress response? Halimbawa, yung nanay, nakatingin sa anak, kumakain ng junk foods yung anak, yung nanay, stress na. So, yung stress level nun, ang taas-taas na. Yung anak naman, enjoy na enjoy. So, yung mga factors na yon pwede pong talaga mag-influence sa absorption ng nutrients, sa utilization ng nutrients. Okay? So ganun po siya. So hindi talaga importante, hindi talaga magandang kumain ng junk foods, no? Kung pwede po talagang 'wag kayong mamili para wala kayong stock, no? Wala kayong makukuha. Yung makatikim ka sa minsan, okay, may kumakain, tumikim ka ng konti, pwede na 'yon, hindi naman kasalanan. Pero yung bibili ka ng sandamakmak na junk foods, tapos yun na ang kakainin mo at wala ka ng budget para sa healthy foods, yun po ang maling-mali.
0: Ayan, so thank you so much, Doc. So sabi po dito, paano daw po natin maiiwasan din ang mga health misinformation na nakikita natin sa social media? Ang dami na kasi, Doc. Marami tayong mga like, you know, misinformations na nakikita sa social media, and how could we prevent this from happening? I know that medyo mahirapan po tayo siguro at this point, ano, this point in time, kasi hindi naman natin control kasi kung ano nakikita nila doon sa ating mga listeners na nakikita, napapakinggan, nababasa at napapanood sa kanilang mga Facebook feeds o kaya sa kanilang mga social media channels. Pero Doc, what can we advise to our listeners para naman maiwasan yung mga health misinformation na nakikita po nila sa mga social medias?
1: Ang social media po, napakatalino. Yung AI, napakatalino ngayon. Pag nagpindot ka, pag nag-research ka, obin magsalita ka lang ng certain food or certain product, susupplyan ka ng maraming product na ganyan. Diba? Hindi nyo napansin. Nagsalita ka lang na halimbawa, nagsalita ka ng pagkain na ganyan. Makikita mo sa messenger mo o sa Facebook mo, ang dami ng message na isusupply sa iyo. Kung babasahin mo pa yung mga link na yon, bibigyan ka lalo niya ng mas maraming link. Kaya ang suggestion ko po, ako, isa lang yung batayan ko ng healthy food. Ang batayan ko ng healthy food, yung Genesis 1:29, yung sabi ng Diyos, "And I have given you every plant yielding seeds and its fruits, and it shall be your food." So yung Genesis 1:29 na yun, basta sang-ayon doon sa prescription na yon, na research, okay sa akin siya. Okay, okay sa akin 'yon. Okay? Lahat ng research na sasang-ayon sa Genesis 1:29. Pero pag hindi na sumasang-ayon sa Genesis 1:29, wag ako diyan. Hindi ko 'yan masyadong aaralin. Para hindi ako supplyan ng maraming information. Pero pag halimbawa nakakita ako ng research ng about yun nga, nagre-research ako ng about polyphenols ng malunggay, susupplyan naman ako ng marami pang polyphenols ng hindi lang malunggay, ng mga saluyot, ng mga talbos ng kamote. Kasi yung searching natin, nakikinig si AI.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, inuunahan nga niya tayo bago inuunahan niya tayong supplyan tayo niya ng mga information. Kaya kung ano yung ina-expect natin na o hinahanap natin, talagang yun ang ibibigay sa atin. So, ako po ang suggestion ko ulit, if you have time, mag-research po tayong lahat. Katulad ng ginagawa namin ni Pastor Kyle,
0: mm-hmm.
1: Nagre-research kami ng mga malunggay, ng mga polyphenols ng locally grown foods, ng local vegetables, mga nutrients na meron dito para lang ma-inspire tayo. Ako talaga, kahit nga walang research yung Genesis 1:29, sakto na yun eh. Kaso lang yung mga tao, matalino ngayon, gusto talaga nila yung backup na tama talaga yung prescription ng Genesis 1:29. Pero again, nakaka-inspire lang pag nakakakita ka ng mga researches na talagang sumasang-ayon sa kanya. Kaya yun ang tama, no? Kaya pag sinabi nilang, yung mga taong kumain ng isang dosen ng itlog sa isang araw, mataas, mababa ang ganito, ay hindi po ako naniniwala dyan. Hindi ko na siya bubuksan kasi alam kong hindi siya totoo.
0: Mm-mm. So ayan, that serves us already. What is it that our listeners would see and know whether that is really helpful or not? Kaya Doc, let me ask you this question. Kung may isa pong healthy habit na pwede na pong simulan ngayon ng ating mga tagapakinig, ano po ang pinakauna ninyong may re-recommenda?
1: Kailangan po talagang kumain tayo ng fiber kasi yun ang pinaka benefit all, no? Everything will benefit from that fiber. So, halimbawa, kumain kayo ng gulay, you can only get fiber from fruits, vegetables, nuts, and grains. So, yung fiber na yan, mahabang kwento na yan. Pag kinain mo yan, pumasok sa inyong gut, sa inyong intestine, sa inyong bituka, no? yan ay magma-microbiome na magandang microorganism. And that will make you happy, that will make you healthy, that will improve your immune system. At magiging maayos ang katawan, maayos ang magiging isip. So, simple lang. Ganun po kasimple ang prescription. So, pag maayos ang gut, maayos ang evaluation nyo sa inyong food intake.
0: All right, thank you so much, Doc. Ano? I think we are already nearing to the last bit of our minute here in our program, po, Doc Blessy. And let me just read a quotation from our listener na sabi niya, thank you for sharing tips. Maraming salamat sa mga tips, Doc. Okay, let me get one more question from our listeners, Doc, ano, before we end. Okay, sabi niya po dito, Doc, senior citizen na rin po ang aking mga magulang. Ano pong may papayo po ninyong dapat nilang unahin bukod po sa tamang pagkain?
1: Unahin muna natin yung senior citizen, pa edad na, talagang medyo may edad na yan. Talagang damihan natin yung pagtitiwala sa Panginoon. Alam nyo, pagtama yung isip natin, yung direction natin, magiging mabuti din sana yung direction para sa inyong pagpili ng pagkain, pagkilos. So, ganun po siya. At saka, pag mga ganyang senior citizen na maghanap tayo ng special purpose in life, na halimbawa, kahit pagkain man lang, no, ay nako, ang purpose ko, lola na ako, sana ma-influensyahan ko din tong mga apo ko. Yung purpose nyo ng pag-healthy living, hindi lang extended para sa iyo, pero extended ito sa maraming taong nakapaligid sa iyo.
0: All right, thank you so much, Doc. So, before we end our live program po, is there anything

0: kailangan lang po natin, balik lang tayo, mag-stick lang tayo sa healthy living na siya yung kaya nating gawin, okay? So, at ito po, pag nagawa nyo na, magkaroon kayo ng peace of mind, tiwala sa Panginoon, kapayapaan sa isip na magbibigay pa po sa inyo ng extrang happiness at extrang kalusugan. So, God bless po.
1: Ayan po, maraming salamat, Doc Blessy Varona, sa napakaganda po nating discussion sa oras na ito. Maganda ipasok ang atin pong talata sa Ikatlong Juan, Kabanata 1, Talatang 2. Ang sabi po rito, Minamahal, idinadalangin kong ikaw ay maging nasa mabuting kalagayan sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kung paanong nasa mabuting kalagayan ngayon ang iyong kaluluwa. Ang talatang ito ay magandang paalala na ang hangarin ng Diyos ay ang kabuuang kalusugan ng tao. Physical, mental, emosyonal at espiritual. Ang tamang pagkain ay mahalagang bahagi nito. Ngunit kasama rin ang sapat na pahinga, regular na ehersisyo, maayos na pamamahala ng ating mga stress, mabubuting relasyon at higit sa lahat, ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang layunin ng programang ito ay hindi ang magkaroon ng garantiya na hindi na po tayo magkakasakit, kundi ang mamuhay bilang mabubuting katiwala ng buhay at katawan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pagtutok sa ating pong programa, Healing Wonders of Diet, kasama si Doc Blessy Varona. Muli po, kami ang kasama, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa vehicle po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagin.

0: Bagan kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po ng dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. At tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay mahilig magbasa, no? Kayo ba ay curious na malaman pa ang mga facts patungkol sa ating Biblia? Kami po ay may mga libreng aklat-aralin na ipinamimigay katulad po nitong Explore, no? A Bible Study Guide for a Meaningful and Richer Life. Marami po tayong mga libro. At kung gusto nyo pong makatanggap nito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube, ay i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating live stream program sa oras na ito sa inyong mga mahal sa buhay, para sa ganon sila rin po ay pagpalain ngayong araw. At para naman po sa mga kaibigan natin na nagnanais sa magpadala ng email, ay isend lamang po yan sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay patungkol sa One Thankful Man. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Hanapat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig

0: ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Ebanghelyo na sulat ni Dr. Lucas, Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, kaninang umaga ikaw ay nagising. Nagpasalamat ka ba sa Diyos na ikaw ay natulog sa magdamag at pagkatapos ang Diyos sa umaga ay ginising ka? At pagkatapos sa maghapon nating paggawa, ang Diyos ay pinatnubayan tayo. Iningatan tayo sa ating paglalakbay. At bago ka matulog sa gabi, ikaw ba ay nagpapasalamat sa Diyos? Ang mga sulat at awit ni Haring David ay punong-puno ng pagpapasalamat, pagpuri sa Diyos. Ang sabi nga dito sa aklat ng mga awit, Kapitulo 103, versikulo 1 at 2, ganito ang ating mababasa. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Pagpuri, pasalamat ang namumutawi sa mga labi ni Haring David sapagkat gayon na lamang ang kanyang relasyon sa Diyos na lumikha sa kanya. Meron din sa Biblia sa karanasan naman ni Daniel. Dito sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 10, ganito ang ating mababasa. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Si Daniel ay napaharap sa isang malaking pagsubok. Pwede niyang huwag nang buksan ang kanyang mga bintana para hindi siya makita na nananalangin sa Diyos at maaaring siya'y nakahiga. Pero as usual, ang kanyang panalangin, siya ay nakaluhod at pagkatapos nakabukas ang kanyang mga bintana at nakaharap sa Jerusalem. At ang sabi ng Biblia, at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Napaharap siya sa isang malaking pagsubok, maaring between life and death. Pero ang kanyang ugali na nanalangin at nagpapasalamat sa Diyos ay gayon na lamang na hindi niya pinutol ang ganong klaseng gawain o paglilingkod sa Diyos sapagkat ito ang kanyang ugali, palagi nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang panalangin. Meron pa rin sa Biblia na ito ay payo ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 18. Napakaganda itong kanyang payo. Ang wika sa lahat ng bagay ay magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya ang sabi sa lahat ng bagay, kaya ang Panginoong Jesus sa kanyang ministry sa lupang ito ay merong isang karanasan na merong mga ketungin na sila'y sumisigaw nawa sila ay bigyan ng lunas ng Panginoon ang kanilang karandaman na sila ay may ketong. Ang wika ng Biblia sa San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11, 12 at 13, ganito ang ating mababasa. Habang patungo sa Jerusalem si Jesus, ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketungin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nanupat ang mga taong ito ay walang pag-asa. Wala silang kaligayahan sa kanilang buhay. Hindi sila makauwi sa kanilang mga tahanan sapagkat bawal na sila'y titira sa kanilang tahanan at karamihan sa kanila ang kanilang tiraan ay mga libingan. At noong ang Panginoong Jesus ay nagpunta ang wika sa pagitan ng Samaria at Galilea at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng mga taong ketungin. Noong panahon na yon, nakapagka ang isang tao ay may ketong, siya ay titira, hindi sa kanlang tahanan. Kaya nga, nakikita natin dito na ang kanyang kalungkutan ay gayon na lamang at ang mga ito ay mga 10 may ketong. Ano ba ang batas noong panahon ng bansang Israel kapagka ang isang tao ay may ketong? Ganito ang sabi ng Biblia sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 13, versikulo 45 hanggang 46 at pagkatapos ay 14:1 hanggang 2. Ang wika ng Biblia ay ganito, "Ang ketunging may sakit ay magsusuot ng punit na damit at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at tatakpan niya ng itaas na bahagi ng kanyang nguso at siya'y sisigaw, 'Marumi, marumi.'" Kaya nga, ito yung batas. Ang isang taong may ketong, siya ay isang taong marumi. Siya'y mananatiling marumi hanggang nasa kanya ang karandaman. Siya'y marumi, siya ay maninirahan mag-isa sa labas ng kampo. Kaya nga, hindi siya pwedeng tumira sa kanlang tahanan at gayon din sa komunidad sapagkat siya ay may ketong para hindi makontaminate yung mga taong may ketong di o taong walang keto. At ang sabi sa 14:1 at 2, "At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, 'Ito ang magiging batas tungkol sa ketungin sa mga araw na kanyang pagilinis, siya'y dadalhin sa pari.'" Kaya nga, ang pwede lamang magsabi na ang isang taong may ketong o na-contaminate ng sakit na ito, kung siya'y malinis na, pupunta ngayon sa pari at magsasabi ang pari kung siya ay wala ng ketong o meron pang keto. Kaya nga, napakalungkot ng buhay ng mga taong may keto. Hindi sila makalapit sa Panginoon sapagkat ang wika ng Biblia, sila'y sumisigaw sa malayo. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay sanggana sa kanyang kahabagan. Ang sabi nga sa ating Biblia, dito sa aklat na sulat ni Propeta Jeremias, napakaganda ng pagkasulat dito. Sa Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 22 at 23. "Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaling. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan." Mahabagin ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ito yung karakter ng Diyos. He is a merciful God. Kaya nga, alam nila si Jesus ay isang mahabagin na Diyos, kaya sumisigaw sila ng wika sa kanlang pagsigaw. Gusto kong basahin na muli ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Lucas, ang wika, "At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketungin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, 'Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin.'" Ang Panginoong Jesus, nagpagaling siya nung nakita yung mga may sakit, nahabag siya. Yung mga pinakain na 5,000, nahabag ang Panginoon. Yung kanyang binuhay, nahabag ang Panginoon sa magulang ng namatay. Kaya nga, ang sabi ngayon ng mga may ketong, mahabag ka sa amin. At ito ang karakter ng Panginoong Jesus. Kaibigan, ang ating Biblia ay nagsasabi ano ang ating kalagayan na katulad ng mga taong may ketong, marumi. Naging marumi ang ating buhay dahilan sa kasalanan. Kaya ang sabi sa Isaiah 63 versikulo o 64 versikulo 6, ganito ang ating mababasa. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kaibigan, ito yung ating kalagayan. Yung ating katuwiran ay katulad ng maruming kasuotan, ang wika ng Biblia. Sa ibang translation ay maruming basahan. Kaibigan, yun ang kalagayan na kaya wala tayong pagkakaiba sa mga taong may ketong dahilan sa bahid ng kasalanan. Dahilan sa kasalanan nabubuhay sa ating buhay at tayo ngayon ay walang pag-asa sapagkat ang wika ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Subalit, si Jesus ay namatay para sa atin, kanyang binayaran ang ating pagkakasala sa krus ng Kalbaryo, kaya ang sino mang tatanggap sa kanya na sa pananampalataya, ikaw kaibigan ay magkaroon ng pag-asa. Yung maruming pamumuhay, yung maruming katuwiran ay papalitan ng Panginoon ng malinis na damit ng katuwiran na ito ay binabalabal ng Panginoon sa mga taong tumatanggap sa Kanya. Kaya nga ang sabi nga sa aklat ng Apokalipsis, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy at damit ang wika upang ang iyong kaubaran ay magkaroon ka ng damit na maisuot at tiyon ay katuwiran ng Panginoon. Kaibigan, ang ating mga kalagayan, tayo ay marumi dahilan sa kasalanan. Pero sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo ay dumanak doon sa Kalbaryo, kaibigan, tayo ay maging malinis ang ating mga buhay. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, the leper's call to Jesus, ang mga may ketong ay sumisigaw at tumatawag kay Jesus. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the leper's cleansed by Jesus, ang sabi sa 17:14, ganito ang ating mababasa. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pare habang sila'y umaalis, sila ay naging malinis. Kaibigan, what a great faith. Nung sila ngayon ay sinabihan ng Panginoon, umayo kayo, pumunta kayo sa pare at magpakita kayo sa kanya sapagkat ang pare lang ang magsasabing ikaw ay malinis na o hindi ka malinis. Kaya kapag ka malinis ka na, pwede ka nang umuwi sa bahay mo at pwede nang makasama mo ang iyong pamilya. Kaya nga sabi ng Panginoon, umalis kayo o umayo kayo at pagkatapos ngayon, kayo ay pupunta sa pare upang sabihin sa inyo kung kayo ay malinis na. Kaibigan, yung kanilang pag-alis, yung kanilang pagsunod sa sinabi ng Panginoon, ang sabi nga, 14, nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pare. Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Kaibigan, kailangan natin ang pananampalataya. Hindi karakaraka sinabi ng Panginoon, kayo ay malinis na, kundi ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at ang kanilang pananampalataya ay nangangailangan ng aksyon. Sa Biblia, hindi tayo tinatanggap na pag-aaring ganap sa paggawa. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng ating Diyos, kaibigan. At doon sila ngayon ay naglalakad na, kanilang nakikita ngayon, ang kanilang sarili ay nagbabago, nawala yung ketong sa kanila. Kaibigan, what a great faith na kailangan natin. At ang sabi pa ng ating Biblia, alam mo kaibigan, sabi ng iba, ikaw ay manampalataya lang. Tama yun, ikaw ay manampalataya, pero ang iyong pananampalataya, kinakailangan ay may gawa ang iyong pananampalataya. Sinasabi nga sa aklat ng Santiago, kaya yung sinasabing manampalataya ka lang, ito ay isa lamang na bahagi nito, kinakailangan ang pananampalataya ay may gawa. Ang sabi nga ng ating Biblia sa Santiago 2:18-19, ganito ang sabi ng Biblia. Subalit may nagsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo naman ay sumasampalataya at nanginginig pa. 25. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan. Kaya nga kaibigan, ang presentation ng ating Biblia, faith that works, kinakailangan ng pananampalataya ay may gawa. Hindi tayo tinatanggap na inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa kundi sa pananampalataya. Pero kinakailangan ang ating pananampalataya ay merong gawa. Kaya nung sila ngayon ay papunta na ngayon sa pare, kaibigan, nasumpungan nila at nakita nila na sila ay gumagaling sa kanilang sakit. Ang pangatlong bahagi nito, the leper who was thankful. Kaibigan, sila ngayon ay papunta sa pare. Pero ganito ang sabi ng Biblia. Dito sa 15:16, ganito ang sabi ng Biblia. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya, siya'y isang Samaritano. Kaibigan, isa lamang ang nagbalik para magpasalamat. Kanyang nakita at kanyang nadama, kung hindi siya pinagaling ng Panginoon, siya'y hopeless. Wala siyang pag-asa. Habang buhay, hindi siya pwedeng pumunta sa kanlang tahanan para makasama ang kanyang mahal sa buhay. Kaibigan, ang lalaking ito, na isang Samaritano, ay nagbalik at nagpasalamat sa Diyos. Ang pang-apat na bahagi ng pag-aaral na ito, the lepers who were thoughtless. Sa versikulo 17-18, ganito ang sabi ng Biblia, hanggang 19. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpuang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinaggaling ka ng iyong pananampalataya. Kaibigan, 10 ang may ketong na pinagaling ng Panginoong Jesus. Subalit, ang isa ay nagbalik. Isa lamang, kaibigan, ang nagbalik at nagpasalamat sa Panginoon. Kaibigan, sa iyong pamumuhay, nagpapasalamat ka ba sa iyong mga magulang? Ang iyong mga magulang ay pinalaki ka. Ang sabi nga ng aking nabasa, 9 na buwan ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong mahal na ina. At pagkatapos ngayon, pagka ikaw ay inalabas sa mundong ito, 3 taon kang nasa bisig ng iyong ina at forever kang nasa puso ng iyong ina. Hindi ka ba nagpapasalamat, kaibigan? Sa mga tagumpay na iyong karanasan, sabi nga ni Abraham Lincoln, kung ano ko ngayon ay utang ko sa aking angel mother. Ang ating mga magulang araw at gabi, tayo ngayon ay binabantayan. Lalo na kapag tayo ay may sakit, sila ay hindi halos matutulog sa gabi para lang tayo ay bantayan. Lalo na kapag tayo ay may sipon at tayo hindi makahinga. Kinakarga tayo para tayo ay makatulog, kaibigan. Ang ating mga tatay naman naghahanap buhay para tayo makakain. Meron tayong pagkain sa ating apagkainan o sa ating mga mesa, kaibigan. Nagpapasalamat ba tayo sa ating mga magulang? Gaya ng aking nabasa pa ang wika, may mga anak kung minsan pinag-aawayan yung naiwan na nakayamanan ng mga magulang pero hindi nila iniisip o hindi pinag-uusapan kung sino ang mag-aalaga sa katandaan ng kanilang mga magulang. Kaibigan, ikaw ba'y nagpapasalamat sa mga taong nasa iyong paligid? Sa doktor na gumamot sa iyo, nagpapasalamat ka ba? Sa taong tumulong sa iyo, nagpapasalamat ka ba, kaibigan? Sa mga kapitbahay na dumadamay sa iyo, nagpapasalamat ka ba? At higit sa lahat, kaibigan, ikaw ba'y nagpapasalamat sa Panginoon? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay magpasalamat. Kinakailangan tayong mabuhay na palaging nagpapasalamat sa Diyos. Kaibigan, hindi nating kayang bayaran ang ginawa ni Jesus na ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. Nung kanyang kinuha ang aking lugar, ang iyong lugar doon sa bundok ng Kalbaryo, siya'y pinahirapan, siya'y nagdusa, pinatungan ng koronang tinik ang kanyang ulo, pinako ang kanyang mga kamay, nabutas ang kanyang mga kamay ng dahil sa akin at ng dahil sa iyo, kaibigan, ikaw ba'y nagpapasalamat sa kaligtasan na kanyang pinagkakaloob? Ang kanyang mga kamay na binibless ang maraming mga tao nandun ngayon sa krus, nakapako sila. Ang kanyang mga paa na nagpupunta sa iba't ibang mga lugar para ngayon magmisyon sa pangangailangan ng mga tao, nakapako sa krus, kaibigan. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon? Hindi natin kayang bayaran, magbigay ng sinasabi nating bagay na ating maibibigay sa Kanya in return sa Kanyang ginawag mabuti sa atin, sa Kanyang kaligtasan na pinagkakaloob sa bawat sa atin, hindi ba tayo, kaibigan, nagpapasalamat? Hindi lang tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo na matay para sa atin, kundi pa naman nabuhay siya para sa iyo at para sa akin. Gayon din, kaibigan, siya ay muling darating para sa iyo at para sa akin, hindi ba tayo nagpapasalamat sa Kanya? At nung siya ngayon umakyat sa langit, nandoon sa santuwaryo, namamagitan ngayon sa Ama at sa isang taong nagkasala, na kapag ang isang tao ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, sasabihin ng Panginoon na ating tagapamagitan, Ama, patawarin mo siya nang dahil sa kanya, ako'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, nais ng Panginoon sa ating mga buhay, na katulad ng isang may ketong nung siya'y gumaling, siya'y nagpasalamat sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, nasanan siya? Sa makatuwid ang Panginoon, kaibigan, nais din niyang madama at marinig sa atin, mamutawi sa ating mga labi, na tayo ay nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang mga pagpapala sa araw-araw na kanyang pinagkakaloob. Nais ng Panginoon na madama na tayo ay nagpapasalamat sa kanya sa araw-araw na mga pagpapala na kanyang pinagkakaloob. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging inspirasyon, naging lesson po sa lahat po na nakikinig sa atin sa oras na ito. Sa 10 katungin, mga kaibigan, isa lamang po ang bumalik. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang pagpapakita ng magandang asal, kundi ng isang pusong tunay na nakakakilala sa biyaya ng Diyos. Nawa hindi po tayo maging katulad ng Siyam na tumanggap ng himala, ngunit nakalimutang magpasalamat. Sa halip, maging katulad po tayo ng isang lalaking bumalik upang sambahin at pasalamatan ang Panginoon. Ang sabi nga po sa Lucas 17 verse 19, "Tumayo ka at humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama-sama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong serye ay tungkol sa pag-aasawa at Biblia. Ako po ay si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nick Francisco. Welcome.
2: Salamat po na patuloy tayong magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos dito sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Tunay na ang mga pamilya sa ating panahon ay nagdadaan ng maraming mga krisis ng buhay. Subalit patuloy tayong magtiwala na ang Diyos ang nagbabantay sa ating tahanan. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. At sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters sa Departamento ng Komunikasyon. At siya ang nangangasiwa upang tayo'y patuloy na makarinig ng mga pag-aaral ng Biblia, maghatid ng mga katotohanan sa publiko. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa na napaka-interesting ulit, Pastor Nick, hilingan po muna nating manguna siya sa ating panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos, dakila at makapangyarihan, may akda ng pagpapamilya at tahanan. Pagpalain po kami sa aming sama-samang pag-aaral na ito ngayon. Ang iyong gabay, patnubay at pagpapala, igawad sa amin. Ibayong karunungan at unawa ay aming maranasan para sa aming pagpapahalaga sa aming sariling tahanan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang ating panahon kay Pastor Nick Francisco.
2: Sa atin pong pag-aaral ng pag-aasawa at Biblia, narito po tayo sa ating topic na ang dukhang balo sa panahon.

0: Panahon ni Eliseo. Sa panahon ni Propeta Eliseo ay may lumitaw sa Israel na isang babaeng balo na ganito ipinakilala ng Biblia. Upang ating pag-aralan ngayon na talagang ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat tahanan. At ngayon ay ating pag-uusapan ang isang pamilya na miserable ang kanilang pangangailangan dahil sa ang lalaki ay namatay. Ikalawang hari 4, chapter 4 po ng ikalawang hari ng 2 Kings chapter 4, talatang 1, nandyan po ang ating kwento na pag-aaralan ngayon. Ini-encourage ko po kayo na samantalang tayo nag-aaral, hanapin po ninyo sa Biblia ang mga kwentong ito ng pamilya na ating pinag-uusapan. Unang ikalawang hari 4:1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. Samayon sa hanay ng pagsasalita ng babae, ay kilala ni Eliseo ang asawa ng babaeng ito, na ang asawa ng babaeng ito ay natatakot sa Panginoon. Gayunpaman, namatay. At siya ay nag-iwan ng mag-iina. Ang asawang babae ay naiwan at ang kaniyang dalawang anak. Sa ganitong pangangailangan, masidhi ang pangangailangan ng babae. Siya ay lumapit kay Eliseo kasama ang pagdaing at pagsusumamo. Sa kwento namang ito, si Eliseo ay kumakatawan sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang pagkapropeta, siya ang representative ng Diyos doon sa panahon na yon at sa kwentong ito na ating pinag-aaralan. Gusto ko ring pansinin ninyo ang hikbi ng babae at ang prinsipyo na nasa kanyang isip. Ang sabi ang daing ng babae ay ganito. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin. Ipinakikita ng hanay ng salita ng babae na ayaw niya na ang kanyang mga anak ay maging mga alipin. Napakagandang bisyon ito ng isang ina. Gusto niya ang kanyang anak ay professional. Gusto niya ang kanyang anak ay degree holder. Gusto niya na ang kanyang anak ay may magandang profesyon sa buhay. Ayaw niya, nakalagay sa kanyang brain, sa kanyang isip, ayaw ko na ang aking anak ay maging alipin. Opo, yan ay isang pag-aaral na aking inihahatid sa lahat ng nanay. Naglilihi pa lang tayo, nagkoconceive pa lang, nagbubuntis pa lang, papangarapin natin ang ating anak ay magkaroon ng mataas na antas ng buhay. Subalit ang kanyang pangarap na ito ay malapit ng magupo. Nagupo ito dahil sa ang kanyang asawa, bagaman mabuting tao at natatakot sa Panginoon, ay pumanaw na. Ano ngayon ang kaniyang pag-asa? Ano ngayon ang kaniyang kalagayan? Bilang nanay, ayaw niya. Alang-alang sa kanyang katapatan sa kanyang pag-aasawa. Ayaw niya na ang kanyang dalawang anak ay basta-basta na lamang i-give up niya. Hindi. Hindi basta nag-give up ang babaeng ito na balo. Gusto niya na matuloy na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kaniyang dalawang anak. At sinabi ni Eliseo, ang sumagot naman si Eliseo sa talatang 2 na ikalawang hari, 4. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis. In-entertain siya ni Eliseo. At sa pag-entertain sa kanya ay malalambot na mga salita ang binitiwan ni Eliseo. Ano ang aking maitutulong sa iyo? Anong magagawa ko? Bigyan mo ako ng idea. Paano kita matutulungan? Sabihin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. Ang babae ay sumagot, mayroon na lamang akong isang bangang langis, sangayon sa sali ng Biblia na ating binabasa. Pero sa ibang sali ng Biblia, ang binanggit ay kaunting langis. Kaya patuloy po tayong mag-aral ng Biblia, magbasa ng Biblia sa iba't ibang mga salin, pagkukumparahin po natin. Ganon nga ang pagsasalita ng Biblia. Pag sinabing kaunting langis, hindi talaga nagyayabang ang Biblia, hindi nagpapalalo. Bagaman ito ay marami, hindi niya ito ikukwentong ganon. Subalit dito, nilagyan na ito ng takal ng sumalin. Ang kanya na lamang ay isang bangang langis. Ipinakikita ng kasaysayan na ang mga babae ay may typical na karanasan at kwento ng buhay. Marami pa ang pakiramdam niya, wala na. Bakit kaya ang mga babae, pag tinanong mo kung may pera, ang sagot agad wala? Bakit kaya ganyan? Kahit mga mayayaman, ikaw ba, Ma'am Mildred, kaya mong unawain yan?
1: Kayang-kaya, nanay po ako eh. Conservative po, ibig sabihin yan. Nagiging mano lang tayo, kumbaga may reserba lagi para hindi maubusan. Yeah. Ganun po eh.
0: Yan. Yan ay typical na karanasan at kwento ng babae. Tama po yun talaga eh. Huwag nating aantaying maubos ang lahat ng ating resources at saka lamang tayo gagawa ng paraan. Tinatututuhanan ng kwento, marami pang langis, mayroon pang kabuhayan at kayamanan ang babae. Pero ayaw niya itong ibayad sa naniningil sa kanya dahil ito na lamang ang kanyang huling resources at pag-asa para sa kanyang anak. Hindi niya ito bibitiwan. Yan ang ibig sabihin yan. Ang pinapahalagahan ng babae ay ang kanyang dalawang anak. Bagaman ang nang lumapit sa kanyang naniningil ng utang ay pursigido, hindi niya ito bibitawan. Ang natitira na lalabi sa kanyang mga anak ay hindi niya bibitawan, kundi siya ay hahanap ng ibang paraan paano niya mababayaran ang kanyang pagkakautang. Ang tawag sa ganyang mga babae ay ano, Ma'am Mildred? Madilihensya, madiskarte.
1: Wais po, madiskarte. Yun po yun, no po.
0: Oo. Ganun nga, resourcefulness ang tawag dyan. Ba't kaya ganyang kagagaling ng mga babae? Oo, napakagagaling nila. Lalo ngayong panahong ito, itong henerasyon na ito na ating kinabubuhayan ay talagang kapuri-puri ang maraming mga babae.
1: Pastor Nick, hindi lang po mga babae sa palagay ko. Pati mga lalaki rin, meron din pong ganyang angkin.
0: Oo, tama.
1: Pero halos lahat po, dahil naiiwan ang mga nanay sa bahay, sila po talaga yung mga nagmamanage. Lalo na po ngayon na ang ating pinag-uusapan ay balo po.
0: Yes.
1: Ito, tama po. So ngayon ay nakikinig po tayo sa AWR Manila 89.1 FM. Huwag pong kalimutan tumutok at makinig.
0: Yan. Ganito pa rin po ang pagpapahalaga sa kabuhayan. Ang ating pinag-uusapan ay ang isang babaeng balo at mayroon siyang kahirapan at mayroon siyang dalawang anak na umaasa sa kanya. A paano niya ito itataguyod? Makikita po natin sa mga prinsipyong binanggit na nasulat sa Biblia, Ikalawang Hari, Chapter 4, nasa talatang 3. Nang magkagayoy sinabi niya, lumabas ka, si Eliseo ang may sabi, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Kung ikaw ay manghihiram ng mga gamit, marami. Manghiram ka ng mga galon, garapon, bote, container, kung maaari, drum. Parang ganun ang sinabi ni Propeta Eliseo. Anong ibig sabihin? Mahalaga po sa babae ang mga sisidlan. Oh, napansin natin yan. Kaya ngayong panahong ito, meron tayong aparador, may rice dispenser, ano pa bang mga, tulungan mo kung mamili.
1: Maraming mga lalagyan. May equipment pang magaganda para magsisidlan.
0: May mga Durabox pa, meron pa. Mga moderno ngayon ang lalagyan. Ang iba-ibang size, maraming mga lalagyan, kailangan yan. Eh, yung babae na ang wallet ay apat. Narinig mo na ba yan? Ganun ba? Very good. Oh. Sige. Yan po talaga ang ebidensya ng babaeng marunong at mahusay mga siwa ng kanyang sangbahayan. Hindi kakaunti ang kanyang lalagyan. Dahil kapag tayo'y binigyan ng Diyos ng pagpapala at wala tayong lalagyan, matatapon yan. Ang biyaya ng Diyos ay talagang sagana sa atin. Kaya lamang itinuturo sa kwentong ito, mga babae, magkaroon po tayo ng lalagyan. Sige, tingnan natin. Matutong mag-impok. Pagkatapos ay pumasok ka. ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno ng isa, itabi mo iyon. Ang ibig sabihin dito, sa ating paghahanap buhay, matuto tayong mag-impok. Matuto tayong mag-impok. Matuto tayong maghanap buhay ng simple. Maraming mga hanap buhay ang nasa labas ng bahay. Kagaya ng masmasukan, magnegosyo, magtrabaho sa farm, maraming mga trabaho sa labas ng bahay. Pero dito ay itinuturo ang isang simpleng trabaho sa loob ng bahay. Opo, maraming mga ganyan ang mga taong yumaman. Hindi lumalabas ng bahay. Hindi nagpapakahirap sa sikat ng araw. Nasa loob lamang siya ng bahay, pero nakapaglilitaw siya ng mahuhusay at magagandang mga kalakal. Ano ba ang tawag sa ganyang hanap buhay? Parang tinuruan kami niya na nung elementary kami, mga gawaing bahay. Ano bang tawag niya sa? Wala bang makatutulong sa akin? Anong?
1: Hindi ko alam, Pastor Nick. Pero ngayon marami na through aid ng technology, hindi lumalabas ng bahay, may mga ganun na pa.
0: Sige, mabuti, tinulong ko. Mga online-online, mga... Yeah, opo, yan po ay paraan ng paghahanap buhay. Hindi kailangan minsan ang napakagaling, napakahusay. Talagang ang kailangan lang natin ay makilala natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran ay mayroong banal na panukala at may paraan ng pagpapala. Paano niya tutulungan ang kanyang anak na nasa pangangailangan? Sige, tingnan natin. Ang pagpapala ay bumabalong, talatang 5 ng chapter 4 ng 2 Kings. Kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. At habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, kanyang sinasalinan. Ang pagpapala ng Panginoon ay bumabalong. Ang kailangan sa kwentong ito, ang tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Ikaw ang sinabihan ng tao, ganito gawin mo, maniniwala ka ba?
1: Hindi agad, Pastor Nick, pag hindi mo kilala, maniniwala ka ba agad? Hindi din.
0: Oo. Marami ang mga nagse-seminar ng tungkol sa paghahanap buhay. Marami rin ang mga dumadalo. At sila'y interesadong interesado sa mga pagtuturo na may kinalaman sa paghahanap buhay, lalo na kung ito ay sa gobyerno. Ano naman tawag sa department ng gobyerno natin na nagtuturo ng ganyan?
1: Meron tayo yung sa skills lang, TESDA, di ba? TESDA man, ay mong ganyan.
0: Yan naman na simpleng negosyo.
1: DTI.
0: Eh yung iba, napakaraming dumadalo. Alam nyo kung bakit? Kasi magpapautang daw. Yan. Eh pagkatapos magpautang, natutunaw hindi mabayaran. Pero ito ay aking itinuturo sa inyo sang-ayon sa banal na kasulatan, ang pagpapala ng Diyos bumabalong. Bumabalong. Ngayon, kilalanin natin ang Panginoon bilang pinagmumulan ng pagpapala. Ito ang naging kulang sa ating buhay ngayong panahong ito. At sang-ayon sa kwentong ito, ito rin ang itinuturo sa atin, ang tayo'y matutong magtiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo'y nag-iisa, walang umaasa sa buhay natin, parang madali lang ang buhay. Kung tayo'y maghirap, ay maano ba, tayo lang naman na nag-iisa. Pero yung meron kang dalawang anak, kagaya ng binanggit sa kwentong ito, maliwanag na umaasa pa para sa kanilang magulang, ay aagawin na ng mga nagpautang upang kanilang gawing alipin. Ang babaeng ito ay halos madurog ang kanyang kalooban. Ayaw niyang mangyari yon sa kanyang anak. Kaya siya ay umisip ng paraan at nagtanong sa lalaki ng Diyos, sa propeta ng Diyos, ano ang aking gagawin? At ang lalaki ay nagmungkahi sa kanya, ito ang iyong gagawin. Ang babae ay sumunod. Sang-ayon sa tala, walang pag-aalinlangan. Kung mayroon pong salita ng Diyos na sinabi sa atin at ang tinutukoy ay ang pagpapamilya, huwag po tayong mag-alindangan. Kahit na minsan ito ay mabigat sa ating kalooban at medyo may kahirapan, balikatin po natin, sumampalataya tayo at maniwala tayo sa ating Panginoon. Sa gayon ding paraan, kanina, ang pagpapala ay bumabalong. Ngayon naman, may limitasyon ang lahat. Sa talatang 6, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, "Dalhan pa ako ng isang sisidlan." At sinabi niya sa kanya, "Walang iba pang sisidlan." Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Gayon, ang pagpapala ng Panginoon ay umaagos, subalit huwag po nating aabusuhin dahil iyan ay titigil. Opo, marami ang nagkataon ng ganyan. Ipinahintulot ng Diyos na maging mahirap at nanalangin mabuti at pinagpala ng Panginoon at yumaman. Subalit sa kaniyang pagyaman, natagpuan niya ang kaniyang sarili na malayo sa Panginoon. Bakit, Ma'am Mildred, may ganyang kwento? Kapag kaka ang tao ay mahirap, taos puso ang paglapit at pagdaing sa Panginoon. Pero kapag kaka yumama na, pinagpala na, lumuwag na sa buhay, babay na.
1: Babay.
0: Oo. Unawain po ninyo, hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagpapala ng Panginoon ay sagana. Kailangang matuto tayong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Huwag po nating aabusuhin. Ito naman ang isa. Matutong magnegosyo. Ang babae ay dumating at sinabi ito sa tao ng Diyos. Nag-report siya. Oh, ano na po ang aking gagawin? Napuno ng lahat ang lalagyan dito sa barangay na hiniram ko. Wala na po, may laman ng lahat. Sumagot ito sa babae, "Humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi." Mayroong tatlong prinsipyo na gusto kong pansinin ninyo sa bagay na ito. Bagaman ang oras ay nagmamadali, unawain nating mabuti. Humayo ka, ipagbili mo ang langis. Ang pagninegosyo ay isang magandang paraan ng paghahanap buhay. Kung mayroon po sa inyo na mga babae na magaling magnegosyo o kahit na mga lalaki, ang pagninegosyo ay isang magandang paraan ng paghahanap buhay. Maraming mga taong hindi nakatapos ng pinag-aralan, hindi degree holder, at hindi rin sila namasukang maging trabahador o alila o empleyado. At sila ay natutong magkaroon ng isang simple at payak na negosyo. Marahil, iyan na ang paraan kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Pag naman ikaw ay kumita, ang una mong gagawin ay ano? Ang bayaran ang iyong mga utang. Opo, ang pagkakaroon ng utang ay matinding stress ng buhay. Matinding stress po yan. Kaya iwasan po natin ang utang. Kung bakit kung sino pa naman yang mga may utang, sila pa yung madaling malugi, madaling magkaabirya. Nako, napakahirap pag may utang ka na, ubos na ang pera mo at saka pa mayroong magkakasakit sa miyembro ng pamilya. Oo, iwasan po natin ang utang. Pangalawang prinsipyo. Ang pangatlo namang prinsipyo ay, ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Kung magkano lang po ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay ating pagkakasyahin. Ang mahirap po sa tao ngayon ay malayaw. Merong salita na ginagamit. Ikaw ay bibili. Ano ang bibilin mo? Yung kailangan mo o yung gusto mo? Ano bang pagkakaiba niyan? Gusto at saka kailangan. Ang bibilin lang ay yung pangangailangan. Ano naman tawag doon sa bumibili ng gusto? Gusto ko to, gusto ko to. Tapos pagdating ng bahay, hindi naman pala yun ang kailangan. Ay, anong tawag dyan? Nabiktima siya ng...
1: Nabudol.
0: Nabudol ba?
1: Nabudol.
0: Oo. Ganyan po. Pahalagahan natin ang simpleng biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag tayong gagastos ng pabulagsak na paraan. Yan po. At ang kahuli-hulihan sang-ayon sa patotoo, ganito ang sabi ng Biblia, ito naman ay sa unang Timoteo 5:10, mabuting patotoo at pagsaksi, na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa, na siya'y nagpalaki ng mga anak, na siya'y nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap at itinalaga niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Oras na po, bahagi ng aking pagpapaalam. Ito ang tunay na ebidensya ng mabuting Kristiyano, ang nagpalaki ng mga anak. Opo, bilang mga magulang, responsibilidad po natin yan. Iyan ay isang totoo, tunay at wagas na patotoo sa ating kapaligiran. Ang tayo ay nagpalaki, nag-alaga, nagpaaral at sumubaybay sa ating mga anak. Iyan po ang tunay na karanasan ng isang Kristiyano. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, yung tatlong prinsipyo nyo kanina ay parang ginawa ko ng isa.
2: Ano,
1: pwede
2: ano
1: po ba yun?
2: Sige.
1: Parang sa akin ay yung biblical principle na yung binabanggit na ino-honor mo yung obligasyon mo bilang isang magulang at yun sa mga pinagkakautangan. At the same time, we have to manage our blessings responsibly. Kaya po yun talaga ang nakuha ko, Pastor Nick.
0: Ang totoo niyan, instinct yan sa mga babae. Management. Wise. Talagang ang kanilang pagsusumikap at pagtatalaga para sa kanilang kabuhayan ay gayon na lamang. Kaya nga ang babae ang caretaker ng pamilya. Oo. Yan po mga kapatid ang ating pag-aaral. Pahalagahan po ninyo ang bawat pamilya. Hindi ipahihintulot ng Panginoon ang ating kahirapan ay lumabis. Hindi po. Basta tayo ay mayroong pagpapahalaga sa ating pamilya, sa ating mga anak, at mayroon tayong pagpapahalaga sa ating kabuhayan, ino-honor natin, pinapahalagahan natin ang mga pagpapala ng Panginoon. Iyan po ay mga simpleng prinsipyo ng buhay na tunay na kasama natin ang Diyos sa bawat ating paghakbang. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka po namin at dinadalkila o mahabagi naming Diyos sa patotoo ng babaeng balo na dumating sa amin. Sa kabila ng kaniyang kahirapan at kadukhaan, itinaguyod niya ang kaniyang dalawang anak na magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng banal na bahagi sa iyong gawain. Iyan, Panginoon, ay prinsipyo ng isang tunay na Kristiyano. Pagpalain po kami, ang aming mga taga-subaybay, sa karunungang ito ng pagpapamilya at pag-aasawa, sapagkat ito ay nangangahulugan ng responsibilidad para sa aming pamilya, para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ang kami ay matutong magtiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan. Kundi ikaw ay palagong sumusubaybay sa bawat isa sa amin, kami iyong binabantayan upang samahan, gabayan, at upang kami magtagumpay sa buhay. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita para po sa pag-asa po sa lahat ng taong ating makikinig. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Ako po si Ma'am Mildred Santiago.
0: Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ganitong pag-aaral sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang Biblia po ay nagbibigay ng tunay, dalisay, wagas na prinsipyo ng buhay. Kagaya ng ating pinag-aralan ngayon, isang babaeng balo, nagpapatotoo, nagpapatunay, na talagang ang kahirapan ay nariyan. Ang mabuhay na nag-iisa para sa kaniyang pamilya, siya na ang naghahanap buhay, siya na ang lahat, ito ay isang mabigat na pasanin. Kaya mauunawaan po ninyo ito. Sapagkat ang ating mga taga-subaybay ay minsan meron ditong tinatawag na single parents. Iyan po ay karaniwan na sa ating community. At iyan ay pinapahalagahan ng ating gobyerno. Pinapahalagahan din ng simbahan. Subalit natagpuan natin sa banal na kasulatan na ang Diyos mismo ay nagpapahalaga sa mga single parents na ito. Alalahanin din po natin ang mga taong may pinagdadaan ng ganyan. Kung sila man po ay nasa abot ng inyong kaalaman, nasa abot ng pangangailangan, huwag po kayong tumanggi. Mag-extend po kayo ng pagdamay at pagtulong sa kanila upang mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak at sila ay makaahon sa kahirapan. Ang prinsipyong ito ay tunay at wagas sa banal na kasulatan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw at hapon po sa inyong lahat, mga ginigilo po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik na naman po ang inyo pong programang Stories of Faith. At ayun po mga kaibigan, narito po tayo ngayon upang atin na naman mapakinggan ang isa pong buhay na patotoo ng ating isang kaibigan na kung saan nahanap niyang liwanag sa pamamagitan ng kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa bawat buhay ng bawat tao. Hindi man po natin minsan hindi man hayag at hindi rin natin akalain na ito'y mangyayari. Pero sa kaparaanan ng Panginoon ay ginagamit niya ang iba't ibang mga bagay upang tayo po ay maging at gayon din na makita kung gaano ang kung gaano niya po tayo kamahal. And that is why po mga kaibigan, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Atin na pong mapapakinggan ng isang kwento tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nakakakita sa bawat luha. At ito pong ating kwento, ito ay pagpapakita na hindi ka walang halaga sa Diyos. Napatingin ako sa kisame, Pastor Kyle. Tahimik ang silid. Tahimik din ang buong mundo. Pero sa loob ng aking dibdib parang may unos na hindi matapos-tapos. Ilang minuto lang ang nakalipas nang marinig ang balitang matagal ko nang kinakatakutan. Ang pangarap na ilang taon niyang aking pinagdasal, parang unti-unting naglaho. Lumabas ako ng opisina, pumasok sa bakanting silid, at dahan-dahan ko pong isinara ang mga pinto. At doon tuluyan na akong bumagsak sa sahig. Napaiyak ako ng napaiyak, Pastor Kyle, hindi ko mapigilan ang paghikbi ko. At nanginginig ang aking mga kamay habang pinupunasan ang aking mga luha. May nakita akong plastic na bag sa tabi ko. Sandali kong hinawakan iyon. Gaanon na ba kalala ang sakit na nararamdaman ko? Mahina niyang ibinulong, Panginoon, naririnig mo pa po ba ako? Alam mo pa bang umiiyak ako? Tahimik ang silid, ngunit sa gitna ng aking pagluha, may isang tinig na tila bumalot sa aking puso. Anak, bawat luha ay nakikita ko, wala isa man ang nasasayang. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi na ako umiyak, Pastor Kyle, dahil sa kawalan ng pag-asa. Umiyak ako dahil naramdaman kong hindi pala ako nag-iisa. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, tahimik ding nakaupo ang isang kaibigan. Ang pangalan niya ay John. Nakatungo, nakahawak ang dalawang kamay sa ulo. Matagal na niyang pinagmamasdan ang sarili niyang buhay. Tagumpay siya sa negosyo. Yan. Sabi niya dito, tagumpay siya sa negosyo. Marami siyang naibebenta, maraming nakakakilala sa kanya, ngunit tuwing uuwi siya, tahimik ang kanyang tahanan. Tahimik ang kanyang puso, tahimik ang kanyang kapaligiran. Tumayo siya, lumakad patungo sa pinto. Bigla niyang sinuntok ang dingding, bakit paulit-ulit? Bakit hindi ako nagbabago? Bakit kahit anong tagumpay, parang kulang pa rin? Napaupo siyang muli, pumikit at sinabing, Panginoon!
2: Nakikita mo pa ba ako? Hindi na yata ako marunong mabuhay at sa katahimikan, parang may mahinang bulong. Hindi perang kailangan mo, hindi tagumpay. Ako lamang ang makakapuno ng puso mong walang laman. Napaluha si John at ngayon lang niya naisip na baka kaya sa pagod ay dahil matagal na niyang hinahanap sa mundo, ang tanging Diyos lamang ang makakapagbigay. Ito, napakarami pala na ito pala mga kwento na ito, ano mga kaibigan, ay nagpapakita na minsan ang buhay ng isang tao ay nakatuon doon sa, alam niyo yun, there are really many people na may mga, minsan may mga choices tayo na sinasabi natin, God, are you really there? Parang kay Isabella. Yung una po natin ano, na nagbigay ng kanyang liham si Isabella, meron po siyang matinding sakit na matagal niya na po itong iniiyakan ng ilang taon. At sa kanyang sakit na nararamdaman, nakita niya kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. At sa panahon na siya po ay nag-iisa sa katahimikan, ang Diyos ay malapit sa kanya. Kaya alam niyo mga kaibigan, ano, minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin nakalain na ito nga pala yung mga nangyayari, because the Lord has a purpose. And that is sometimes we go into this phase dahil meron siyang gusto po na iparating sa bawat isa sa atin. Dalawang kwento po yung ating finiture ngayon mga kaibigan, ano, because their stories are just very short. Meron naman tayong kaibigan na nagngangalang si John. Ipinadala niya ang kanyang liham dahil sabi niya, his life felt empty, depressed, and lonely. Okay naman siya sa buhay. Mayaman, may kaya. Yung kanyang negosyo ay flourishing. Pero parang sabi niya, parang may onting hole. O kaya parang mga bagay-bagay na minsan ay akala niya hindi niya na malalampasan. Pero lagi niyang tinatanong sa kanyang sarili, bakit parang palagi na lang na ginagawa ko yung mga sarili kong, sabi niya dito, na mga wrong choices ko. At minsan dahil sa mga wrong choices na ginagawa natin mga kaibigan, ano, we're stopped. At parang nalulunod tayo doon sa kaparaanan na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero ito pong alalahanin natin, ano? The more we make the wrong choices in life, the more the Lord brings good tidings to all of us. Kaya po, kung may mga maling choices man tayo, may mga sugat man na naranasan natin ngayon na parang tila hindi pa gumagaling, malalahanin niyo mga kaibigan nang Diyos ay mabuti sa bawat isa atin. Hindi niya po tayo pababayaan, at lalong-lalo na kung ano man ang mga sakit na ating nararanasan, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay nagmamahal, at lagi niya pong sinasabi sa atin, ako lang ang makakapuno sa pangangailangan na matagal mo nang hinahanap. And that is why mga kaibigan, I hope and pray na mayroon na naman po tayong bagong natutuhan sa ating kwento ngayon sa oras na ito. Kaya po mga kaibigan, ano, inyo pong i-text ang inyo pong mga sagot mamaya sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ayan po mga kaibigan, pero bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, ay tayo po muna ay makakarinig po ng isang napakagandang awitin na nawa magbigay po sa atin ng kalakasan sa mundong ibabaw na ito, at gayon din na magkaloob ng pagpapala sa bawat sa atin na nakikinig sa oras na ito. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

At ayun po, yung ating pong witing Calvary by Lovell Fahilan. So ating pong katanungan ngayong araw, mga kaibigan, is ano po yung nakikita ni John sa kanyang bawat luha na sa kahit na anuman po yung naranasan niya ay ang Diyos pa rin ay nasa kanya. So let us know po at ipadala niyo po yung mga sagot sa ating numero 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At atin pong tatawagan ang mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw pagkatapos po ng atin pong awiting ito.

0: And that's the song, A Believer's Prayer by Janine Barcelon. At ayun po mga kaibigan, ngayon po mga kaibigan, atin na pong tatawagan ang mapalad po na atin pong kaibigan na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. Ayan po. Alright, so alright, so let me get back to the inquiry. Hello po, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po.
0: Ayan, so kumusta po kayo, sir?
1: Ayos lang po, isa po lang dito po sa bahay.
0: Alright, so ano pong pangalan ninyo, sir?
1: Pangalan ko.
0: Okay, so ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, sir?
1: Kasama po, nakita po niya, may kasama po siya.
0: Yes, at meron daw po siyang yung sagot po ninyo, pag-asa.
1: Pag-asa po.
0: Dahil po dyan, sir, kayo po ang mga katanggap ng atin pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. Padala nyo lamang yung Gcash number, sir, at ayan po, at ipapadala po namin sa inyo yung inyo pong premyo. Okay po ba yun?
1: Thank you po, sir. Papadala ko yung Gcash number ko po.
0: Mm-mm. Okay po, bago po natin patayin po ang atin pong tawag, ay pwede po bang pwede rin po kayong bumati sa inyong mga kaibigan o kayong mga kamag-anak na nanonood at nakikinig po ngayon sa oras na ito.
1: Sige po, okay. Binabati ka po dito po sa Barangay 13 po, sa Bagong Barrio Caloocan. Binabati ko rin po ang Solano family po, and then akin po mga kaibigan. Yun lang po, sir. Salamat po.
0: Ayan, okay po. Thank you so much, sir. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you po.
1: Yes, God bless po.
0: At ayun po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ito ang inyong programang Stories of Faith. At muli po ako po ang inyong kaibigan, host DJ Pastor Kyle. At muli po, maraming salamat at ito pong ating paalalang, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas,

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ng isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na nga ganun. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita, unang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi dahil sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala mo na si Pastor Ramirez, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Sihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pag-atao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw, sa umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririn nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap doon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan.

0: po ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao saan mang dako ng mundo, lalo na po ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa mga oras pong ito, kayo po ay nais kong tanungin, isa daw po sa mga bagay upang ang tao ay maging masaya ay ang pagkakaroon ng magandang kalusugan. Ngunit paano nga po ba? Ano nga po ba yung mga sekreto upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan? Para sagutin po ang mga bagay na yan, atin pong makakasama ang ating masigasig na pastor ng Seventh-day Adventist, Pastor Junicio Sagnoy Jr., pero mas kilala po bilang Pastor Jun. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, Pastor.
1: Yes, welcome. Thank you sa inyo pong paanyaya, Sister Bibbs, Beverly.
0: Bago po tayo magsimula, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o sa panonood sa ating programa. Huwag niyo na pong ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. At huwag na po nating patagalin pa, ibigay po natin ang panahon kay Pastor upang tayo po ay pangunahan sa ating pag-aaral. Ayan Pastor, let's start with the prayer po.
1: Sige po, tayo'y manalangin. Masayang araw po dakilang Diyos sa inyo pong pangunguna sa amin ngayon. Ami pong dalangin at ami pong pinasalamatan ang inyo pong kadakilaan, ang inyo pong pagmamahal, ang inyo pong mayamang pag-ibig at ang inyong pagbigay sa amin ng malusog na pangatawan. Panginoon, kami po ngayon ay makikinig ng inyong salita. Inyo pong bendisyonan ang bawat tagapakinig, tagasubaybay at ami pong mga manonood sa AWR. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong masayang araw mga kapatid, tayo po'y mag-aaral ng may kinalaman po sa kalusugan. Ang ating po ngayong pag-uusapan ay tungkol po sa health and happiness. Itong health and happiness, mga kaibigan, ay napakalaga po sa buhay ng tao. Pero ngayon, ating saliksikin kung paano ba natin hanapin ang kalusugan at maging masaya po tayo. Kaya dapat ating maunawaan ang kahalagahan po ng ating kalusugan, ang ating pangangatawan. Kaya nais ko pong batiin kayo at pasalamatan na kayo po'y naging listener sa AWR. Kaya ate po ngayong tunghayan kung ano nga po ba ang sikreto o prinsipyo para tayo'y maging masaya. Una, ang unang prinsipyo na tayo'y maging masaya sa ating pamumuhay ay lagi tayong nakangiti. Ano? Ano man ang ating, ano mang oras tayong nagising, no? Lalo na sa umaga, dapat ay nakangiti na. Para masimulan nating masaya ang ating araw, dapat sa umaga pa lang, paggising pa lang, tayo na ay nakangiti sa ating kapamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. So, anuman, kahit tayo ay kulang ang ipin, tayo'y maging masaya. Ano? Kaya, kagaya ng mga bata, di ba? Pag ating silang kinakausap, pag ating pinapangiti, kaya pag sila'y umiti na, ay talagang masaya na rin tayo. Kaya gawin nating ugaliin natin na sa ating paggising tayo'y nakangiti na para sa maghapon tayo ay masaya. Kaya ang pinakatalata natin ngayon, Sister Beverly, ay mababasa natin sa Proverbs 17 verse 22. Pakibasa nga.
0: Sinasabi po dito, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto.
1: Yan, napakaganda po ng talata natin, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Totoo yan. Pag tayo ay malungkutin, mga kapatid, nako, lalo tayo magkakasakit. Nag-i-invite tayo ng mga karamdaman, pero pag tayo masaya, ay talagang inaalis natin ang kalungkutan, ang karamdaman. Kaya, totoo ang sinasabi ng Biblia. Dapat sa araw-araw tayo ay maging magalak o masaya.

Kaya sa para sa ating pag-aaral, nais kong ituro sa inyo ang awitin na Bible song. No, Sister Babes, siguro samahan mo akong awitin natin ito upang tayo din ay masaya. Kasi pag tayo nagtuturo ng masaya pero hindi tayo masaya, ay mahirap yan. Kaya ating awitin ito, maganda itong matutunan ninyo. Mga kaibigan, ang awitin na A Merry Heart, ano? So ito. A merry heart doeth good.

0: Da. Totoo yan, Sister Beverly, na pag ikaw ay masaya, ikaw ay maganda.
1: Amen.
0: Kaya ugaliin natin na ngumiti. Ano, kahit tayo'y mayroong nasanggap na problema o mga hamon sa buhay, ngumiti pa rin tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang ating goal sa buhay para tayong maging masaya, dapat maliwanag yan. Na tayo ay maging masaya sa araw-araw. Kaya para tayo maging masaya, ating alamin, ano nga ba, paano nga ba natin makamit ang tunay na masaya ang tao? Marami pong nag-iisip na ang para sila ay maging masaya, makamit nila ang pinakamataas na edukasyon sa buhay. Ano? Kaya sila ay nag-aaral, ano? Nagsisikap, magiging maganda ang kanilang performance sa pag-aaral para pag sila ay makamit nila ang pinakamataas na edukasyon, sila ay masaya. Yes, maging masaya ka. Pero makamit man mo ang edukasyon, pero hindi pa rin marami pa rin ang bigo na sila ay maging masaya. Ano? Kahit mataas ang iyong nakamit na edukasyon. Kaya ang iba naman, iniisip naman nila ay maging tanyag. Ano? Kaya sila ay nagpapasikat sa iba't ibang kaparaanan. At alam ninyo, sa kanilang pagsisikap, ang dami nilang pinapasukan. Ngayon, marami tayong pwedeng sumikat sa social media. Ang iba naman ay papasok sa politics. Ang iba ay papasok sa pagiging artista. Pero sa marami po ang nagulat kasi hindi po doon natin makamit ang tunay na kasiyahan na tayo'y maging sikat. Okay? Iba naman ay nagsisikap na yumaman kasi pag sila yumaman, mabibili na nila ang lahat. Ano? Doon pa rin sila ay failure pa rin, mga kaibigan. Kasi hindi mo mabibili ang happiness, no? Sa pera. Pwede mong mabili ang kaibigan, ano? Magkaroon ka ng maraming kaibigan, marami kang pera, pero hindi pa rin tunay na kagalakan. Kaya, mas marami kang pera, natuklasan ng iba, mas marami kang pera, mas marami kang problema. So, hindi pa rin sa riches ang tunay na happiness, mga kaibigan o mga kapatid. Ayon sa pag-aaral, mga kaibigan, para makamit mo ang tunay na kagalakan, kailangan ikaw ay maging malusog. Ano? So itong kalusugan, mga kaibigan, ay napakalaga para tayo ay maging masaya. Pag ikaw ay malusog, ikaw ay masaya. Kaya nga, health is wealth. Ha? Yan ang susi para tayo ay magiging masaya sa buhay. Kaya dito, mga kaibigan, kailangan natin unawain na ang tunay na kagalakan ay sa pamagitan ng malusog na pamumuhay. Isa pong tanyag na manunulat. Sinulat po niya ang aklat na Councils on Diet and Foods, ano, sa page 20. Ang wika niya dito, health is a treasure. Ano? Ang kalusugan ay isang kayamanan, mga kaibigan. Kaya nga tanyag ngayon na kasabihan na health is wealth. Sa lahat of all temporal positions, ano, sa lahat ng mga pansamantalang mga pag-aari natin, mga kaibigan, it is the most precious. Ha? Ito yung pinakamahalaga. Yung kalusugan, mga kaibigan. Kung wealth, learning, and honor are dearly purchased. No, pwede mong bilhin yan. Pwede mong makamtan yan yung kayamanan o kaalaman. Ano? Kasi marami na rin nagtapos na binili lang ang kanilang edukasyon. O kaya yung kayamanan ay nakamkam mo sa masamang paraan. Ano? So, yan ay pwede mo. O yung kasikatan, pwede kang sumikat na sa ibang mga kaparaanan. Pero pag wala na ang ating kalusugan, ay wala nang silbi ang lahat na yan. Ano? So none of these things can be secure happiness if health is lacking. Ikaw ba'y maging masaya? Ikaw'y mayroong sakit? May iniinda kang karamdaman? Masakit ang ulo mo? Masakit ang puso mo? Masakit ang paa mo? Ang kamay mo? Ang likod mo? Ang batok mo? Hindi ka maging masaya. Bagkus, pag ikaw'y mayroong sakit, hindi ka na maging masaya. Hindi ka makapagsamba. Hindi ka makapasok sa school. Hindi ka makapasok sa work mo. Kaya, ay problemang problema, ikay malungkot. Lalo na kung wala ka pang pera. Kaya ating ingatan ang ating kalusugan. Kasi ito ay pinakamahalaga sa lahat ng ating pag-aari ang kalusugan. Kaya dagdag pa sa isang aklat, sinulat din ng tanyag na manunulat. The public health is the foundation upon which reposes the happiness of the people and the strength of the nation. Di ba totoo din mga kaibigan? Foundation ng ating publiko ang kalusugan. Kaya dito nakasalalay ang tunay na kagalakan ng bawat mamamayan ng ating bansa. Kaya ito, health is the foundation ng ating pamahalaan. Kaya ang ating pamahalaan naglalaan ng malaking pundo para sa kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Naglalaan tayo sa Department of Health, lalo na sa PhilHealth. So yan ang inaalagaan ng ating pamahalaan para matugunan at maging masaya ang bawat mamamayan. Kaya ito, so happiness mga kaibigan ay dapat nating makamtan. Pero ang problema, mayroong traditional tayong ginagawa. Sa panahon na tayo'y malusog, ang problema sa maraming mga tao, lalo na ang mga kabataan, ating iginugugol ang lahat ng ating lakas para lang magtamo ng maraming kayamanan. Kaya ginagawa natin yung gabi ay araw. Kahit gabi, nagtatrabaho tayo para lang magkaroon ng maraming pera. Nakalimutan natin na yung kalusugan ay ang ating kayamanan. Kaya yan ang problema. Pag dumating na ang karamdaman, ano naman ang ating ginagawa? Ipinagbibili natin ang lahat ng ating mga properties, yung lupa natin, ating iniloloan, ipinapautang natin, ipinagbibili natin, sinasangla natin yung mga properties natin para lang makamit natin muli yung ating kalusugan. Kaya tayo naman ay gumugugol ng maraming salapi panahon sa ospital. Kaya yan ang traditional way natin na ginagawa. Kaya dapat kwenta natin yan, wawakasan na natin yan. Pangalagaan natin, dapat tayo maging health conscious lagi na kung saan ingatan natin ang ating mga kalusugan, mga kaibigan. Kasi ang mga tao ngayon, sila ay cure-oriented. No? Pag sabihin nila, pag nagkasakit ang aking mga anak, bigyan ko lang sila ng gamot. Yan ang ating nakasanayan, mga kaibigan. Pag ako'y mayroong sakit sa ulo, mayroon namang paracetamol. O pag ako ay nagkaroon ng pagtatai, mayroon namang laxative dyan. Marami namang mga mabibiling gamot para hindi na ako magtai. O kung ako ay may cancer, mayroon namang surgery na pwede ako magpa-opera. Ganon ang ating mga kaisipan, mga kaibigan. At pag sabihin na, pag ikaw ay mayroong sakit na at malala na, isipin natin, talagang namamatay naman talaga tayo. So ganon tayo, mga kaibigan. So dapat magiging health conscious tayo. Dapat isipin natin yung prevention. Alam niyo sa ating pong Marami po sa ating mga sakit ngayon na nakatala. Yung mga killer diseases, ano? Ayon sa ating Department of Health, ay nangunguna dito ang sakit sa puso. Ano? So, sakit sa yung vascular disease, ano? Yung mga cholesterol na naka-form sa ating mga kaugat-ugatan, mga kaibigan. So, yan po, yung sakit na pneumonia. Ito po ay sakit sa baga, no? So, yan ay pangunahing sakit din yan ngayon ng ating lipunan. At itong cancer at iba't ibang cancer ngayon, mga kaibigan. More than 100 kinds of cancer na natuklasan ng ating mga siyensya, mga kaibigan. Kaya yan ay palala ng palala at yan, kagaya ng tuberculosis. Ano? So yan, isa din sa sakit sa ating baga kung saan nakakahawa. At madalas itong mga aksidente, no, nangyayari yan. At nangunguna din yan sa sanhi ng kamatayan ng ating mga mamamayan. O yung mga chronic lower respiratory diseases. O, isa din dito ay yung diabetes mellitus, mga kaibigan. Ano, yan ay nangunguna sa sakit. Yung kidney problem ay isa din sa mga suliranin natin. Kaya itong mga sakit na ito, mga kaibigan, ito ay mga lifestyle diseases ito. Alam ninyo yung lifestyle diseases? Ibig sabihin, yan ay hindi naman nakakahawa. Ay baguhin lang natin yung ating mga pamamaraan sa buhay, yung ating nakasanayan. Kasi madalas ang ating mga pamuhay, nasa opisina lang, kulang tayo sa exercise, at yung ating mga problema, ay yung ating mga kinakain, hindi malusog. No? So, yan ang problema natin ngayon, mga kaibigan, na kayang-kaya naman nating solusyonan. Baguhin natin yung ating pamaraan ng pamumuhay para masolusyonan natin, matulungan natin ang ating pamalaan. Maiwasan natin ang maraming sakit. Ano? So, yung mga sakit na yan, mga kaibigan, kailangan natin ng awareness. Ano? Awareness ng mga kaibigan. Kailangan aware tayo. Ano ba ang dahilan ng mga sakit na ito? So, pag aware na tayo, maiwasan na natin yung mga karamdaman na yan, maagang pagkamatay. Ano? Maiwasan natin yung mga gastos. Kaya ito. So, dapat magkaroon tayo ng prevention sa pamagitan ng health education. So, ito yung mga solusyon ngayon para sa tumataas na problema sa kalusugan, no? Awareness, prevention by health education. At isa din dito ay early detection. So, magpa-check up tayo, no? So, huwag tayong magpabaya, mga kaibigan. So, see your doctor. So, mahalaga yan para matingnan natin, maagapan natin yung ating mga karamdaman. Kasi marami po sa mga malalang sakit, hindi po natin yan madetect sa mga sakit-sakit. Now, pag na-detect na natin na mayroon na tayong sakit sa puso, ay talagang malala na pala. No? Stage 3, stage 4 na. Lalo na yung cancer. Kaya mahalaga yung mga check-up. Ano? Ating tayo ay tingnan, magpa-check up tayo sa doktor. So, knowledge and skill in the use of natural home remedies. Kailangan din natin na yung mga natural na pamaraan atin din matutunan. Ano? At yung proper medical care. So, yan na yung sinabi ko kanina na tayo ay magpatingin sa doktor para maagapan natin yung problema na yan. Kaya dito, napakalaga yung sinabi ni Plato, no? Yung kanyang sinasabi na we must find happiness by taking an interest in the things of life. We must love life. Ano? So, dapat magkaroon tayo ng interest sa buhay, yung kasiyahan, no? Maging magalak tayo sa araw-araw. Kaya yan ang purpose ng buhay natin, maging masaya tayo sa buhay. Kaya, mahalin natin ang ating buhay. Kasi marami ngayon, pag hindi mo na mahal ang buhay mo, so ang maging solusyon mo ay suicide. ay laganap na po ngayon ang pagkitil sa buhay, suicide. No, pag hindi na masaya, ay talaga suicide na. Ang pinaka gawin, lalo na ating mga kabataan, ano, ay mag-suicide na lang para matapos na ang paghihirap, matapos na ang problema. Kaya dapat tayo ay maging masaya. Alam ninyo, marami po ang mga tao ngayon na iba't ibang mga tao yung kanilang kaisipan. Mayroon po mga tao na wala po silang, hindi po maliwanag sa kanila, ano ba ang aking desisyon, maging desisyon ngayon. Kaya ang tawag dito ay mga uncertain man. No? Hindi sila tiyak sa kanilang buhay. Pag tinanong mo, ay wala silang patutunguhan. Ano? Wala silang pagpasya. Kaya kailangan nila ng tulong. Kaya tinatawag sila na uncertain man. Meron namang ibang mga tao na tinatawag na apathetic man. No? Sila yung mga taong insensible sa community, lalo na sa programa, sa kalusugan. No? Hindi sila aktibo, no? Hindi sila responsive. Kaya hindi wala silang interest sa mga pagtuturo about sa kalusugan. Iba namang mga tao, sila naman yung mga over-conforming man. No, wala silang pakialam. Hindi sila nakikialam sa mga ganong mga pag-aaral sa kalusugan. Kaya sabihin na lang nila, ay, mga kaibigan, ay ikaw ba'y pupunta? Ikaw ba'y makikinig? Ah, sige, balitaan mo na lang ako kung ano ang natutunan mo doon. So, mga over-conforming man. Meron namang mga tao na tinatawag na non-conformers. Sila yung mga tao na nagsasabi na, hindi ko hilig yan. Ano? Wala akong kadyan. Ako na may malusog. So, wala akong pakialam dyan. Meron namang mga tao na tinatawag na pushers and assuming. No? Sila ang mga taong less cooperative. No? Hindi sila aktibo, no, sa mga ganyang mga usapin, lalo na sa kalusugan, mga kaibigan. Meron din mga tao na flighty man. Hindi sila interested sa mga... interested sila sa sandali lang, pero later wala na silang interest. No? Yan ang tinatawag na ningaskugon na mga kaisipan. Meron namang mga tao na walang plano, no, sa buhay. Hindi sila makapagpasya sa kanilang sarili. Kaya tinatawag sila na planless man. No, kailangan nila na tulong. No, kailangan nila ng tulong. Gusto nila mayroong magpasya para sa kanila. Pag sila ininbitahan, ay pupunta sila. Pag hindi sila na-invite, ay hindi sila pupunta o hindi sila makikinig. Meron namang ibang mga narrow-minded. Iniisip nila, alam ko na yan. No, matagal na yan. Health, ay alam ko na yan. Pero hindi naman sila talagang totoong nakakaalam. Kaya kailangan natin yung mga taong mga may pakialam sa ating kalusugan. Kaya ang goal natin dito ay sa kalusugan ay save money, save your family. Kaya yan po ay napakalaga. Dapat tayo yung mga taong nag-iisip. So yan po, para makamit natin ang kalusugan. Sister Babes, kailangan tayo ay nag-iisip. Dapat tayo ay health conscious para makamit natin ang kalusugan at maging masaya tayo sa buhay.
1: Amen, Pastor. Very timely po na message. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating mga napakinggan. Patuloy niyo po kaming samahan ni Pastor bukas at sabay-sabay po tayong tumutok upang mas lumawak pa po ang ating kaalaman tungkol sa kalusugan at kasiyahan. Ayun, bago po tayo magtapos, pangunahan po tayong muli ni Pastor sa isang panalangin.
0: Okay, tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong mayamang biyaya, lalo na sa kaalaman tungkol po sa kalusugan. Dahil pag kami po ay malusog, tunay na kami po ay masaya. Ito pong aming dalangin ng lahat po yung nakikinig. Kaya nakasama namin ngayong araw ay sila po ay maging masaya sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ang ating pong programang Tinig ng Pag-asa ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mabuting balita hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albotante po, na nagsasabi, kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, at kung saan ay dito po sa programa na ito ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung saan ay meron

0: pong iba't ibang pangunawa or kung minsan ay nagbibigay ng hindi maunawaan or nagkakaroon ng kalituhan, ano? Nagbibigay ng kalituhan sa mga talata na ito. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-uusapan po natin yan at dinideal po natin yan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay sa pamamagitan ng proseso na pag-interpret na ito ay malalaman po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng talata po na yan, ano? At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa isang oras ay pinagamit sa atin ang studio ng Northern Luzon Mission. Nandito po tayo ngayon sa studio ng ating mission dito po sa Artacho, Pangasinan. At gusto po nating pasalamatan si Sir James na nag-assist sa atin at ganun din naman ang ating mga technician dyan sa AWR Manila, si Sir Leo at ganun din naman si Sir Andy. Ayan, gusto po namin kayong batiin mga ka-reasoning sa lahat po ng dako dyan po sa Metro Manila. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at ganun din naman ang atin pong mga kapatid dyan po sa Mindoro na patuloy na sumusubaybay sa atin sa atin pong programa at patuloy na naka-tune in sa Adventist World Radio 89.1 FM at ganoon din naman dyan po sa Batangas at maging dyan sa Laguna, maging dyan po sa Quezon Province, ano? At alam nyo po ang frequency po na ito, inaabot po hanggang dito sa Pangasinan, mula po dyan sa Pampanga, sa Tarlac hanggang dito sa Pangasinan at naaabot din po ang atin pong frequency na ito hanggang sa northeast Luzon, ano, diyan po sa Isabela, Cagayan Valley, Cagayan Province and also diyan po sa Nueva Vizcaya. At kayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay patuloy na sumasama po sa bawat isa sa atin. At nais po nating ipakilala ang atin pong partner na akin pong makakasama na magpapaliwanag sa atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, gusto kong pasalamatan, partner, yung atin pong mga viewers and listeners. Kami po ay nais na muli kayong imbitahin na ibahagi po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa mga kasama po natin na gustong matuto ng banal na kasulatan at nais pong makipag-aral, ano ho. At kung gusto ko silang imbitahin, partner,
0: yes,
1: kung
0: partner,
1: kayo po ay may mga tanong, pwede po ninyong isend sa comment section para mapag-usapan natin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi man natin agad masagot,
0: yes,
1: pero merong portion na ibibigay natin.
0: Ayan, hindi ko na po binanggit ang pangalan ng aking partner sapagkat kilala na siya, no, si partner JM. Pwede niyo po siyang tawaging JM, pero ang kanyang pangalan po ay John Mark Conde. Ayan, maraming salamat po. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong mag-comment po sa comment section para po atin po masagot. Nung nakaraan ay pinag-uusapan po natin yung mga katanungan na nakikita po natin dyan. At kung kayo po ay merong talata na nakita na kayo po ay naguguluhan o kung meron po kayong mga katuruan na nagbibigay ng kaguluhan, ano, or kumbaga nagkakaroon kayo ng katanungan, pwede nyo pong i-share at pwede nyo pong i-comment yan dito sa atin pong comment section upang ma-deal po natin at ma-address po natin ang talata po na yan. Ang atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito ay napakaganda po, ano, sapagkat marahil sa karamihan po sa ating mga Kristiyano ay hindi po natin madalas na pinag-aaralan na aklat ng Daniel, no, o rakyat ng aklat ng Daniel. Ang atin pong talata ay makikita po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, Versikulo 1. Ang aklat po na ito ay this is a prophetic book. Ang partner po nito ay ang aklat ng Revelation. Hindi po natin ito madalas mapag-aralan sapagkat maraming mga questionable or kumbaga parang napakahirap, no, sa karamihan na nag-aaral ay napakahirap maunawaan lalo na kung tayo po ay hindi madalas na nababasa ang aklat po na ito. Ngunit ang Daniel chapter 12 verse 1 ay napakaganda po ito sapagkat pag-uusapan po natin dito sino si Michael. Ayan, ano? Sino si Michael sa
1: Michael po.
0: Michael. Sino po si Michael sa talata po na ito? Gusto ko pong basahin ang talata na ito. Sabi po niya sa Daniel 12 verse 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Michael na dakilang prinsipe na tumayo sa ikabubuti ng mga anak ng inyong bayan. No? So tumayo, no? Tatayo si Michael. Sino po si Michael? Ano? Alam mo, madalas po ito natawagin the Michael the Archangel, no? Yun po yung madalas na naririnig po natin. Sino ba itong si Michael? Ano po ba ay ang kanyang identification? Ito ba ay isang anghel lamang, no? Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat masosurprise po tayo kung sino po si Michael sa talata po na ito. At titignan po natin sino pa talaga itong Michael na ito na sa buong Biblia. Titignan po natin 'yon, ano, para po i-consider natin sapagkat ang reasoning from the scripture ay ina-apply po natin in the process of interpretation. Una, ay pinag-aralan po natin yung word study. Tignan natin ano ba yung ibig sabihin ng pangalang Michael sa Bible. Pagkatapos po nating mapag-aralan ng word study, titignan po natin 'yan sa ating context, sa contextual analysis, ano? Titignan po natin. At pagkatapos noon, para ma-confirm natin, ay titignan po natin yung tinatawag nating the wider context. Ibig sabihin, yung totality po, yung kabuuan po ng Biblia ay titignan po natin 'yon kung ano po yung ibig sabihin or ano ba yung sinasabi bakit po merong pangalang Michael, ano? At sa oras po na ito, bago po tayo magsimula, ibibigay ko po sa akin pong partner ang pinakaunang pagpapaliwanag ay nais ko po kayong yayain sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Nais po naming ipagkatiwala sa inyo ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming pangunawa. Dalangin po namin ng bawat salita na aming pong bibigkasin ay maunawaan ng aming pong nagpapakinig. Dalangin po namin na kayo po ang magsalita sa amin. Ipahiram niyo po sa amin ang katalinuhan ng langit. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ibigay po natin sa akin pong partner ang una pong pagpapaliwanag, partner.
1: Ayan. Ang atin pong interesting na pinag-aaralan ay si Michael, ano ho? Ito po ay hindi po ordinaryong Michael na naririnig natin sa atin pong mga kapitbahay or Michael na kung saan ay kinagagalitan po ninyo, no? Or di kaya Michael na crush ninyo. Yung Michael po na ito na binabanggit sa Biblia ay ang Michael na nag-appear 3 times sa Book of Daniel. Ito po ang ito pong salitang Michael or pangalan na Michael, as the subject is ang isang celestial being, ay binabanggit 5 times sa buong Biblia. Ano po? 5 times lang. And yung kanya pong role ay napakaganda palagi pagka binabanggit yung pangalang Michael. Sa ibang pagkakasulat, sa Jude chapter 9 and Revelation chapter 12 verse 7, this Michael is Michael the Archangel. Ano ho? Archangel. Ang ibig sabihin po ng salitang Archangel is chief of the angels. Ano ho? So, ang atin pong particular na pinag-aaralan ay Daniel chapter 12 verse 1, kung saan binabanggit po dito na si Michael ay isang great prince. Basahin ko po. Ang sabi po dito, at that time Michael shall arise, the great prince who has charge of your people. Pansinin po ninyo to. And there shall be a time of trouble such as never has been seen. There was a nation till that time. Ito po yung magandang appearance ng, ito po yung culmination. This is a conclusion sa Book of Daniel wherein makikita natin pag binasa po ninyo ang Book of Daniel at sa itong inyo pong pag-aaral. Madalas pong binabanggit sa Book of Daniel about the kingdoms. Familiar po tayo dito sa kingdoms. For example, pag binasa po ninyo yung Daniel chapter 12 and then ang mga sumusunod na mga chapters that talks about kingdoms. Kingdom, after ng isang kingdom, susunod ang isang kingdom, then another kingdom will rise. Then another kingdom will rise. For example, pag binasa ninyo ang Daniel chapter 12, chapter 2, no? Yung status doon na ang mga bawat bahagi ng katawan ay nagre-represent sa kingdom na na-fulfilled. Ano ho, yung majority portion ng nakita sa vision ni Nebuchadnezzar na explain ni Daniel ay natapos na po yun sa atin pong history ngayon. We are already in the foot. So, yun po ay example ng kingdom. From first kingdom, Babylon, to another kingdom will rise. And then, the kingdom of God shall be established. Yun po ang makikita natin doon pag binasa natin ang chapter 2 ng Daniel. Then, pag binasa po ninyo yung portion ng chapter 12, kasi ang chapter 12 po, ito po ay concluding portion of the vision of na visions na nagsisimula sa chapter 11. Yung mga visions po na yon, ito po ay visions patungkol sa mga battles na mga forces between God and the enemy of his people and of course the enemy of God na si Satan. Pag yung so yung Daniel chapter 12 verse 1, it is the climax, mga kapatid. Ito po yung peak, no? The final battle between the forces of God and the forces of Satan. And then ang sabi dito sa very interesting nung pagpasok ng verse dito, sabi dito, at that time, sabi dito, at that time, ano bang ibig sabihin ng that time na yon? yung time na yon, yung na-mention sa chapter 12 verse 1, ito po yung period na sinusundan niya doon sa verse chapter 11 verse 45 na para bang ito yung hindi nagtapos sa earthly kingdom yung discussion ng vision, but ito ay nagtapos at nagkukulminate sa kingdom that is something that is eternal, na kung saan ang mark nito ay yung pagtayo ni Michael, na ang sabi dito, who has the charge of God's people. The charge, o ito yung may protection sa bayan ng Diyos. Ito yung merong kapangyarihan na throughout the book of Daniel, makikita natin that this Michael is involved sa bayan ng Diyos. This Michael is involved sa bayan ng Diyos. In this Michael, ang sabi dito, arise, has arise. Anong ibig sabihin ng arise dito? Pag binasa po ninyo yung chapter 11, of course, hindi ko na po babasahin lahat yon kasi alam ko naman po na so that you will have time to read your Bible. No? Pag binasa po ninyo yung chapter 11, yung vision wherein yung 12 verse 1 is included in this vision, pag sinabi pong amad or arise, ito po ay ginamit ng maraming beses sa isang sa mahabang vision na ito, na pag sinabing arise, that simply means a new king is ascending to the throne. A new king is ascending to replace the old king. So ang sabi po ng verse 1, this Michael arise. Anong ibig sabihin ng arise dito? So the same context, pag binasa po natin yung context, this simply means that Christ stands up because he will assume rulership. He will assume and take the final battle. Of course, the final battle between Satan and God, between the enemy of God's people and between God's people. Ito po yung binabanggit, ito po yung implications. When Michael arise, dahil sa chapter 11, pag binabanggit po ang arise, that means a new king is ascending to assume the throne. And then when Daniel chapter 12 verse 1 says, Michael arise, ang ibig sabihin po nun, that this Michael assumes the throne or the rulership. The rulership, he has the final ruling. No, he is someone that is a kingly person that assumes the rulership. Ito yung nagtatapos ng long vision ng chapter 11. And then after this, pag binasa po ninyo, wala nang other king na pumalit sa kanya. Wala nang other king, because this kingdom wala nang another king na nag-arise, another kingdom na lumutang sa book of Daniel, because this Michael is ruling and will be ruling eternally. That his kingdom shall be established forever. When Michael stands, ang sabi po dito, when Michael stands as the concluding chapter chapter 11 in a vision, when Michael stands, ito po yung mangyayari. There shall be a time of trouble. Sa mga susunod po na panahon ay pag-uusapan po natin ng, kasi yung time of trouble po mahaba po ito. Such as has never been since there was a nation till that time, but at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. Ang sabi dito, when Michael stands, mga kapatid, there is something that is very important here. Pansinin po ninyo sa pagpapatuloy sa verse 2. And many of those sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Sa mga susunod ay pag-aaralan po natin yung some to everlasting life and some to everlasting contempt. Pero here comes, mga kapatid, nung nag-arise si Michael dito, there is a very great event na nangyari po dito. Those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life. So hindi lang po ito something that Michael is taking the rulership, but when Michael stands, it is in favor of his people, of God's people, because he has charged in protection of his people. And then those who are sleeping or asleep shall be awake from the dust. Now, sa buong banal na kasulatan, mga kapatid, this event, pag binasa po ninyo ang inyo pong mga Biblia, ay nagpapatungkol po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. So, meron na po kayong hint kung sino po si Michael dito. This Michael, when he stands, those who sleep in the dust shall rise. Of course, hindi natin sinasabi na pag-stand niya, meron agad resurrection. Kasi meron pang time of trouble na binabanggit dito. But ito po yung malaking point dito. Yung resurrection na binabanggit sa chapter 12, verse 2, is linked personally to the standing Michael. The person who is celestial being that takes the rulership. Huwag po ninyong kakalimutan ito. And then this Michael, ang ibig sabihin po ng pangalang Michael means who is like God, is a person na meron po siyang kapangyarihang bumuhay ng patay. And when you read, mga kapatid, yung Biblia po ninyo related to the second coming and resurrection, wala pong ibang person behind the resurrection of those people who are faithful and even resurrection ng mga masasama, but only the person of Christ. So, gusto kong i-extend, partner, yung ating pag-aaral sa ibang aklat, o gusto mo bang kunin muna?
0: Sige, partner.
1: O i-extend ko yung
0: extend mo lang.
1: So, pag binasa po natin dito, ulitin ko po, when this Michael stands, something will happen. Hindi lang yung time of trouble, but the resurrection of the dead. Pag binasa natin ang ating pong New Testament na Bible, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4, partner, verse 16. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, ang sabi dito, "For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel." Let me pause, mga kapatid. Mga ka-reasoning, ano? Dito po sa term na with a cry of command, with a voice of an archangel. Wala pong ibang pinapangalang archangel sa Biblia. Pag binasa po ninyo ang Jude, verse 9, at ang Revelation chapter 12, ito pong archangel na ito is Michael himself. Jude chapter chapter 1, of course. Verse 9, ang sabi dito, but when the Archangel Michael, so nakukonnect na natin, when the Bible mentioned Michael, referring to celestial being, this Michael is the Archangel. As mentioned, mga kapatid, sa Jude, verse 9. Then when you go to chapter 12, verse 7, this confirms that Michael is a celestial being who wars against the dragon. So, okay. This Michael, sabi dito, is the Archangel. And this Michael, the Archangel, is the great prince na binabanggit po doon sa 12 verse 1. Kasi yung Archangel po dito, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang sabi ni, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Sabi po dito, the Lord himself. The Lord himself. Ito po, wala po itong representation o walang representative. Kasi may mga naniniwala po na ang sabi nila, when God comes, when Christ comes, He will assign angels to resurrect or archangel to resurrect people. No, ang sabi dito, this is very clear, the Lord himself. Walang anong tawag dito, partner? Walang delegation.
0: Mm-hmm.
1: No delegation. This is emphasized in a very words of Paul. The Lord himself. Pwede naman sana, partner.
0: Mm-hmm.
1: The Lord lang. For the Lord. Pero dinagdagan eh. For the Lord himself will descend from heaven, though he is with the angel. But the resurrection, mga kapatid, this Lord will descend from heaven with, this connection po ito, with the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. That's only referring to one person. That is the Lord himself.
0: Mm-hmm.
1: So this archangel, ang sabi dito, is the Lord himself, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So this text, mga kapatid, is very clear that the resurrection na mangyayari is from the Lord himself. But this Lord, mga kapatid, is with the voice of an archangel.
0: Mm-hmm.
1: At yung pinangalan ng archangel lang sa Biblia ay si Michael. At yung Michael na ito na nandun sa chapter 12,
0: mm-hmm,
1: verse 1, mga kapatid, is when he stands, resurrection comes. Link sa kanya sa Daniel. So this is very clear, mga kapatid. There is no delegation dito sa chapter 4, verse 16. No, there is no delegation na para bang nag-utos lang ang Diyos. But it is God's, Christ's own voice with the voice of an archangel.
0: Mm-hmm.
1: And then, pag pumunta ka sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, it will be more clearer. Kasi yung voice mismo nandoon is voice of Christ.
0: Ayan.
1: And then you go to John, those who are dead will hear his voice and will rise from the grave. So, this Michael, mga kapatid, na pinapangalan ng the archangel, this Michael is another identity of Christ in the scripture. Pag pinag-aralan po ninyo ang inyo pong mga banal na kasulatan, this Michael is another identity of Christ wherein he relates with his people. He relates with his people as the archangel, Michael the archangel. Na kung saan makita mo doon sa chapter 12, this Michael wars in war against the dragon. So, sino po yung kakalabanin nun? Of course, this is Christ himself, mga kapatid. From the grammar of 1 Thessalonians chapter 4 and the demand of 12 verse 1 ng 12 verse 1 ng Daniel, this person, this Michael, is Christ himself. Kasi sa Biblia, mga kapatid, mga ka-reasoning, ano ho, pag binasa po ninyo sa Biblia, many times, for example, ang angel of the Lord na binabanggit na nagpakilala kay kay Moises sa Exodus chapter 3, and pag binasa po ninyo yung Numbers, yung angel of the Lord po doon, right after ng mention ng angel of the Lord, this angel of the Lord was identified as God himself. So this is another name of Christ, mga kapatid, wherein when Christ stands, there will be time of trouble, and after the time of trouble, there will be a resurrection of those people who are sleeping and will rise from the grave and will have, sabi dito, everlasting life. So Michael, itong Michael po dito, when you study your Bible, the great prince, Michael, which is means who is like God, mga kapatid, mga ka-reasoning, that simply means that this Michael as the celestial being is Mike, is Christ himself. Mm-hmm. The another identity of Christ na nasa Biblia na masusumpungan natin, na kung saan kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan, kay Kristo hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang kapangyarihang bumuhay ang isang anghel, walang kapangyarihang bumuhay ang anghel para sa buhay na walang hanggan, kundi sa pamamagitan lamang ng tinig ng Panginoong Hesus, babangon ang isang patay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung siya po ay isang tapat na may pananampalataya sa atin pong Panginoon. So Daniel chapter 12, partner, bago ibalik sa iyo. Daniel chapter 12 verse 1 hanggang verse 4. It is the final, no? It is the climax wherein after Michael ay wala na pong ibang tumayo na another king to replace him. But after Michael, we see this concluding part of the vision of chapter 11. We see here, mga kapatid, that this is the final battle between the forces of good and evil, wherein Michael stands for the people of God and gives eternal life to those who are in faith of the Savior. So again, ito pong Michael na ito ay walang iba kung atin kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Based on the grammar of how Daniel constructs it, and sa further study ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Partner, balik ko sa iyo.
0: Ayan, thank you so much, partner. No, parang wala na akong sasabihin, ano, dahil nasabi na po lahat. Totoo po 'yan, mga ka-reasoning, ano, sapagkat yung pinag-uusapan po natin kanina, the Michael, the archangel is actually our Lord Jesus Christ, ano. Yun po yung kanyang ang atin si Michael po, ano, bago po siya ang atin pong Panginoong Hesus, yung sabi nga po ng mga theologian, dahil sila po ay mga theologian, ano, bago po si Jesus ay naging tao siya po muna, ay naging anghel, ano. Yeah. Yan po yung ating Panginoong Hesus. Nabanggit kanina ng aking partner na itong si Michael ay siya po yung prince, ano. Kung makikita mo, very special. Alam niyo po kung paano na identify ng hindi lang ng mga theologian, dahil iba rin po yung mga biblical studies, yung pinag-aaralan po nila yung Bible, ine-expose nila katulad ng ginagawa po ng reasoning from the scripture. Iba rin po yung theologian, ano. Pero maging ang mga sa biblical studies at maging sa mga theologian, they agreed, ano, na kung makikita nila yung identification or yung characteristic, yung pagiging celestial nitong special nitong Michael, na pagka once na siya ay binabanggit, very special kung titignan po natin, ano, wala po siyang kaparehas. Never po na si itong sinasabi po nating Michael ay nagkaroon po siya ng kaparehas, no? No, or nagkaroon po siya ng equal doon sa Bible. Kundi ito ay talagang nag-iisa lamang itong Michael po na ito. Kaya kung tatanungin po natin, no, sino po itong Michael na ito? Michael is the archangel. Gusto ko pong bumalik, ano, doon po sa napag-usapan natin kanina, yung sinabi po, nabanggit po sa atin ng aking partner, na itong si Michael is a prince, no? Pag sinabi mong a prince, ano ba yung kanyang pag binabanggit yung prince, paano ba natin to nai-interpret, ano? Kasi kung titignan nyo po sa Daniel chapter 10, kung babalikan po natin yung context po niya doon sa libro lang po ng Daniel, itong Daniel chapter 10 verse 20, sabi po rito, then he said, 21 I should say, but I will tell you what is noted in the scripture of truth. Sabi niya, no one upholds me against this except Michael, your prince. Mm. Itong sitwasyon po na ito, itong si Daniel, ay nananalangin po siya sapagkat meron po siyang nakitang vision na hindi po niya mainawaan about po sa Persia at about po sa Greece. At nanalangin si Daniel at dinala yung message na yon. Yung kung makikita po natin, grabe yung battle, ano? Grabe yung labanan doon sa air, no? Bago dumating yung message kay Daniel. Pero sabi niya ganun dito, "But I will tell you what is noted in the scripture of truth. No one upholds me against this." Sabi niya ganun, walang pwedeng walang pwedeng makahawak nito. Sabi niya, "Except Michael, your prince." No, very special. Kung angel ito, I think hindi ito pagkakatiwalaan ng isang napaka-special na bagay na itong truth na ito, mga ka-reasoning, ano, itong truth po na ito ay ito yung pagpapaliwanag ng kinabukasan. No, alam niyo po, hindi po ang nakakaalam lamang po ng kinabukasan, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ngunit sabi niya, walang ibang makakahawak nito maliban sa isa lang. Sabi niya, sino? Si Michael. So ibig sabihin, meron ding isa, no, na pwedeng na nakakahawak din ng pwedeng magpaliwanag ng kinabukasan, walang iba kundi itong si Michael the Prince. Alam niyo po ba, no, itong prince na ito, ginamit po ulit ito sa Gawa 5 versikulo 31. No, tingnan niyo po, ano, punta po tayo sa wider context. 5 verse 31, at ito po yung pagkakasabi rito sa verse 31. "Him God has exalted to his right hand to be prince," hindi lang prince, "and," sabi niya, "savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sin." Ito palang prince na ito. Alam niyo, isa lang po ang tinatawag na prince sa Bible, ano? Itong si Michael, siya lamang po yung tinatawag na prince, na yung pagkakagamit ng prince ay yung pagkakagamit sa kanya ng prince ay equal doon sa Acts chapter 5 verse 31 na dinugtungan, sabi niya, "Prince and Savior to give repentance to Israel and forgives their sin." Mm-hmm. Grabe, ano? Kung titignan mo, itong Michael, itong prince na ito, ay pwedeng magpatawad ng kasalanan. Alam nyo, mga ka-reasoning, hindi maaari na kung ikaw ay anghel lamang, ay pwede kang magpatawad ng kasalanan. Maliban na ikaw ay isang Diyos din. At naniniwala po tayo, ang reasoning from the scriptures, ay naniniwala po ng ating Panginoong Jesus ay Diyos din, no? Kaya ito po, itong si Michael the Archangel. Nakita niyo binanggit sa ng partner kanina sa Thessalonians 4 verse 16 nung sinabi niya na the voice himself, yung boses niya mismo. Sabi niya, "He will shout with the voice of the Archangel." Ibig sabihin, yung Lord mismo sisigaw siya ng isang boses ng archangel, no? Ano po bang ibig sabihin nun ng isang archangel? Ibig sabihin po, boses po yun ng ating Panginoong
1: Jesus.
0: Boses niya mismo yun. Boses mismo ng ating Panginoong Jesus, yung boses na sisigaw. At alam naman po natin, ano, na yung boses ng ating Panginoong Diyos, yun ang boses na kung saan ang mga namatay ay magkakaroon ng buhay namang muli. Ganun, yeah, po katindi, ano? Ganun po kaganda. Eh, kaya po itong Michael po na ito ay hindi po ito basta-basta na Michael, kundi ang Michael po na ito ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Partner, pwede kang magbigay ng karagdagan para, yeah, sa ating conclusion.
1: Makita natin dito, partner, yung, mm-hmm, yung beauty ng person ng ating Panginoong, yes, Jesus. He is not only expressed as parabang Lord, na, mm-hmm, parabang sa concept ng sanglibutan ay parang distant.
0: Uh-huh.
1: Pag binasa natin yung Kristo na atin pong sinasampalatayanan at makita natin identified ito, of course, nakita natin as this person is Michael, makita natin that Christ is the supreme leader of heavenly angels and the defender of his own people.
0: Yes, yun ang napakaganda.
1: The judge and warrior. Kasi ang salitang yung Michael dito, this Michael is always prepared for war. Sa context ng Joshua chapter 6 verse 2, wherein he says, nakita dito ni Joshua yung commander of the host army of the Lord, ito ay identified as Christ himself.
0: Mm-hmm.
1: The commander, an army of the Lord. This means an commander and army of the Lord. He's ready for battle. He fights for God's people. Mm-hmm. This one, this Michael, mga ka-reasoning, nakita natin dito that he stands. In this Michael, he is the celestial being that is has charge or protects God's people. So this is very clear, mga kapatid, that this Michael is Christ himself. Pero ito bang ibig sabihin pagkas dahil yung Michael ay binabanggit na he is the archangel, na para bang kumbaga partner, to para maintindihan natin, na para bang siya lang ay isang PNP chief pero meron pang mas mataas sa kanya, na anong tawag doon partner, yung sa presidente, so yung pinakamataas,
0: general,
1: nakalimutan ko. Hindi lang siya, ito bang Michael the Archangel is PNP chief na merong nag-appoint lang sa kanya na mas mataas. Pag binasa po natin, this Christ and this Michael is not lower than God na mentioned sa Biblia. As others believe, kasi ang iba naniniwala that this Christ is Michael, pero ito ay lower God or lower angel na kung saan ay mas mababa sa Diyos. Pag binasa po natin, this Michael identified as Christ is equal with the Father, equal with the Holy Spirit. Hindi po ito lower. This is the pre-incarnate Christ in the form of a warrior, a judge, and a priest in the context of 8 verse 10, partner, na kung saan nandun din siya sa daily services na binabanggit. Gusto kong basahin, partner.
0: Mm-hmm.
1: Daniel chapter 8 verse 10, sabi dito, It grew great, even the host of heaven, and some of the host and some of the stars it threw down to the ground and trampled them on them. And then sa verse 11, it became great, even as great as the prince of host. And the regular burnt offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown. Pag binasa mo dito, yung context, this is patungkol about sa little horn. Of course, may little horn dito. It's a battle between the little horn that trampled down the sanctuary of God. Na parabang ito ay nagbabadya ng laban sa kataas-taasan. In this context, makikita natin yung involvement, yung prince na gumagalaw para sa bayan ng Diyos. So, he is priest as well. He is mediating for God's people. He is also a warrior that protects God's people. And he is also the leader of the angels, which means victory is sure when you are under the banner of Christ, under the banner of this angel. So, hindi po porket sinabi natin na this archangel, dahil may angel doon, therefore he is created being, or therefore he is lower being. Hindi po ibig sabihin nun that this Michael is lower God, or just a mere angel. Pag binasa po ninyo ang Biblia, for example, partner, gusto kong basahin sa Exodus chapter 3 verse 2, and gusto kong banggitin, Judges 6 verse 12 and verse 14, that this angel of the Lord is also Yahweh. So, hindi ibig sabihin, pag binanggit na angel, mababa yon. You have to determine in the context na this angel, the angel of the Lord, for example, dun sa binabanggit ko, is Yahweh himself. So, pag sinabi natin archangel, Christ is the archangel, Michael is the archangel, it doesn't mean na siya po ay created being dahil angel. No. But this is another form of Christ, another identity of Christ, the pre-incarnate Christ that protects his people. But he is equal with the Father and he is equal with the Holy Spirit. Maganda po ang pag-aaral na kung saan pag-aaralan po ninyo that this Michael is Christ. Because here we see that Christ is very close to his people. He is involved in the history of his people. He is involved in the lives of his people. And then, therefore, he also concludes the lives of his people. Kasi dito po sa 12 verse 1, atin pong pinag-aaralan, Michael takes stand. He takes the rulership. And when he takes the rulership, no king will stand against him, because he is the king that will reign forever and ever. Because with him, sa kanyang pagtayo, sa final event ng kuan ng history, the final battle, in this earthly living, earthly life, na kung saan pagtayo ni Jesus ay mabubuhay ang mga sumasampalataya sa kanya, then we will be with him for eternity. Ito po, ito pong si Michael is Christ himself, who is ready to give eternal life for those who believe in him, who's ready to assure us na kapag tayo ay nasa kanya bilang kanyang bayan, na kapag tayo ay nananampalataya sa kanya, na atin po siyang tinanggap, na atin pong tagapagligtas, na atin po siyang sinampalatayanan bilang atin pong protector, na siya po'y ating sinampalatayan bilang atin pong mediator, which is napakalaking portion po yun dito sa Daniel na pag-aaral. Kapag siya po ay atin pong sinampalatayanan, na siyang namatay para sa atin. This Michael the Great Prince, who rose from the dead when he died, as nung siya ay nagkatawang tao at namatay, when he rose from the dead, siya po ay bubuhay din sa atin. Siya po ay magiging assurance din po natin na kapag tayo ay nasa kanya, ay meron pong pag-asang buhay na walang hanggan. Kayo po ba ay napapagod na, kumbaga, napapagod kayo sa buhay na magtagumpay para sa inyong sarili? Christ is your protector and Christ is your victorious warrior. Kapag kayo po ay nasa kanya, kapag kayo po ay mananampalataya at kayo po ay may paglilingkod sa kanya, buong puso po ninyong ibinigay ang inyong pong buhay sa kanya, Christ will assure you that there is always victory sa kabila ng anumang battle na meron tayo sa buhay. Yan, partner, ang aking pagtapos na pag-share sa atin pong mga kapatid.
0: Yes.
1: And hoping, mga kapatid, na meron tayong natutunan. And gusto ko, partner, imbitahan, kung kayo po ay meron pong mas nais pang panahon na mag-aral ng kasulatan, ay humanap po kayo ng isang iglesia na ang pangalan po ay Seventh-day Adventist. Patulong po kayo doon, maghanap po kayo ng panahon upang mag-aral ng salita sa mga miyembro, kasama ng mga miyembro at ng pastor, kung inyo pong hanapin. Kung hindi po, kung nais po ninyo mag-connect sa kanila, you can chat us and we will refer you, we will find time, mga ka-reasoning, para kayo po ay i-refer doon po sa makakatulong na pastor na mas malapit po sa inyo sa pag-aaral ng Biblia.
0: Ayan, maraming salamat po, ano, talagang huwag po natin kakalimutan, no, na ang atin pong pinag-usapan sa Daniel chapter 12 verse 1, na kung saan itong si Michael ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Ano? Kaya kung makikita po natin, ganun po ka-close ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang po siya nagkatawang tao para abutin tayo, ngunit maging ang ating Panginoong Jesus ay naging anghel din naman upang kanyang pagharian at upang kanyang samahan at makapiling ang mga anghel. At hindi lang yon, mga ka-reasoning, ano, ang ating Panginoong Jesus ay naging tao upang makapiling tayo.
1: Yeah.
0: Upang maranasan niya yung ating karamdaman at upang masabi po natin na itong Kristo na ito na akin pong sinasampalatayanan ay Kristo na siyang magbibigay ng tagumpay sa akin. Bakit? Sapagkat siya ay nakasama rin at naranasan niya rin na maging tao katulad po natin. Kaya maraming salamat po, ka-reasoning, ano, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa oras po na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat, lalo na dito po sa studio ng Northern Luzon Mission na pinahiram po sa atin ang kanila pong studio. Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Bago po tayo magpaalam, ibigay ko sa akin pong partner ang panalangin para sa panghuling panalangin.
1: Ayan, tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, dakila po naming Ama, salamat po sa pagpapala ng langit, karunungan na inyong ipinagkakaloob.
0: Yes, Lord.
1: Pagpalain po ang lahat po ng nanunood at nakikinig ng inyong salita, ang inyong pong pangunguna at patuloy, O Diyos, na pagbibigay ng karunungan ng maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen. Muli, magkita-kita po tayo. Monday, Tuesday, Wednesday, MWF po yan from 6 p.m. to 7 p.m. dito lamang po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, at mga kababayan. Ngayong gabi po ay pag-aaralan natin kung ano ang naging tugon ng ating Panginoong Diyos sa pagkakasala ng ating unang mga magulang at sa pagkakasala na kinakaharap din natin sa ating buhay. Meron bang mabuting balita sa gitna ng napakaraming masasamang balita na ating tinanggap? At ano ang mabuting balita sa gitna ng kasalanan, kahirapan na ating mga pinagdaraanan? Sa resulta po ng pagkakasala, sangayon sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, talatang 6, ay ganito. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa, ay naligaw

bago-baga ang itsope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Ano po ang inyong palagay? Sa palagay po kaya ninyo, yung mga Ethiopian ay kaya nilang magpalit ng kulay ng kanilang mga balat o yung leopardo ay matanggal ang kanyang batik? Sabi ng Panginoon, kung magkagayoy, makagagawa naman kaya kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Kung paanong ang kulay ng mga Etiope sa ngayon sa talata ay hindi na kayang palitan sa kanilang sarili, at kung paanong ang batik ng leopardo ay hindi din niya kayang tanggalin sa pamamagitan ng kanyang sariling effort or initiative, tayo daw na mga bihasang gumawa ng masama, tayo ay inclined, tayo ay bent, ang ating tinatawag na proclivity, ang ating tendency, ang ating inclination, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay doon sa paggawa ng masama. Kaya marami kahit na mga Kristiyano, nag-i-struggle pa rin para sumimba, nag-i-struggle para magbasa ng Bible, nag-i-struggle para sumama doon sa mga gawaing mga paglilingkod ng iglesia, sapagkat kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ang atin daw inclination ng ating tendency ay yung paggawa ng masama. Ngayon, meron bang mabuting bagay sa atin? Tanungin natin sa Job 14:4. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Meron daw po bang makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Sinagot din po yan ni Job. Sabi niya, wala. We are totally polluted. We have totally rebelled against God and we become very hopeless sa ating sitwasyon. Sabi pa ni Propeta Isaiah sa 64 verse 6, sapagkat kaming lahat, ilan daw po mga minamahal na mga kaibigan, kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Ilan daw po yung naging marumi at ang katuwiran ay naging parang basahang marumi? Lahat daw po tayo, kasama lahat ng pastor, kasama lahat ng elders, kasama lahat ng tao dito sa lupa, yung sarili nating katuwiran ay kagaya lamang ng basahang marumi. Alam niyo po, sabi ng banal na kasulatan sa Roma Kapitulo 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Yamang ang lahat ay nagkasala, sabi sa talatang 23, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang tunay at totoo. Ito po ang katunayan ng ating kalagayang mga tao labas sa ating Panginoong Diyos. Sa ating sariling katuwiran at pagsisikap, tayo po ay hindi nakaabot. Kulang doon sa expectations, doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sa ibang paraan, ang kasalanan is also called as missing the mark, falling below what is expected of us. Hindi natin natamaan yung inaasahan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay nagkasala. At kung ang lahat ay nagkasala, sabi sa aklat ng Roma Kapitulo 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba, kundi ang kamatayan. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo ay mayroong kalalagayan labas sa ating Panginoong Hesukristo, labas sa pagtitiwala sa Kanya, ay kalagayang kalunos-lunos, kalagayang walang pag-asa, kalagayan na malayo doon sa tinatawag nating pag-asa sa buhay na walang hanggan at hindi natin makakamit ang anumang ipinangako ng ating Panginoong Diyos kung sa ating sarili lamang sapagkat tayo ay punong-puno ng kasalanan. Palagay nyo, pinabayaan na lang tayo ng ating Panginoong Diyos nang tayo magkasala. Alam nyo po sa atin sa Pilipinas, merong ugali ang mga tao na sinasabi na, aba, natural siya ang nagkasala, eh di siya ang lumapit. Di ba ganun? Pero alam niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, nang tayo ay magkasala, ang Panginoon ay siyang lumapit sa atin. Ito po ang sabi sa aklat ng Isaias, Kapitulo 49, talatang 15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Malilimutan po ba, mga minamahal na mga kaibigan? Talaga

pang yung mga nanay, can they forget their suckling child? Makakalimutan ba nila yung kanilang mga baby? Eh, alam niyo po, meron tinatawag na bonding na somehow ay beyond the natural ang mga magulang, lalo na ang nanay sa kanilang mga anak. May mga tinatawag pa nga, pag namamalengke daw eh, nararamdaman nila kung gusto nang dumede nung kanilang maliliit na mga anak. They can feel it, so they will be rushing back home. Kaya sabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Sabi ng banal na kasulatan, oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ilang mga balita na ang ating nakita sa ating mga television, sa mga dyaryo at sa mga radyo na may mga baby na kanilang itinapon doon sa toilet, sa basurahan, isinabit doon sa sanga ng punong kahoy, yung iba naman ay itinapon doon sa basurahan o di kaya naman sa gilid ng langsangan at pinabayaan na nilalanggam at tinatangay ng mga aso hanggang sa sila ay mamatay. Opo, ang mga magulang na dapat may malalim na pagmamalasakit sa kanilang mga anak ay makakalimot. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Diyos, hindi kita malilimutan. Dito po sa talatang 16, kanya pang idiniin upang maalaala natin at malaman natin ang lalim ng pagsinta, ang lalim ng concern sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nanga sa harap ko. Dito kinuha ang mga tinatawag nating mga letra sa kantang hindi kita malilimutan. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakakalimot sa iyo. Kung sa tingin mo pinabayaan ka na ng Diyos, kung sa tingin mo kinalimutan ka na ng Diyos, kung sa tingin mo masyadong abala ang ating Panginoong Diyos sa pag-re-repair ng universe at ng buong sanglibutan, tandaan mo ang mga talatang ito, kaibigan ko. Sabi niya, hindi kita

ang iyong pangalan. Naalala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. At ang iyong pangalan ay nasa kanyang palad. Ano ang kanyang ginawa nang sabihin niyang hindi kanya malilimutan at hindi kanya pababayaan? Sabi ng Mateo 1:23, isang araw hindi na kontento ang Panginoong Diyos sa pagsusugo ng mga anghel. Isang araw hindi na kontento ang Panginoong Diyos sa pagsusugo ng mga propeta. Isang araw hindi na kontento ang Panginoong Diyos sa pagsusugo ng mga banal na tao upang kanyang ipakilala ang kanyang pag-ibig sa sanglibutan. Isang araw ang Diyos mismo ang nagkatawang tao upang mas maliwanag nating maunawaan, mas malinaw nating maintindihan. Ano ba ang nasa puso ng Diyos? Galit ba ang Diyos sa akin? Malupit ba yung Diyos? Masama ba yung Diyos? Ayaw na ba talaga sa akin ng Diyos? Sabi ng Mateo 1:23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ng Diyos. His name will be called Emmanuel, which means God with us. God is not against us. God is not your enemy. God is not someone who is fighting against you. God is within you. God is in your camp. God is on your side. God is not your opponent. He is on your side. Ang Diyos ay suma sa atin. Nang tayo'y magkasala, sinasabi ng Diyos, kasama mo ako, anak. Ako ang iyong tagapagligtas at ako ang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang magtagumpay sa kasalanang iyong pinag-iistragelan hanggang sa mga oras na ito. Niliwanag ito ng ating Panginoong Jesus nang sabihin niya ang pinakapalasak na talata sa buong sangkakristyanuhan at ngayong gabi ay ating nanamnamin at ihimayin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ng talata? Pansinin niyo po, gayon na lamang. For God so loved the what? For God so loved the world. And what did the world do to deserve that love? The world is in enmity against God. The world is in rebellion against God. And yet the Bible clearly tells us the heart of God. For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sanglibutang nagkasala. Mahal ng Diyos ang sanglibutang lumayo sa Kanya. Mahal ng Diyos yung mga nagpasya na kalabanin siya. Mahal ng Diyos yung mga taong lumakad papalayo sa Kanya, yung nagduda sa Kanya, yung mga nagkamali at nagkasala. Sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world. And when God loves the world, He gave His only begotten Son. God is a loving God and God is a giving God. Alam niyo po, maiintindihan niyo yung bigat ng talatang ito kung kayo ay mayroong mga anak. Kung ilan sa atin ang kakayanin na magbigay ng ating anak alang-alang sa masamang tao. Kaya ang sabi ng Juan, mabuti na nga, baka meron pang mamatay doon alang-alang sa mabuting tao. Ngunit ang Panginoong Diyos ay hindi namatay because we deserve it. Hindi siya namatay because tayo ay mga kaibigan niya. Namatay siya dahil sa panahon na tayo ay mga kaaway niya, when we were enemies of God, when we were rebelling against God, He died for us. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, ngayong gabi, kung ikaw ay nagkasala, para sa iyo si Jesus. Kung ikaw ay lumalayo sa Diyos, para sa iyo si Jesus. Sa atin na mga nagkamali sa buhay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Sabi kanina ng talata, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang naparito ang ating Panginoon sangayon sa Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ilan po yung nawala? Sabi sa aklat ng Isaiah kanina sa 53, lahat ay nawala. Bakit nawala? Naligaw. Bakit sila naligaw? Dumaan sa kanilang sariling landas, yung kung ano lang yung gusto nila. Ang Panginoong Diyos ay naparito upang hanapin tayong lahat. Sabi sa Epeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos.
hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kami po na inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay naniniwalang lubos na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga ginawa, ginagawa o gagawin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin, doon sa kanyang nakumpleto na ginawa doon sa krus, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang bawat isa ay magtatamo ng lubos na kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang tawag po dito ay biyaya. Pagka sinabing biyaya, ito daw ay kaloob o regalo o gift ng ating Panginoong Diyos. At ang regalo, hindi binabayaran. Kapag ka binayaran, hindi na po yung regalo. Bili na yun. Hindi natin pwedeng bayaran ang kaligtasan. Ang kaligtasan, regalo ng Diyos. Hindi mo din pwedeng pagtrabahuhan sapagkat kung pinagtrabahuhan mo, eh ang tawag doon, sweldo. Hindi mo pwedeng pagtrabahuhan para makasweldo ka ng buhay na walang regalo daw ito ng Diyos. Mga kapatid ko, huwag nyo nang pagsikapang maligtas. Huwag nyo pagsikapan na makarating sa langit. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos because that thing that we could not accomplish on our own, He accomplished for us. Yung bagay na hindi natin magagawa, ginawa ni Kristo ng libre para sa iyo. Ang kailangan mo ay sumampalataya kay Jesus. Magtiwala sa kanyang nagawa doon sa krus at sa kanyang pamamagitan ngayon doon sa langit. Sabi ng Roma 6:23, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bakit niya ito ginawa? Sabi ng Roma 5:8, datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kailan daw po siya namatay? Is it because we deserve it? Is it because we are good? Kawawa naman tayo, mababait itong mga tao. Dapat mamatay sa atin ng Diyos. No, the Bible is very clear. He died when we were yet sinners, when you are helpless, when you are in a total mess, when your life is nothing but a wreck, when you are hopeless and helpless. Christ came to save you, to rescue you. It is only because of the goodness and the grace of God that we will be able to make it to heaven. He saved us not because we are worthy, not because we are good, but because God is good. Your God is infinitely good. God has had mercy upon us. Nahabag ang ating Panginoon sa ating malalim na pagkakasala. Roma 5:10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Kailan daw po namatay ang anak para sa atin? Nung tayo anya ay mga kaaway pa ng Diyos, nang galit tayo sa Diyos, nang minumura natin ang Diyos, nang nagtatampo tayo sa Diyos, nang tumatakbo tayo papalayo sa Diyos, nang kaaway tayo ng ating Panginoong Diyos, nang masamang masama ang loob mo sa Panginoong Diyos at wala kang tiwala sa Kanya, namatay Siya upang makipagkasundo sa atin. Nang tayo ang may sablay, Siya yung lumapit sa atin. Sinabi niya, anak, kakampi mo ako. I'm on your side. I'm on your camp. Emmanuel, ang Diyos, kaibigan, ay hindi mo kalaban. Ang Diyos ay iyong kakampi. Anong ginawa niya? Sabi sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa panahon ng Israel, nang isigaw ito ni Juan doon sa tabi ng ilog ng Jordan, naiintindihan nila that when John said, this is the Lamb of God that takes away the sins of the world, they understand that all the lamb must go through being killed in the sanctuary. Yung kordero ay papatayin doon sa sanktuaryo. At kung si Jesus, ang kordero ng Diyos, na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ang korderong ito is all in. Lahat ay itataya niya alang-alang na magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayong gabi, walang pagdududa. Isang bagay ang tiyak. Tiyak ang iyong kaligtasan kay Jesus. Lubos ang iyong kabanalan at kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang ating tanging pag-asa, kung tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan, ay hindi dahil sa ating ginawa, kundi doon sa mayamang biyaya na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa paglalarawan ni Pablo sa Hebreo 12:14, ito ang kanyang sinabi, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo,
at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo. Naalala niyo po nang nakalipas na gabi nang tayo ay dayain ng Diablo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito hindi lamang upang iligtas tayo, kundi tayo din ay makalaya mula doon sa pagkaalipin ng Diablo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapuksa niya ang kapangyarihan ng Diablo sa ating mga buhay. Makalaya tayo sa impluensya ng Diablo sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sabi sa Gawa, Kapitulo 16, talatang 30, nang nagtanong ang mga jailer kay Apostol Pablo at kay Silas, mga Ginoo, sabi niya, anong gagawin namin upang kami maligtas? Yan ang magandang tanong ngayong gabi. Anong gagawin natin para maligtas? Ang sabi ni Pablo sa kanila ay ganito, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sangbahayan. Papaunahan ko na po kayo, may mga samahang pananampalataya at relihiyon sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng sanglibutan na di umano ang kaligtasan ay matatamo mo sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang samahan. Hindi po yun ang turo ng Biblia. May mga sekta ng pananampalataya na di umano ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtataas ng panyo, pagpupuhunas ng kung ano-ano, pagpapatato ng kung ano-ano. Kailangan mo gagawin ito, kailangan mo gagawin ito, kailangan mo magtitika, kailangan mo nagpipinitensya, kailangan mo na pinapahirapan yung sarili mo para di umano yung galit na Diyos ay matuwa sa iyo. You have to pay for your sins. Yan ang gusto nila. But the Bible says, someone paid for your sins, and that is Jesus Christ. You have to believe in Him and stop believing on anyone else. Tumigil tayo sa pagtitiwala sa kahit na sino man, sa kahit na anuman. Sabi ng Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan. Ang pagmumula ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesukristo na ating sinasampalatayanan. Pag sumampalataya, sabi sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy magsidating ang mga panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng Panginoon. Kayo po ba'y nabibigatan? Parang kahit na marami kang pera, hindi maginhawa. Di ka makatulog ng maayos sa gabi, kahit na maganda ang iyong kama. Kahit na malaki ang iyong bahay, parang malaki din ang iyong problema. Baka sakaling ang ating suliranin ay hindi pinansyal o material, kundi espiritual. Kailangan natin ang katiyakang mahal tayo ng Diyos, na tayo tinatanggap muli ng ating Panginoong Diyos, at tayo ay tama ang ating relasyon sa Kanya. Anong gagawin? Sabi ng unang Juan 1:9, bukod dun sa manampalataya, tayo daw ay magsisi. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay papatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan, batid ng ating Panginoong Diyos lahat ng ating ginawa, pati yung mga bagay na walang ibang nakakaalam kundi ikaw lamang at ang ating Panginoong Diyos. Bakit pa natin kailangang sabihin sa Kanya? Kung alam naman pala ng ating Panginoong Diyos, bakit pa natin sasabihin sa Kanya? Sa unang Juan, ay ipahayag daw natin ang ating mga kasalanan. It's not because hindi alam ng Panginoong Diyos ang mga bagay nito. It is because now we are admitting, inaamin natin, Panginoon, mali ho talaga ito. Panginoon, sablay ho talaga ito. Ating inihahayag sa Kanya at kinikilala na mali ang ating nagawa. Yun ang dahilan kung bakit may panawagan ng pagsisisi. Sabi sa aklat ng Isaiah 55:7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Ilan daw po ang masama? Tayo lahat. Ilan din po ang liko? Tayo lahat. Ano daw po ang gagawin natin? Lisanin ang alin daw po? Nang yung masamang lakad. Alin pa rin po ang lilisanin? Yung kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ito ang mabuting balita. You can start all over again. Pwede kang bumalik sa Diyos. Hindi ka sisipain ng Diyos. Hindi ka itataboy ng Diyos. Hindi ka paparusahan ng Diyos. Ang lalapit sa Kanya, sabi ng banal na kasulatan, kaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng hindi tipid,
Hindi siya kakaunti magpatawad. Siya ay magpapatawad ng sagana. Siya ay magpapatawad ng lubos-lubos. Alam niyo po, napakalalim ng aking kaligayahan at napakalalim ng aking pagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sapagkat nang ako'y kanyang patawarin at nang ikaw ay kanyang patawarin at tayong lahat ay kanyang patawarin, nilubos-lubos niya tayo. Sabi ng isang kanta, "There is a fountain filled with blood flows from Emmanuel's vein when sinner comes to cleanse when sinner comes within the flood, cleansed from the guilty stain." Meron daw isang malaking tinatawag nating fountain na kung saan ito'y dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at lahat ng magdadive doon ay lilinisin mula sa lahat ng kanilang pagsalangsang. Opo kaibigan, ito pwedeng mawala lahat ng ating kasalanan. Yung mga kasalanang hindi kayang patawarin ng tao, kayang patawarin ng Diyos. Alam niyo po, kung tao lang ang hahatol sa akin, hindi na ako magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit salamat na lamang sapagkat may Diyos na nahabag sa akin, may Diyos na nahahabag sa iyo, may Diyos na nagmagandang loob sa iyo at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Do not count yourself out. Do not say, "Pastor, you do not know me." Yes, I do not know you, but God knows you. Do not count yourself out. God loves you just the same. Mahal ka ng Diyos. Pinapatawad ka ng Diyos. Tinatanggap ka ng Diyos. Inaanyayahan ka ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Ang sabi sa Juan 1:12, ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. At kapag ka nasa iyo na ang anak, ang sabi ng unang Juan 5:12, nasa iyo na din ang buhay na walang hanggan. Para malinawanagan nating mabuti ang bagay na ito, ay inilarawan ng Panginoon ang ating kasaysayan sa isang maikling kwento ng alibughang anak o ng prodigal son. Sabi ng bunso dun sa ama, "Bigay mo na sa akin lahat ng aking mana na nauukol sa akin." Eh, buhay pa yung tatay. Pero yung tatay niya, binigay pa rin sa kanya. Binahagi sa kanya yung kanyang pagkabuhay. Sabi sa Lucas 15:12. Tapos umalis siya, pumunta dun sa malayong lupain at inaksaya ang kanyang mga kayamanan at kabuhayan sa paluging pamumuhay. Party dito, party doon. Masarap yung bawal. Enjoy na enjoy siya doon sa kanyang buhay malayo sa ama. Pagkatapos nagkaroon daw ng malaking kagutom sa lupain at nagkaroon ng kawalan ng pagkain, nag-apply siya bilang doon sa mag-apply sana siya sa kanyang mga kaibigan bilang trabahador nila, hindi siya matanggap hanggang natanggap lang siya magpapakain ng mga baboy. At dahil sa gitna ng malaking kagutom, gusto sana niyang kumain ng pagkain ng baboy. Pero pansinin niyo po ang talata sa 15:16. Ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Sa lalim ng kanyang kinasadlakang pagkakasala, kahit yung pagkain ng baboy hindi na available din sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Doon sa bahay ng aking ama, yung kanyang mga lingkod at mga alipin, mas maganda ang kinakain kaysa sa mga bagay nito. Siguro babalik na lamang ako sa ama. Baka sakaling pwede ako mag-apply doon bilang kanyang alipin. Makakain man lang ng kaunti. Baka sakaling tatanggapin pa ako ng ama." At siya'y nagtindig at nire-rehearse niya yung kanyang sasabihin sa kanyang ama. Sabi niya, "Ama, ako'y nagkasala. Ako'y iyong patawarin. Pwede bang mag-apply bilang iyong alipin?" Ngunit sabi ng banal na kasulatan sa Lucas 15:20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya ay hinagkan. Malayo pa siya ay palagi siyang inaabangan ng ama. Alam ng ama na baka isang araw sa pagkakilala ng anak na siya ay mabuting ama, muli itong babalik. At nang bumalik nga ang kanyang anak, bago pa niya ma-recite ang kanyang pin-repair na speech na, "Ama, ako'y pwede bang mag-apply ng bilang iyong servant?" Siya ay agad na niyakap ng ama, nagdalang habag ang ama, tumakbo ang ama, at siya ay hinagkan at kanyang sinabi, "Bigyan niyo siya ng bagong damit, bigyan niyo siya, magpatay tayo ng ating baka sapagkat ang aking anak," sabi niya, "ay muling nabuhay, siya ay nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang magkatuwa." Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, hinihintay ka ng Ama. Nakabukas ang palad at ang kamay ng Ama. Pwede kang magbalik sa Ama. Sa mga taong nagkamali at nagkasala, nagrebelde sa Ama, pwede kang bumalik sa Ama. Hindi galit ang Ama. Ang mabuting balita, hinihintay ka ng Ama. Pwede tayong bumalik sa ating Panginoong Diyos at tayo'y kanyang tatanggapin. May pag-asa kapag ka ang buhay ay waring walang pag-asa. Itong pag-asang ito ay nasa ating Panginoong Diyos
na nagmamahal ng napakalalim sa ating mga makasalanan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

home are primary contributors to youthful rebellion and behavioral issues. How will we avoid incidents of this nature? Tonight, let us travel on the journey of our future generation kids as they navigate this challenging age. Your questions will be answered on Criminal Minds Part 2, coming up shortly on Mindful Chats. Mindful Chats sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back sa ating Mindful Chats. This is your 8 o'clock habit on a Monday, Wednesday, and Friday only here on 89.1 Adventist World Radio Manila. Kami po ay sumasahing papawid at kami uli po ay nag-o-offer ng isang maganda at makabuluhang gabi. Kami po ay magdi-discuss na muli para makatulong sa ating kaisipang kalusugang kaisipan. Dito pa rin po sa inyong paboritong radio station sa 89.1 Adventist World Radio Manila. Sa pangalan po ni Dr. Lalaine Alfanoso, nandyan lang po siya. Mamaya-maya papasok yon. Kami po ay sumasahing papawid. Dito po si Pam at kami po ay mapapasa inyo hanggang 9 o'clock in the evening. Mapapanood niyo po kami live sa ating mga Facebook at YouTube account. Kasama po natin ngayong gabi ang ating gwapong-gwapong tech na namiss ko yung tawa. Sana maririnig niyo. Si Andy, nandyan po siya sa kabilang dako. At meron po din ka po kami mga numbers na gusto niyo. Kung gusto niyo pong makipag-chat sa amin na confidential, ito po ay 0918-944-7891. Kami po ay huminto last time sa pagdi-discuss po ng ating mga Criminal Minds Part 2, Take 2 ito. Kami ay huminto dun sa neuroplasticity last Monday po. At ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-niniig at pagsasalaysay ng ating dapat malaman tungkol dito sa mga children in conflict with the law. Meron po dito sa si Ellen White po ay marami siyang sinulat regarding children who are troubled or troubled youth. Sabi niya, there are many things that are affecting them and we need to have a proper Christian education, youth mentorship, and family governance, laying a foundational philosophy for both rehabilitative justice and the prevention of juvenile delinquency. At ito nga po ngayon, umaharap tayo sa ganitong challenge ngayong mga nakaraang linggo. Mamaya po, i-discuss po yan ng substantively ng ating discussant at tayo po muna ay manalangin bago tayo pumunta sa ating pag-discuss at medyo mahaba-haba ito at hahayaan natin si ma'am na mag-discuss nito. Manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakatong ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay muling ipinapasakop ang aming mga sarili at humihingi po ng guidance ng inyong banal na espiritu upang po kami ay mag-guide, madirect at malead sa tamang lakaran sa aming buhay. Kami po ay kulang, ngunit po kayo ay perfect at kayo po lagi ang nagsusupply ng aming mga pagkukulang sa buhay. Pagpalain niyo po ang aming discussant ngayong gabi, bigyan niyo po kami ng magandang connection sa internet at pagpalain niyo po lahat ng makikinig ngayon at nawa po ikaw ay mabigyang luwalhati. Ito pong aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Take two for ating discussant ngayong gabi ay she is not just a psychologist but she is a registered psychologist, a certified clinical trauma specialist. And her deep passion is mental health advocacy. She earned
her master's degree with major in counseling psychology.

0: atin ngayon. Paano? Ano ang ating gagawin? Okay? So let's try to map no this defense strategy. So next slide po tayo. Okay. So ngayon, it's very important for us no to understand na hindi lang dahil nga yung criminal mind, maraming factors ang nakaka-apekto dyan. Therefore, we also ought no to strategize using different entities, no, different platforms, different avenues para ma-prevent itong mga bagay nito. So it requires us to have a unified and multi-layered ecosystem of defense. At meron tayong tatlong pillar, no? The first one is our family. Ito yung ating pinaka emotional and digital firewall, no? Pinaka pangsangga natin. Pangalawa, it is our church. Ito yung ating sanctuary, no? Para makaramdam yung ating mga kabataan ng authentic belongingness and healing. And pangatlo, yung ating community. So dito papasok yung ating mga school, yung ating mga local leaders, yung ating healthcare system, yung ating mga barangay, no? Para matulungan na maisaayos or ma-restore natin, no? Doon sa ideal, doon sa maayos at mapayapang pamumuhay and pag-iisip yung ating pong mga anak. Okay? So first, next slide. We are going to look at the first pillar, which is the family. Okay? So alam natin sa ating pong mga magulang, sa mga teacher, di ba kapag ang school, ang sabi natin dyan, pangalawang tahanan. Okay? Pero ang tahanan, ang unang paaralan. No? Again, ang paaralan ay pangalawang tahanan. Ngunit ang ating mga tahanan ang ating unang paaralan. So dito natututo, unang natututo yung ating mga anak how to recognize, manage, and handle their emotions, ano yung morality, no, yung concept of right and wrong, and ano yung kanilang identity. So marami pong mga research ang nagpapatunay when it comes to psychology na mas malayo sa or mas maliit yung chance na mag-involve no sa violence, depression, and aggression yung pong mga bata kapag meron silang maayos, secure, and healthy attachment sa kanilang mga magulang. No? So bago yan, bago yung ating mga anak maging anonymous online, kasi ngayon, Ma'am Pam, no, usong-uso sa mga social media, kahit nga sa Facebook, eh, kapag sumali ka sa group, pwede ka na maging anonymous. And most of the social media, di ba? Social media platform natin, kung familiar po kayo, no, meron tayong tinatawag na Reddit. Lahat yun, purely anonymous. So sobrang talagang, alam mo, nakaka-build ng confidence kasi alam mong hindi ka makikita, no? Pero we want to recognize and we want to instill this no, sa ating pong mga manunood at sa ating pong mga tagapakinig. Na bago yan, matuto na maging anonymous online, no? Kilalanin natin yung ating mga anak during our family dinners, during our morning or evening worship. Napakahalaga na meron silang anchor at tayo dapat yun, no? So, next slide. So, ano yung mga pwede natin gawin? So, by the way, no, nilagay ko po dyan yung picture namin. So, pero pinag-uusapan natin dito ay teenager. Pero yung anak ko, ma'am, 10 years old pa lang yan. No? Pero again, sabi nga natin, no, yung juvenile criminal mind, hindi yan nangyayari overnight. No? So talagang nasisimula yung kung paano natin hinuhubog mula pagkabata. Okay? At sabi dito, maraming mga magulang, no, sometimes we fall into the trap of what we call passive provision. No? So basta ma-provide natin ang pangangailangan. Sige, may tuition ka. Okay, sige, may pagkain ka sa kapagkainan. Sige, no? Okay lang. And parang sometimes we think na okay na. Kasi na-provide ko na eh. No? Yung pangangailangan ng anak ko. Physiological na pangangailangan. But we would like to call no on our parents to move from passive provision to active presence. Maging active. No? Ibig sabihin, hindi lang yung okay, tapos na ba yung homework mo? O, tapos na ba assignment mo? Nabayaran mo na ba yan? Nagawa mo na ba to? No? Yung talagang pangumumusta, kamusta ka? Ano ang laki nangyari sa iyo ngayon? No, sino mga kasama mo? Ano mga ginawa ninyo? Anong naramdaman mo? No? So, very important, no, sa ating pong mga magulang na magdagdag talaga tayo ng effort, no. Hindi natin sinasabi na hindi natin nare-recognize o hindi natin ina-acknowledge ang sacrifices ng ating mga magulang. Of course, no, saludo tayo sa mga magulang na binibigay ang lahat para sa kanilang mga anak, no? At may mga pagkakataon siguro, yun yung linya sa ano, linya sa pelikula, saan ako nagkulang, no? Yan, minsan ito pa sa patalasta, sinabon ko naman, no? Pero bakit daw, no? Ganyan.
1: Saan ako talaga, nagkamali?
0: Diba? Saan ako nagkamali? And gusto ko pang sabihin, no? Siguro parang form of encouragement din sa ating pong mga magulang. We would like to recognize again your sacrifice and we know, I know, that you've given your best, no? At ginagawa natin yung best na alam natin. And ngayon, sa ating pong mga tagapakinig, sana ito pong ating programa at pinag-uusapan natin, mas lalong mag-inspire sa atin na mag-reflect, no? Maybe, sabi nga, isa pa sa kanta, ma'am, I did my best, but I guess best. My best wasn't good exactly. enough.
1: Correct.
0: No? And of course, na dito sa mundong ito, hindi naman talaga natin ma-achieve yung ultimate perfection. No, in one way or another, meron talaga tayong mga magiging lapses. But I hope ito ay makatulong sa atin, no, to reflect on the parenting that we have. Paano tayo sa ating mga anak? Baka physically present pero emotionally absent tayo.
1: Ang balikan ko lang ng bata, 'di ba, ma'am?
0: Yes. Yes po, no. Kahit po sa anak ko, ma'am, no, i-share ko lang po. Yung anak ko nalulungkot siya kapag kunyari masyado ako matagal sa work. Although nasa bahay lang ako, work from home ako, ma'am Pam, for 2 years na. Pero yung anak ko, minsan mag-aano pa yun na si mami, ang dami namang work, puro na lang nasa laptop, no? So talagang minsan nagigilty ako na oo nga, no? Baka nandito ako pero hindi niya na-feel yung presence ko. And sometimes, no, parang he would ask me, mami, anuhan mo naman ako ng bedtime stories o kaya... Hihintayin niya talaga ako, ma'am Pam. Kahit minsan, kunyari matatapos ako ng 11, he wouldn't sleep hanggat hindi ako katabi. No? So yung kumbaga yung longingness ng anak na kahit alam niya naman yung nanay niya nandiyan lang.
1: Physically. No?
0: Pero, yes, pero yung maghahanap talaga siya ng, alam niya, excited siya na ikwento sa akin yung araw niya. Oh. No? Yung parang, yes po, gusto niya yung parang yayakap kami sa kanya. Yes. Yes, he's such a sweet kid. Kaya po sobrang sobrang sinisikap namin, no, na parang talagang maglaan ng quality time, no, sa amin pong anak. Pero alam ito pa, dagdag pa, no, Ma'am Pam, na sabi ko nga po sa inyo last time, nag-work po ako as guidance associate for 5 years. Wow, at alam niyo po, doon sa pinagtrabahuan kong school, private school po yun, and may kaya yung mga bata. Mm-hmm. Pero yung kulanto ko po sa inyo, na kapag tinaas mo yung sleeves, may mga slash. Sila po yung mga may kaya. Ang gaganda ng mga gamit. Makikita mo talagang mga yun sa mga branded, no? Pero bakit ganun? Kung nabibigay yung kanilang duho, nabibigay yung kanilang pangangailangan, sobra-sobra pa, then bakit nauuwi pa rin na yung bata o yung mga bata ay nakakaisip na saktan yung kanilang sarili o kaya maging violent, no? Kung sapat yung meron lang tayong pinangtutustos na physically, no, or parang physiologically.
1: Mm-hmm.
0: Sana maging wake up call ito na ang parenting natin, ang pag-aasikaso, ang pagmamahal sa ating mga anak, hindi lang doon, no. It goes beyond providing for the physical and the physiological needs, no, or basic needs ng ating mga anak. So dito po yan nagsisimula sa ating puntahanan at gusto po nating idiin yan. Again, no, yung pong sabi po dito sa slide natin, bakit mahalaga yung secure attachment? Kasi yung mga bata na nakaka-feel that they are emotionally safe, no, sa loob ng bahay, hindi nila kakailanganin or liliit ang risk for them to seek toxic validation outside. No? Kasi minsan bakit na nalulure ng mga online predators? Para po yung nga sabi natin, ma-indoctrinate or ma-brainwash. It can be na baka doon sa tahanan, no, hindi nila nahanap yung validation or belongingness na hinahanap nila. Kasi si mami, laging wala. Kapag nagsabi, ito, very common to, no, kapag narinig natin yung yung bata na sabi, magsabi na, ay, may crush ako, o kaya, ay, ganito yung ginawa ko. Ano sasabihin ka agad? Ah, nagaganyan ka na, ha? Gusto mo paluin kita? Kaya bata-bata, yes, no, nakakalungkot. So, sa halip na maging open yung anak, hindi na lang. Oh, sa iba na lang ako magsasabi. Kasi sabi ng mama ko or ng ano ko, bad daw to, bad daw ako. Diba? So I hope na ano no, na instead of being dismissive, o kaya naman parang, kumbaga, parang, ito pa ma'am pam, no? Minsan may tendency tayo to over na exaggerate pa. No? To exaggerate no, the situation. Sometimes what requires no of us is to remain calm. Especially dun sa mga issue na parang, feeling natin parang mabigat to. No, halimbawa, kaya masenan. No? Kasi kapag naiisip ng bata, ito po, minsan, tabang dyan, when it comes to parang sexuality, no? Usapin na sexual. No? Minsan, para iaano natin yung bata kapag magkatanong tungkol sa private parts, o kaya paano yung ganito, yung ganyan. So, ang tendency minsan, sasabihin, hoy, huwag mo nga sabihin yan, bastos yan. Minsan ganun, no? Parang ang tendency, parang maiisip na ng bata, ay, bastos pala to, kaya masama to, kasi yung nanay ko, yung tatay ko, ganito yung reaction. No? But when we approach the curiosity of our children in a calm and composed manner, no, they would understand na ay, hindi naman talaga pa, hindi naman lagi na parang masama yung aking na experience, no. It is normal for a child to become curious, and sometimes sa atin pa nila nakukuha yung maling impression kasi nga we tend to exaggerate. So very important, no, reminder sa ating mga magulang to remain calm whenever, you know, parang we notice, kahit parang pakiramdam natin, parang, oh, sobra to ah. Parang, ay, parang, ano to, medyo maselan, no? Mm-hmm. But let us pause kung sa tingin natin, baka yung over na reaction natin mag-cause sa bata para magkaroon ng misconception. And ito rin, no, minsan, like, for example, about identity, no, about fairness, paano natin i-explain sa ating mga anak ito, no? So, very important na maging kalmado tayo. And at the same time, hindi tayo magiging dismissive. Hindi sobrang parang, ah, walang kwenta yan. Hindi rin naman, ha, sobrang big deal niyan. No? So we have to be in the middle, no? And to make sure that we are always regulated whenever we talk to our kids. Okay?
1: May tanong ako, ma'am.
0: Sige po, ma'am.
1: Before tayo mag-break, kasama na
0: mag-break. Oo, naku-break na agad.
1: Mag-break tayo. Ma'am, may tanong ako. Does it need na yung parents should be really educated before... your people should be educated before indulging into marriage para hindi masacrifice yung necessity ng mga bata sa inyo. Kumbaga, sasagutin niyo ni Mama Yamaya, ha? Ako po ay magigreet muna ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Ang dami nating nakaabang ngayon sa ating Facebook Live. Maraming salamat sa constant nating tagapakinig, si R. Christian Roda, ang aking friend na si Santa Rosa. Tawag ko sa kanya ay Santa Rosa, at ang ating mga friends na nandito ngayon ay sina at sa aking very, very close friend, our technician noon sa aming MORC, Dondon. Good evening, Manap. Hello po kay Ma'am Juvita Manayam Palma, kay Ma'am Delia Maulion, May Anti Tupagen, Merlita Tani, Flory Vic Cabiara, Narisa Marco Palma. At meron pa dito kanina. Sino pa ba yun? Si Ma'am, si Teacher Bong, si Vicky Medina, si Christy Pisigan, at saka si Cheryl Arapan. Happy midweek sa inyong lahat. Marami pong salamat sa pag-aantabay, George De La Cruz, Epifania Sakay, at sa lahat pong nakaantabay ngayon, especially sa mga friends ni Ma'am Chanel. Maraming salamat po. Patuloy kayong nagsusubaybay dito po sa Mindful Chats, only here on 89.1 Adventist World, Manila. May iniwan po akong tanong kay Ma'am Chanel kanina bago tayo mag-greet at mag-break, ha? Sabi ko kanina, ma'am, kailangan po ba na bago maging magulang ang isang tao, kailangan po ba maging educated siya? Or hindi naman po natin sa sinasabing kung ano pa, pero kailangan alam niya kung anong role niya na papasukin bago siya maging magulang, ma'am?
0: Yes po, ma'am Pam. No, exactly. Definitely. Kailangan po natin. At yun yung ideal natin, no? Kasi educating ourselves, hindi lang siya responsibility natin sa ating sarili, kundi responsibility yon sa magiging anak natin. No? So gusto nating sabihin na very important ang education when it comes to before, no? Before, kahit nga bago mag-asawa,
1: opo,
0: bago magsimula ng pamilya, no? Na meron tayong sapat na kaalaman, malalim, at naiintindihan natin yung ating mga ano, yung ating mga kailangan gawin, no? Yung papel natin. Kaya mahalaga man, Pam, na meron tayong mga mentors, no? Or we surround ourselves with people na makakapagbigay sa atin ng tamang example, makakapagbigay sa atin ng wisdom, makakapagbigay sa atin ng counsel na kung kinakailangan. And for those, hindi rin natin tinatanggi, Ma'am Pam, na may mga pagkakataon na may mga taong nalalamay sa pag-aasawa o pagmamagulang kahit hindi nila gusto. So, oh, hindi pa rin naalis, no, yung mga usapin natin, like for example, yung ibang culture natin, may forced marriage,
1: unwanted,
0: o kaya naman,
1: interest,
0: no, yes po, no, o kaya yung mga parang naging magulang dahil nakaranas ng abuse.
1: Ayun.
0: O kaya naman nakaranas ng harassment, no? Kaya naging magulang. So yung mga ganong pagkakataon, gusto nating i-extend, no, yung support para sa mga taong ito. At gusto nating sabihin na may mga tao na handang tumulong sa atin. At kung pakiramdam po ninyo yung atin pong mga manonood, no, na parang hindi tayo ready nung tayo pumasok sa pagmamagulang, hindi pa rin po huli ang lahat. No, kaya tayo may mga ganitong mga pag-aaral, meron po tayong mga ganitong programa. No, we try to extend this types of awareness, this types of education, no, as wide as we can para po hindi maging huli ang lahat sa atin, no. Meron pa rin tayong magawa. Meron pa rin tayong mabago, no, kahit papaano. Hindi man natin na maibabalik yung mga nakaraan, but at least we can start, no, doing change. Now, today. Okay? So, ayun, Ma'am Pam, alam nyo, una pa lang ito, no? Pero nagulat ako kasi, ano na nga, parang more than half na tayo. So, mukhang kailangan talaga natin ng extension po dito, no? Pero I hope na yung atin pong mga diniscuss, no? Lalo na po dito sa pamilya. Kasi ito, Ma'am Pam, no? Very important. This is the basic unit of society.
1: Correct, correct.
0: No? So, siguro, kung mamarapatin po ninyo, na magbigay tayo ng siguro ng medyo mas dagdag pang oras dito kasi no, there's still a lot of points that I'd like to ano pa to share, no, bago po tayo magano. Tapos alam niyo po ba, ito gusto kong i-share, hindi ko na isama po sa slide, no. Mm-hmm. Meron po tayong tinatawag na adverse childhood experiences, no. Hindi ko alam,
1: ano,
0: Ma'am Pam,
1: adverse, Ma'am, sa
0: ayon.
1: For the sake of Aling Iska, ano nga daw po ang adverse na 'yan?
0: Yes. So, sa madaling salita po, no, sa ating po mga manonood at mga tagapakinig, adverse or negative, no? Or parang masakit, traumatic, no? Nakaranasan. So, adverse childhood experience or negative childhood experience. Yan. So, ito po ay isang konsepto na tinitingnan po natin sa psychology. Matagal na po siyang, sinimulan na pag-aralan, no? Back in the 1980s, na nakita nila na yung mga hindi magagandang karanasan ng isang bata, specifically yung mga nangyari sa bahay,
1: uh-huh,
0: ay nagdudulot para magkaroon siya ng risk not just to several mental health conditions but to several medical or physical conditions as well.
1: Oh, that's, no, alarming, ma'am.
0: Yes po, no. And grabe, alam niyo po ba na yung ACE or adverse childhood experiences, meron po yung 10 uri ng experience. So, yung first 5 po ay tungkol sa una, verbal abuse, pangalawa, physical abuse, pangatlo, sexual abuse, pang-apat, emotional neglect, pang-lima ay physiological or physical neglect. And the rest, ito po yung mga household dysfunction. Kung meron bang domestic violence, nakikita ba ng bata na sinasaktan yung magulang niya? Meron bang nag-commit ng suicide or meron bang may mental health condition? Meron bang gumagamit ng pinagbabawal na gamot o kaya parang may substance use, alcoholic, no? Mm-hmm. Tapos ano pa, meron bang nakulong? Mm-hmm. So yung mga ganyan mga bagay po. So mga household dysfunctions, no? And ito pong 10 ito, nalimutan ko na isa, pero 10 po yan sila, no? Itong 10 ito, parang ito yung mga specific na experiences na kapag meron yung bata, no, the higher the adverse childhood experiences, the greater the risk, no, into developing mental health condition. And kasama po dyan, yung sinasabi natin, no, na personality disorder. Kasi nga, no, I think na-mention po natin last time na yung pong mga tao na may criminal mind, usually consistent po yan sa tinatawag nating antisocial personality disorder. No? So, pwede po siyang, you know, yung mga ganong mga bata na nakaranas ng mataas na adverse childhood experiences, they have greater risk of developing mental health condition, risk ng addiction, risk ng obesity, risk na tawag dyan, na mag, ay nga, sa drugs, no, yung pagdating sa addiction sa drugs, alcohol, smoking, no, and even diabetes. So napakadami po, Ma'am Pam. Kaya gusto nating i-emphasize ito, no, while of course we're focusing on the criminal mind, but we want to emphasize kung gaano kahalaga na ingatan natin, i-nurture natin, no, yung environment na meron tayo sa ating mga tahanan. Kasi dito nasisimula, this is the basic unit of society. Pag uwi ng anak natin galing sa school, sa bahay yan, no? Kapag wala yung gagawin sa labas, sa bahay yan uuwi. Ano po ang environment natin sa bahay? Ano ang nakikita ng ating mga anak? No? Nakikita ba ng mga anak natin na lagi tayo nagsisigawan, nagsasakitan? Sila ba ay laging nasisigawan? Sila ba ay laging nasasaktan? Baka po sa loob ba ng bahay nangyayari yung mga abuse? No, sexual abuse lalo na, alam niyo po, Ma'am Pam, no, napakalaki ng napakalaki po ng mga rape, no, ng mga tao na nakakaranas ng sexual abuse usually galing sa bahay. So may mga yes po. Talagang nakakalungkot kasi yung mga predators hindi malayo, nasa loob ng bahay. So we have to guard, no, our family. We have to make sure na ang ating mga anak open sa atin. At yung pagiging open ng ating mga anak, hindi lang yun basta-basta sinasabi, Ma'am Pam, na dapat maging open ka sa akin. Paano magiging open kung malayo yung loob ng ating anak sa atin? No? So it's something that we have to, you know, to nurture, i-develop natin na mapagkakatiwalaan tayo ng ating anak. No? So next slide po, no? Dito rin sa bahay talagang dapat maging digital firewall, no, yung ating mga tahanan. So dito papasok yung ating pag-regulate ng kanilang mga screen time, lalo na sa ating mga maliliit na mga bata, no? So sabi dito sa ating slide, no, we cannot leave children unmonitored in highly optimized digital spaces. Kasi po, kagaya nga po nung nangyari doon sa Tacloban shooting, no, merong mga digital predators, may mga groomers na hindi magagandang mga principles. No? So ingatan po natin yan. Dapat po sa atin po mga bahay, meron tayong no screen zone. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi sa lahat ng lugar sa bahay ay pwede tayong gumamit ng phone or ng laptop or ng computer. Dapat doon sa nakikita, no, at namomonitor natin. Kung maaari, no, sa ating mga bata, we don't allow na sila ay maglalock ng kwarto, oh, yeah, no, habang nagsi-screen time. Kasi we don't know. No? And gayon po, Ma'am Pam, meron na rin tayong parang ginagamit na app para ma-monitor yung pong pinapanood ng ating mga anak.
1: Oh,
0: no? So
1: kami po,
0: yes po, yes po. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng app, pero definitely, no, pwede pong i-research.
1: Parang meron ako niyan, Ma'am, yung app na yan na sinasabi mo. Nakalimutan ko rin yung pangalan, pero meron yung sinadjust yung ano namin. Kasi Advent Teaching Teens din po. At sinadjust nila na yung app nga daw po gamitin para ma-monitor yung mga bata.
0: Yes po. I remember po, yung sa Google po, meron silang child lock na tinatawag.
1: Yun, opo.
0: So parang yung pong account, parang sa amin po, no, sa amin dito, yung anak namin, meron kami cellphone na pinapagamit sa kanya. Kasi hindi na natin madedenay na ang bata ngayon, they are digital natives.
1: They were,
0: no,
1: born in this age.
0: Yes. No? So parang ngayon po, syempre 10 years old na siya. So binibigyan namin siya ng parang time din para siya ay makapanood. But we highly monitor, no, strictly monitor kung anong pinapanood by putting restriction. Like for example, kung mag-YouTube siya, ano yung mga age appropriate lang sa kanya?
1: Ayun.
0: No? And even po doon sa browser, halimbawa, ano yung parang pwede niya lang ma-browse, ano yung hindi. No? And meron pong oras. So kami yung nag-aano ko, ilang oras lang, ilang minuto ka lang manonood ngayon, hanggang anong oras ka lang pwedeng manood. No, so very ano lang, very short lang po talaga. Kumbaga para lang hindi lang din siya ma-deprive na okay na may nakakanood ako, ganyan makikita ko yung favorite kong cartoon. Pero at the same time, no, of course we have to be cautious. Kasi nga alam natin ang daming predator. So yung anak po namin, talagang matagal na po namin tinanggal yung roadblocks kasi nga hindi talaga safe, no? And ngayon po marami tayo, maraming lumabas na mga posts sa social media kung saan yung anak nila parang may nakakausap doon sa Roblox, no? So it's a gaming app na parang sa loob ng Roblox madami pang mga games. Mm-hmm. And pwede mag-interact, no, anonymously kasi din po doon, no, yung mga characters, meron lang silang code name. So parang may mga challenge na binibigay sa mga bata, dapat magtanggal ka ng damit mo. So yung character nila, opo, yung character ng bata, parang tatanggalin niya yung damit niya. Although hindi siya nakikita, pero yung pong character niya doon sa Roblox, parang, they ask, ito yung challenge ko sa'yo, ito yung gawin mo. So, very alarming po, no? Very alarming. So, talagang panawagan natin sa ating pong mga magulang, pantayan po natin, tingnan natin yung pinapanood ng ating mga anak. And sabi nga po dito, no, verify online peers. Oh, alamin natin sino yung mga kalaro, sino yung kausap, no? And kung hanggat maaari, kung pwede, yung mga minors natin, wag pa muna natin paggamitin ng social media nang hindi natin na mamonitor. No? Sino ang kachat niyan? No, mamaya hindi natin alam, meron na pa ng kausap yan sa Messenger. And then, may mga challenge, no? Quote and quote. Yun po yung mga madalas na gamitin, eh, challenge. No? May challenge ako sa'yo, gawin mo to, gawin mo yan. No? So, that's very alarming. So, please, no, sa atin pong mga magulang, gusto po natin itong ma-prevent. Ang unang-una po nating wall of defense ay ang atin pong mga tahanan. Okay? Ma'am Pam, unless meron po kayong karagdagan.
1: Ma'am, eto siya. Kung halimbawa, ano po ang mga suggested na time for your children to watch? How many hours, how many minutes po ba ang kailangan ng bata para hindi naman sila masabing, hindi sila mapagkwentuhan na, ako may cellphone, ganito ang nangyayari sa cellphone kasi nga sabi niyo po, native nga sila dito sa mga ganto. Mm-hmm. Tayo na po yung alien dyan sa mga yan. Mas mabilis po sila sa ganyan. So, how much of the time in a day must they devote themselves into that particular thing? For example, kayong magulang, how many minutes po ba ang binibigay niyo? For example, sa anak niyo, ma'am?
0: Opo. So sa amin po ngayon, we allow him ng mga 2 hours. Kasi kami po, wala kaming TV. So halimbawa, manunood siya ng Bible, ng kunyari Bible stories, o kaya naman educational. So talagang we give him enough time para mapanood niya yung documentary, mapanood niya yung buong Bible story. Pero natatandaan ko po, no, pero ito way back around 2022, no, during my time sa grad school, na sinabi po sa amin ni Dr. Gayares, no, na as much as possible mga 30 minutes lang talaga, no, kung hanggat kaya yung screen time natin, no. Ayun na po, sa amin po, ako po personally, no, sa anak ko talagang what we give, maximum talaga siya na 2 hours. And then meron po kami sinusunod na parang schedule, no, sa aking anak. So, may time siya na pwede siya manood ng cartoon. So, yung cartoon na yon, behind ni parang monitor, anong cartoon yon. Pero usually po, mga educational kasi favorite niya yung mga robot, mga ganyan. Mm-hmm. And then,
1: lalaki
0: may time
1: po
0: din po kami.
1: Ba, ma'am?
0: Yes, lalaki po. So, may time din siya na nagba-Bible story. So, ang kanya pong Bible story ay Wednesday and Friday.
1: Ayun.
0: No? So, Wednesday, Friday, tapos po kapag Saturday ng gabi, nagpapalabas din kami ng mga Bible story. And then po yung cartoon niya, para pong once a week, no? Tapos parang meron po siyang twice a week na educational. So, we make sure na meron siyang, ito papanoorin mo ngayon, educational. So, more on, yun nga, parang science, nature, math, mga ganyan. So, ganun po yung ginagawa ko. But, sa atin pong mga magulang, no? Kapag sobrang bata pa, we do not encourage screen time. Siguro po yung medyo may muwang na. No, yung halimbawa nag-aaral na, nasa grade school na, pero yung pong sabi natin preschool pababa. Kung kaya po natin na parang hindi muna. Although we understand, Ma'am Pam, no, na may mga magulang talaga na, lalo na po yung mga solo parents, na parang ang way na lang nila sometimes to pacify para makagawa sila, parang bibigyan ng screen yung anak. No? Hindi natin sinasabi na parang masama silang magulang dahil doon, no? And we recognize na parang they really try their best. And maybe parang during that time, yun yung nakikita nilang parang pinaka mag-work sa kanila. No, but what we want to siguro to remind our parents of is to monitor, at least not to monitor, to make sure na yung pinapanood, yung nakikita ng ating mga anak ay safe, and something na sa halip na parang nag-lead ng aggression or violence sa kanila, something na parang may ma-i-instill or merong matututunan sila na maganda. Na kung hindi
1: na
0: natin kaya, no, sa ating po mga magulang, again, hindi po ibig sabihin na kayo po ay nagbibigay ng tablet, ibig sabihin masama ng magulang, hindi po natin yun sinasabi. No? But at least, no, we want to encourage every parent to monitor what their child is looking at, what their child is watching, no, doon po sa mga screen.
1: Gadget. Opo. Ma'am, in the 1980s, when I was in my mass comm undergrad course, my thesis during my fourth year is television and its effect to the performance of the student. Doon ay television pa. At yun din ang ginagawang yaya ng mga magulang nung unang panahon. Yung papanonori ng bata ng television para wag malikot. Ngayon, mas malapit pala, mas malapit na. So, ngayon, parang personalized na ngayon. So,
0: yes.
1: Can I safely say, ma'am, that you should be mindful of your kids, just like our mindful chats here, should be mindful of whatever your kids are doing, especially on screen, kasi we cannot prevent. Sometimes may nagpa-pop up talaga po sa screen. So,
0: yes.
1: Ma'am, at how many minutes na lang po tayo? At 7 minutes, meron na lang tayo.
0: Okay. Ayan, so parang pinaka naging focus natin, ma'am Pam, ngayon ay family. Siguro
1: yes,
0: yung the last two pillars, natin sa next nating episode, no? Sorry, ma'am Pam, nawala ko yung tanong ninyo.
1: Ano po, ma'am, wala naman po akong tanong, pero ano po yung pinaka-importanting gagawin dapat ng magulang as a way to divert their attention from, you know, watching, or maybe allow them to watch, but ang bata ay marunong din na maging conscious enough yung bata na I cannot stay longer dito sa screen.
0: Yes, no? So, I think, ma'am Pam, isa po sa pinakamahalaga rin na ating tatandaan bilang mga magulang, na yung example na binibigay natin sa ating mga anak ay napakahalaga. So, minsan, no, parang we try to regulate the screen time, pero sa ating mga magulang, hindi naman siya nare-regulate.
1: Aray ko,
0: diba?
1: Yun.
0: Oo, di ba? So minsan baka mas madami pa tayong screen time, no? At ito po, ma'am Pam, no, may times na nagigilty po ako dyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi na, for example, sabihin ko sa anak ko, oh anak, tama na. And then ako naman, no, there were times I remember na parang okay, sabi ko tama na, matutulog na kayo, pero parang hindi ko mapigilan, oh I have to check into something, and then may son would say, mommy, sabi mo sa akin tama na.
1: Oh,
0: diba? So, oh, na God. Back to you. Parang na back to me.
1: Rebound.
0: Oo, di ba po? So, talagang mahalagang paalala sa atin na ang ating mga anak tinitingnan tayo.
1: More.
0: No? And very important that we set good examples to our children. Kahit po yung ating mga pinapanood, no? Baka mamaya, okay, sabihin ng anak natin, sasabihin sa mga katin, anak, wag mo panoorin yung ganyan. Pero ang sasabihin naman ng anak natin, oh, si tatay nga, pinapanood mo nga yung mga puro palabas na may barilan. O, di ba?
1: Diba, why po? Is he allowed? Ako hindi. Yung
0: yes.
1: Parang ganon.
0: Yes po, no? So, parang kumbaga po, nagkakaroon tayo ng double standard kapag
1: ayun.
0: Ganon. No? And ayaw po natin yun. Gusto natin na sa ating mismo manggaling, no, yung tamang example. So, when it comes to discipline sa ating pong paggamit ng gadgets, saan po yung nagsisimula? No? Sa ating nagsisimula. And gusto rin po nating i-emphasize din ngayon, no, na when it comes to using gadgets sa ating pong mga ano diyan, sa ating pong mga bata, please, no, again yung ating pong mga magulang, again sa ating po nasisimula, and hopefully sa ating kumbaga mag-set po tayo ng magandang example sa kanila.
1: Totoo yan. Maraming salamat, Ma'am Chanel. Alam niyo po ba, mahaba-haba pa itong kwentuhan natin actually. Kasi eto nga yung sa parent side, first pillar pa lang to, pero hindi pa namin exhaustedly na-discuss. Di po ba, Ma'am? Marami pa dapat i-discuss dito, pero we're all running out of time, and we're saying hi to Ma'am Rosalinda Horquilla, Darwin Magalona Letargo, and who else is here? And we'd like to thank also yung mga nakikinig po sa atin sa mga sasakyan niyo po sa bus, sa jeep,
0: Yes.
1: sa taxi, sa kung saan man po, anong uri man po ng sasakyan. Maraming maraming salamat po sa pag-aantabay. Gusto po namin na ma-enjoy ninyo ang pagiging magulang nyo. Alam nyo po ba, going to our topic na Criminal Minds Part 2, may Part 3 po ito, according po to the official data from the Juvenile Justice and Welfare Council, it has indicated that children in conflict with law, the case has rose up to 5,698 by June of 2025. As of now, wala pa po tayong statistics, pero meron po sila ngayong last year of 2025. Now, this reversed an 84% decline that dropped cases to 4,383 in 2024 from 26,850 in 2017. Ang laki pala nito, at hindi ko maisip kung bakit ganito kalaki ng 2017. I think this has something to do with the Tokhang thing, yung mga siguro nahuhuli nun sa mga drug cases. Siguro po ito yun. Do you have any idea about this, ma'am?
0: Actually, no, nakita ko rin yan pong statistics na yan. Mm-hmm. And medyo napatulungan din po ako nung bakit sobrang taas during that time. Although ngayon po, honestly, parang wala po akong specific na data. And I think wala pa po akong nakikita ang study ngayon na parang nag-explore yan kung bakit sobrang taas or ano yung mga potential factors, no? No? Pero kumbaga kung titingnan po natin ngayon, tama po ba, Ma'am Pam, compared to 2017, much lower naman.
1: Much mababa, opo. Much,
0: oo.
1: Much. 5,
0: yung atin pong,
1: opo.
0: Yes po, yung bilang natin ngayon. Siguro talagang ngayon, although pinapagpasalamat natin sa Panginoon na mas mababa naman, no, sa awa naman ng Panginoon.
1: Opo.
0: No? And we also recognize that we are living in a sinful world.
1: Yes.
0: At pagdating po sa mundong ito, talagang hindi na natin maaasahan na magiging mabuti pa ang mundo.
1: Ay,
0: na parang
1: yes.
0: 100% no, na parang magkakaroon tayo ng perfect world. Never. No, hindi na po yung darating. Hindi na. No, ang hinihintay na lang natin yung pagbabalik ng ating Panginoon na siyang magwawakas ng lahat ng kasalanan at resulta ng kasalanan, no? Pero sa ngayon siguro malaki talaga mam yung impact noong ano ngayon eh, noong nangyari kasi first time no in history ng ating pong ng Philippine schools nagkaroon po ng shooting sa loob ng ano. Kaya parang, kumbaga, yes, mas mababa siya. Pero kung titingnan natin, siguro yung way ng pagpapakita ng aggression and violence, talagang extreme ngayon. Kahit nga po yung sa general trias, no? So, trigger warning po, no, sa ating po mga anak. Yung pong grade 8, no, na talagang nanaksak siya ng mga grade 5 students, nakakalungkot. Nakakalungkot.
1: At
0: so,
1: that age, very young.
0: Yes, yes. And I think po, ma'am, no, napaka, parang sa tingin ko, parang ano na rin, permissive will ng Panginoon na meron na tayong mga CCTVs ngayon. Na parang, kumbaga, meron tayong mga, ano mo yun, may mga pruweba tayong nakakalap, nakikita natin, na, at parang nagiging, kumbaga, napapaalala sa atin na itong issue na ito ay totoo. Pwede kasi nung mga banda-bandang unang panahon pa, wala tayong masyadong mga video, wala tayong masyadong mga ano. Oo, napapanood lang natin o maririnig natin sa balita. Mm-hmm. Pero yung kagaya sa Tacloban shooting, di ba po may video yun na parang pinuha yung isang bata, yung isang namatay, no? So, at least na, kumbaga nare-realize natin na, ah, totoo pala talaga itong mga bagay na to.
1: Mm-hmm. These are for real. Now, before we go, we have a very, very short time already, pero nagpapasalamat po kami sa pag-aantabay at pagpananatili sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay na nakatutok po sa amin. Alam niyo po dito, sinasabi po sa Proverbs, "A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent." Turuan po natin yung mga anak natin na matutong makinig sa instruction natin. And first, they have to respect authority, revere God, respect your parents, and listen to whoever is in authority in your school and in the community. We would like to invite you once again on Wednesday as a continuation of Ma'am Chanel's lecture. But on Monday, we have a different guest also. We are going to talk about taking care of our old folks. Thank Thank you very much for being with us. Sa pangalan po ni Dr. Lane Alfonoso, ako po si Pam at kasama ko po si Ma'am Chanel with Andy on the technical side. Maraming salamat, Andy, dyan sa paghihintay. Sorry, nag-overtime kami. Good night. God bless everyone.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Sa maalaman at katotohanan.

0: Alamin natin ang mga sagot sa katanungang ito dito sa ating programang pinamagatang Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
1: Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito ay muli naming binabalik sa inyong banal na harapan ang kapurihan. Sa gabing ito, O Diyos, kami ay nasa pangatlong gabi na ng aming programa. Dalangin po namin na patuloy naming maunawaan ang inyo pong mga salita sa pamamagitan po ng inyong lingkod na si Pastor Nick Francisco. Tulungan po kami, O Diyos, na amin pong maunawaan ang mga bagay na kanya pong sasalitain at amin po itong maging gabay samantalang magpapatuloy po kami sa aming pagpapamilya sa mundong ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Sa gabing ito ay aalamin natin ang isang mahalagang paksa na may kinalaman sa ating paglayo at pag-iwas sa tinaguriang kaaway ng pamilya. Samahan po natin si Pastor Nick Francisco upang alamin ang mga katotohanan ito.

ang ating buhay ay punong-puno ng pakikipagbaka, pagsusumikap, at kahirapan. Subalit salamat sa Diyos, binigyan tayo ng tahanan na siyang ating inspirasyon sa lahat ng ating pakikipagbunyagi sa buhay. Palagi nating alalahanin na mayroon tayong pamilya na nagmamahal sa atin. Palagi nating alalahanin na mayroon tayong pamilya na nangangailangan para sa atin. Iyan ay mga inspirasyon ng bawat ama at ina ng tahanan. Kaya nga ang seryeng ito ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan ay ating pinahalagahan na maihatid sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran upang patuloy na paalalahanan na ang ating pamilya ay ating pagmalasakitan, ating pahalagahan, at narito ang ating Diyos ay ating laging kasama. At ating pinag-aralan na ang Biblia ay ang aklat ng pamilya, na siyang salita ng Diyos na palaging nagpapaalala sa atin, na palaging nagpapakilala sa atin ng ating tunay na kaalaman at karunungan na may kinalaman sa ating Diyos. At ang aklat na ito, ang Biblia, ay siyang ating gabay at ilaw ng ating buhay. Kaya nga atin ding pinag-aralan na ang aklat na ito, ang Biblia, ay napakahalaga sa ating mga anak para sa mga bata. Huwag nating antayin na sila ay tumanda o maging kabataan man bago sila turuan ng banal na kasulatan. Ang aklat na ito ay mahalaga sa mga bata. At ang aklat na ito, ang Biblia, ay siyang ating kinalalamanan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral sa nakaraan. Atin lamang nalilingunin. At ngayon naman ay ang kaaway ng pamilya. Hindi ngayon at tayo ay anak ng Diyos. Hindi ngayon at tayo ay nakakakilala sa Diyos. Ang ating buhay ay magiging smooth, magiging tiwasay, payapa, relax. Hindi. Dahil nagkaroon ng kaaway ang ating pamilya. At ito ay ating pag-aaralan, saan ang galing itong kaaway na ito at ano ang kaniyang ginagawa upang sirain ang ating mga tahanan. Tingnan natin ang pag-aaral na ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito ay patuloy nating idinidiin at pinanghahawakan. Ang pag-ibig na ito ang nawala sa mga tahanan kung bakit nasisira ang maraming pamilya. Ang pag-ibig na ito sa Diyos ay siyang nawala sa tao kung bakit bumagsak ng bumagsak ang ating moral. Ang pag-ibig sa kapwa, ito rin ay nawawala kung bakit tayo nagkakaroon ng social disorder sa ating kapanahunan. Ganito ang salita sa 1 Juan 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, ang ipahayag natin sa ating buhay ang karanasan at kahulugan ng tunay na pag-ibig ay napakahalaga sa ating lipunan. Kung ito ngang pag-ibig na ito ay kailangan sa komunidad, lalong kailangan ang pag-ibig na ito sa loob ng tahanan. Na ang aking pinatututuhanan, bago sa labas, bago sa komunidad, mangyari muna sa loob ng ating tahanan. Ang pag-ibig na ito na ating ine-express at ibinibigay sa ating simbahan, sa mga kapatiran, ito sana ay nakikita ang tunay na larawan sa loob ng ating sariling tahanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Saan nagmula itong kaaway na ito? Sang-ayon sa aklat ng Apokalipsis 12:7, huling aklat ng Biblia, doon itinala na mayroon palang giyera, digmaan doon sa langit. Apokalipsis 12:7, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon,
at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. Nagkaroon ng malaking giyera, digmaan doon sa langit. Si Miguel ang ating Panginoong Hesus, ang dragon, si Satanas o si Lucifer, kasama ang kaniyang mga anghel. Gayon din ang ating Panginoong Hesus, kasama ang mga anghel na hindi nagkasala. Ang mga makasalanang anghel at ang mga banal na anghel ay nagkaroon ng labanan sa langit. Sapagkat hindi dapat na manatili sa langit ang anumang bagay na masama, kagaya ni Lucifer, ni Satanas o ng Diablo, ng dragon. Ang kanyang kinahinatnan ay ang itapon mula sa labas ng kalangitan. At dito sa sanglibutang ito, siya napunta. 12:9 At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ganito ang pagpapakilala sa dragon. Tinawag siya na Diablo, tinawag siya na Satanas, tinawag siya na mandaraya ng sanlibutan. Siya ngayon ay narito sa lupa, kasama ng kaniyang mga anghel, itinapon siya dito sa lupa. Kaya, ito ang ating pag-aaral, na ang kaaway na ito ng Diyos doon sa langit, ang kaniyang hakbang at layunin, ang gagawin niya, samantalang siya ay narito sa ibabaw ng lupa. Dinaya niya si Eva at Adan. Sinira ng kaaway ang unang pamilya. Nasulat yan sa aklat ng Genesis 3:1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Sa mga naunang talatang sinundan nito ay, ang dragon talaga o si Satanas talaga ang nagsalita sa pamamagitan ng ahas. Siya ay pumasok sa ahas, siya yung nagkunwaring ahas na matalino at tuso. At sa pamamagitan niya, dinaya si Eva. Ito ang unang pagkasira, ang unang pamilya na itinayo ng Diyos sa halamanan ng Eden ay siya ring unang pamilya na sinira ng kaaway na ito, ng pamilya. Nabasa ko sa isang maliit na aklat na si Satanas simula noon hindi nagbabago ng strategy. Yung strategy niya noon na ginamit kay Eva at Adan ay siya ding strategy na kaniyang ginagamit ngayon. Ano yon? Ang sirain ang maraming tahanan. Kaya, tayo ngayon ay narito sa process of healing. Maraming mga pamilya sa atin ang may kahinaan, may karamdaman, may pagkukulang, at may kapintasan. At ang kagandahang loob ng Diyos ay sagana sa lahat ng tahanan. Sa ganitong mga salita ng pag-asa, tayo ay manghawakan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lamang ay ating pag-aaralan ang paksang ito na kaaway ng pamilya upang maunawaan natin ang mga strategy ng kaaway at ating labanan at ating maiwasan. Ano ang ginawa niya sa pamilyang si Job? Aklat ng Job 1:8. At sinabi ng Panginoong Diyos kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ipinagmamalaki ng Diyos na mayroon siyang lingkod na isang malaking pamilya. 10 ang anak at mayroon siyang asawa. Napakayaman, matuwid at nabubuhay na sakdal sa kaniyang kapanahunan. Ipinagmamalaki ng Diyos ang kaniyang lingkod, ang kaniyang anak na si Job. Subalit siya ay pinintasan ng Diablo, ng kaaway. Kaya lang siya nagtatapat sa iyo. Kasi
binabakuran mo siya at binabantayan mo siya. Totoo naman. Pero pinatotohanan ng Diyos kay Satanas na hindi niya kayang lupigin si Job kahit ano ang kanyang gawin. Huwag lamang niyang papatayin. Kaya nasulat ito sa aklat ng Job 2:7 kung paanong pinahirapan ng kaaway itong lingkod ng Diyos na si Job. Job 2:7. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang mga paa hanggang sa kaniyang puyo. Namatay ang 10 anak ni Job. Namatay ang lahat ng kaniyang mga alagang hayop. Sinunog ang kaniyang mga triguhan at walang naiwan sa kaniyang kayamanan at kabuhayan. Nanatili pa rin tapat ang lingkod ng Diyos na si Job. At dito, ito ang huling alas ni Lucifer, ni Satanas. Ang si Job ay binigyan niya ng napakaraming sugat. Napakalalang bukol, napakalalang mga pamamaga ng katawan, na anupat siya'y nahiga sa labas ng bahay, nahiga sa may abo, at doon siya nagmuni-muni ng lahat ng kabutihan ng Diyos sa kaniyang buhay. At si Job ay nanatiling tapat. Opo, ano ang gawain ng kaaway sa lupang ibabaw? Ang sirain ang mga pamilya. Si Job ay lalaking matuwid. Kaya nga, hindi ngayon na tayo ay nakakakilala sa Panginoon. Hindi ngayon na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ay exempted tayo na makaranas ng mga karamdaman, makaranas ng kahirapan. Hindi po. Mentras tayong naglilingkod sa Panginoon, kung minsan lalo tayong nakakatagpo ng mga karanasang mabibigat upang mapatunayan ng Diyos na talagang tayo'y kanyang mga anak. Kaya itong pamilyang ito na ating kinalalagyan ay ebidensya ng kabutihan, kadakilaan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga, nasulat sa banal na kasulatan na ang Diyos ay mayroong lingkod na lalaking si Job na palaging ginagawang halimbawa sa kailanman at ang pag-uusapan ay sari-saring kahirapan. Pagbaba ng kaaway na yan ay tinukso rin ang ating Panginoong Hesus. Hindi nakalibre ang ating Panginoon. Aklat ng Mateo 4:3. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ang ating Panginoon, kilala ni Lucifer, kilala ng demonyo ang ating Panginoon. Dahil magkasama na sila doon pa sa langit. Subalit ganito ang sagot ng Panginoon. Matthew 4:4. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang pagkain ay malaking tukso sa buhay ng tao ngayon, na anupat pinagmumulan ng maraming mga karamdaman. Kung pinahalagahan natin ang pagkain, pahalagahan natin ang salita ng Diyos na ito na ating pinag-aaralan ngayon. Sapagkat iyan ang sagot ng Panginoon na salitang makapangyarihan laban sa kaaway. Ang sumunod na pagtukso sa ating Panginoon. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Ang ginamit ng kaaway sa pagtukso sa ating Panginoon ay Biblia mismo. Kaya kailangan tayo'y magsaliksik. Dahil ang kaaway pala, alam niya ang laman ng Biblia. Hayan eh. Sinabi niya, sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo. Oh, alam ng kaaway ang Biblia.
Kaya kung makakarinig kayo ng mga pagpapaliwanag na sumisinsay at hindi ayon sa banal na kasulatan, iyan ay bahagi ng gawain ng kaaway upang iligaw ang tao sa kaalaman sa banal na kasulatan. Ano pa ang inialok ng kaaway? At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Ito ang alok ng kaaway sa panahong ito. Ito ang pangyayari at tukso sa ating henerasyon. Ito ang kadayaan, ang kasinungalingan, ang kasakiman dahil ang gusto ng tao ay puro kayamanan. Tinutukso ang tao ngayon nang may kinalaman sa kayamanan. Malaking sweldo, malaking negosyo, malaking kabuhayan, malaking bahay, magarang sasakyan, magarang mga damit, at pamamasyal sa buong sanglibutan. Lahat ng mga kalayawan na yan ay ipinagpangako ng kaaway ng pamilya. Opo, marami ang nasisirang tahanan dahil sa paghahangad ng malaking kayamanan at mga kaligayahan sa ibabaw ng sanlibutang ito. Ito ang sagot ng ating Panginoon. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ganyan ang hanay ng pagsasalita ng ating Panginoon. Pero ang totoo, yan ay sinabi ng Panginoon nang direkta sa kaaway. Subalit yan ay ganito ang refleksyon sa ating buhay na wala tayong dapat na paglingkuran sa ibabaw ng lupang ito, kundi ang Diyos lamang. Wala tayong dapat ibang sambahin sa ibabaw ng sanglibutang ito, kundi ang Diyos lamang. Kaya ipangako natin, ilagay natin sa ating kaisipan, itanim natin sa ating mga anak ang pagsamba sa Diyos at ang paglilingkod sa Panginoon. Sa ganiyang kaparaanan, sigurado at tiyak ang pagtatagumpay ng ating pamilya, ng ating tahanan, ang ating pagtatagumpay at pagtatagumpay ng ating mga anak. Ano pa ang mga gawain ng kaaway na natala sa banal na kasulatan upang patuloy na sirain ang pamilya? Nasulat ito sa aklat ng Lucas 13:16. At ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat. Ang inilalagay ditong argumento ng mga iskrib at pariseo, ang ating Panginoon ay nagpagaling ng araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay araw ng pamilya, day of healing. Kaya nga, sa araw na ito'y natagpuan ng Panginoon, ang taong ito na mayroon ng karamdaman sa loob ng 18 taon ay pinagaling ng ating Panginoon. Subalit ang introduction ng salita ng Panginoon, tinalian siya ni Satanas. Lahat ng mga karamdamang ito, lahat ng mga kahirapang ito, lahat ng mga pagdurusang ito, ang promotor ay walang iba kundi si Satanas. Subalit hindi tayo exempted sa mga bagay na yan. Kailangan din na maranasan natin yan upang patuloy nating makilala na ang Panginoon ang ating tagapagtanggol, na ipaglalaban tayo ng ating Panginoon, na ididepende tayo, ididepensa tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. At kung sakali man na itong mga kahirapang ito, mga trahedyang ito, ay magbunsod ng kamatayan, hindi ibig sabihin pinababayaan tayo ng Panginoon. Hindi. Ang kaniyang pag-ibig ay nakalaan at sagana para sa lahat ng tao. Subalit sa talatang ito ng Lucas 13:16, si Satanas ang pinagmumulan ng lahat ng kahirapan at kasiraan sa lahat ng pamilyang narito sa ibabaw
ng lupa. Ano pa ang kaniyang kalagayan bilang kaaway ng mga pamilya? Galit siya sa tumutupad ng utos ng Diyos. Ang diablong ito ay galit sa mga sumusunod sa Diyos. Apokalipsis 12:17. At nagalit ang dragon sa babae. At umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kanino galit ang kaaway? Hindi siya galit sa mga masasama. Kasamahan niya yun eh. Kakampin niya na yun. Kanino siya galit? Doon siya galit sa mga taong mga banal. Doon siya galit sa mga taong masunurin sa Diyos. Doon siya galit sa mga taong nakakakilala sa Panginoong Diyos. Kaya nga, huwag tayong magtaka na hindi tayo exempted sa lahat ng mga pakana ng kaaway upang ligaligin at bagabagin ang ating buhay. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang ating mapanghawakan na ang kaaway ng Diyos ang may kagagawan sa lahat ng ito at hindi natin sisisihin ang ating asawa. Hindi natin susumbatan ang ating mga magulang na ganito tayo. Hindi natin susumbatan ang gobyerno o ang sinuman na namamahala sa ating lupunan dahil tayo'y nakakaranas ng mga ganito. Hindi. Para makilala natin ang tunay at orihinal na pinagmumulan ng lahat ng mga kasamaang ito sa ibabaw ng lupa na anupat ang ating pamilya ay nadadamay at bahagi ng isang malaking sakuna. Ano ngayon ang ating gagawin kapag tayo'y nabiktima ng masama? Ang tayo ay lalapit sa Panginoong Diyos sapagkat alam natin na hindi niya tayo pababayaan. At kahit saan man mangyari ang buhay na ito, iyan ay magiging ating patotoo at bahagi ng ating pagsaksi na tayo ay susunod sa Diyos anuman ang maging resulta nito. Kung susunod lamang tayo sa Diyos dahil tayo'y kaniyang pinagpapala, tayo'y ginhawa sa buhay, tayo'y kaniyang iniingatan, tama si Satanas. Kaya lang yan nagsusunod, sumusunod sa iyo kasi ganito, gano'n. Pero kung sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga kakulangan, sa kabila ng mga pagdurusa, nariyan pa rin sa atin ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos, ang ating pag-ibig sa Diyos ay tunay, totoo at wagas. Hindi tayo exempted sa mga kaligaligan ng lupang ibabaw. Kalimitan kasi ay ginagamit ng kaaway ang ating mga mahal sa buhay upang doon natin ibunton ang sisi. Kagaya ng kwento kay Eva at Adan. Kaya ang sinisi ni Adan ay si Eva at ang sinisi naman ni Eva ay ang dragon. Si Eva ang tama. Talagang ang dragon ang may kasalanan. Kaya ang dragon na yan ay isinumpa ng Panginoon. At iyan ay mayroong parusa sa wakas ng panahon. Sinungaling at mamamatay tao. Aklat ng John 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ang kausap ng Panginoon ay sino? Yung mga taong nandoon sa kaniyang kapanahonan, nasa kaniyang harapan, binintangan niya ng ganito, kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit? Ano ba itong diablong ito? Ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Oh, ito pala yung mga masasamang tao. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kung tayo ay wala sa katotohanan, isa lang ang ibig sabihin, nasa panig tayo ng kaaway. Yan ang sabi, sapagkat siya'y walang katotohanan. Ano ngayon ang kailangan natin? Ang tayo ay manatili sa katotohanan ito
na sinasabi ng banal na kasulatan. Tanghawakan natin itong mabuti at matibay. Ito lamang ang tanging dahilan at kapangyarihan natin upang maipagtanggol natin ang ating sarili sa mga pakana ng kaaway. Lahat ng pandaraya, lahat ng kasinungalingan, ang promotor, ang diablo. Ang susunod ay ito, pananampalataya ng demonyo. Ito naman ay nakasulat sa aklat ng Santiago 2:19, James 2:19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Minsan ay nasabihan akong, hindi naman po kayo lang ang nakakakilala sa Diyos. Nakakakilala rin kami sa Diyos. Naniniwala din po kami sa Diyos. Sumasampalataya din po kami sa Diyos. Opo, kaya huwag ninyo kaming hatulan. Minsan ay tama rin. Pero ipinapatotohanan ko sa inyo na dito pala sa Biblia ay nasulat na ang pananampalataya ng demonyo. At ang pananampalataya ng demonyo ay may kasamang panginginig. Ano kaya ang ating pananampalataya? Ang pananampalataya natin sana ay pananampalataya na sumusunod at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang demonyo ay sumasampalataya ay nagpapasakop sa Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin, alam din niya na may Diyos. Lahat ng tao, alam nilang may Diyos. At naniniwala din silang may Diyos. Kaya lang hindi sila napasasakop sa Diyos. Hindi nila tinatanggap ang Diyos na kanilang Panginoon na dapat nilang sambahin at paglingkuran habang sila'y nabubuhay. Yan ang pananampalataya ng kaaway. Hindi nagpapasakop sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Nagaan yung liwanag. Ikalawang Korinto, 2 Corinthians 11:14. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kapag kakanilawakan natin ang pag-aaral, ang kwentong ito ng tungkol kay Lucifer, sa Diablo at Satanas, marami siyang mga salita na kunwari ay totoo. Marami siyang mga pangako na kunwari ay totoo at minsan ay nasisilaw tayo. Ito ay isang simpleng pahiwatig sa lahat ng nakikinig sa akin na kapag ang sinasabi ng isang tao ay sobrang napakaganda, sobrang kapanipaniwala, mag-alinlangan na po kayo na marahil hindi totoo. Isa ang tagapagtanong sa akin, isang tagapagtanong at tagapag-usisa ay nagsabi sa akin ng ganito, bakit ang dali-dali lang pala namang maintindihan ang Biblia? Bakit kung minsan ay napakahirap ipaliwanag? Kapag ang Biblia ay ipinaliwanag ng madali, tama yon. Pero kapag ang Biblia ay ipinaliwanag ng napakaraming ligoy-ligoy at napakahabang paliwanag, mag-isip na po kayo. Dahil mas mahirap ipaliwanag ang mali. Madali lang ipaliwanag ang tama. Ano ang hatol sa kaaway ng tahanan? Ano ang hatol sa kaaway ng Diyos? Apokalipsis 20:10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Ang ibig sabihin lang dyan, sa simpleng mga salita ng ating pag-aaral, mayroong wakas na nag-iintay sa diablo na siyang kaaway ng pamilya, na siyang sumisira ng maraming pamilya. Kasama dyan ang mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo. Lahat sila na hindi kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Iyan ang hatol sa kaaway. Ito ang isang panawagan. Ang sabi, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Ano ngayon ang aktibidades ng kaaway
na sinabi ni San Pedro, ang kaaway ay patuloy na gumagala na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Tayo bilang anak ng Diyos ay nasa ilalim ng kulandong ng kapangyarihan ng Panginoon. Tayo ay nasa ilalim ng mga bagwis ng ating Panginoon. Ang ating pamilya ay ishelter natin, kanlungan natin na sana'y hindi mabiktima ng kaaway. Sana ang ating pamilya ay hindi maging biktima ng violence against women and children. Sana ang ating pamilya ay hindi maging biktima ng domestic violence o anumang mga paninira na maaaring pumasok sa loob ng tahanan. Kagaya ng drugs, kagaya ng addiction, o anumang mga elemento ng kaaway na patuloy na ipinapasok sa ating mga tahanan. Huwag sanang magkaganon, kundi maingatan natin at mabantayan ang ating sariling pamilya. Ang pinakahuling hakbang na maaaring magawa ng tao, pasakop tayo sa Diyos. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon, personal na tagapagligtas, na siya lamang nating sasambahin at paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Yan ay nakasulat sa Aklat ng Santiago 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Yun lamang ang tanging paraan upang tayo'y makatakas sa paninila, sa kapangyarihan ng kaaway, na ang ating tahanan ay ilagay natin sa ilalim ng kulandong ng Diyos. Mga padre di pamilya, mga nanay, mga anak, ipasakop natin ang ating sarili sa Panginoon. Ipagkaloob natin ang ating sariling ito ng malaya, voluntaryo, sa kapangyarihan ng ating Diyos, na tayo'y handa na magpasupil sa Kanya, na tayo'y handa na mag-alagad sa Kanya, na tayo'y handa na magmana ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang ating pag-aaral na may kinalaman sa kaaway ng pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: tunay nga kaibigan na merong kaaway ang pamilya. At ito ay walang iba kundi si Satanas. Siya ay isang kaaway na simula noon ay nagpupunyagi na sirain ang pamilyang itinayo ng Diyos. Ibig sabihin pala na kapag ka merong away o alitan sa loob ng pamilya ay hindi pala direktang ang kaaway natin ay ang ating asawa, ang ating mga anak o sino man sa ating mga kapamilya, kundi may isang tagasulsol, tagasimula ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng ating tahanan.
1: At gaya nga ng sinabi mo kanina, at gaya ng sinabi ni Pastor Nick Francisco, itong kaaway na ito ay walang iba kundi si Satanas. Minsan inis na inis tayo sa ating mga asawa, minsan inis na inis tayo sa ating mga anak, na kung saan minsan hindi natin nauunawaan na ito palang mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, ay naranasan lang din yung panunukso ng kaaway, kaya nakagawa sila ng mga bagay na hindi maaayos ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya nga, kung papansinin natin, yun palang pag-aaway na nangyayari sa ating pamilya, yung mga kasiraan na nangyayari sa ating pamilya, ay dahil pala ito sa paggawa ng kaaway sa loob ng ating mga tahanan. Kaya makakakita tayo ngayon ng mga tahanan na nagkakahiwa-hiwalay, mga tahanang nagkakawatak-watak, mga tahanang nagkasira-sira, mga tahanang magulo, sapagkat marahil ay binibigyan natin ng puwang yung kaaway na kung saan Satanas na pumasok sa ating mga pamilya. Kaya din siguro, makakakita tayo sa television, di ba? Nung nakaraan lang, merong isang nanay na pinatay ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila, at maging siya rin, sinunog niya rin ang kanyang sarili after niyang masunog yung kanyang mga anak. And the reason behind it ay nagkaroon silang alitan ng kanyang asawa. So makikita natin na napakatindi pala na nagiging danyos na nagagawa ng away at hindi maayos na pagsasamahan sa loob ng pamilya.
0: Sinabi mo no na nabibigyan natin minsan ng puwang ang kaaway. Yung puwang na ito hindi kailangang malaking puwang agad. Minsan paunti-unti hanggang sa pinapasok na ng kaaway ng tuluyan ang ating mga pamilya. Sa gayon, ang kaaway ay gumagawa pa rin ng kapamaraanan upang ang ating mga pamilya ay mapalayo sa Diyos. Gumagamit siya ng iba't ibang mga bagay na sumisira sa ating relasyon sa Diyos at sa ating mga pamilya. Ano-ano nga bang mga bagay na pwede nating maisip na nagagamit ng kaaway para pasukin ang ating mga pamilya? Pwede itong mga online games, gadgets, ngayon mga Facebook Reels, o kahit pa man anong mga bagay na nagiging dahilan ng possible na mga alitan, away, o hindi pagkakaunawaan sa loob ng ating mga tahanan. No, hindi kailangan lulong kaagad doon sa mga bagay na yun. Konting-konting puwang lang. At unti-unting papasukin hanggang sa hindi mo na nakikita, hindi mo nararamdaman, nandun ka na pala sa ilalim. Malalim na pala yung hugot, yung mga bagay na ito. Lulong ka na pala doon sa mga bagay na ito, di ba?
1: At dahil yan sa kagawan ng kaaway, kung papansinin nga natin, yung oras, di ba? Yung oras, pinakamahalaga na binigay sa atin na kaloob ng Diyos. At dapat pag-ingatan natin to. Sa loob ng pamilya, minsan nakakita tayo na yung ating mga pamilya ay, or bawat isa sa atin, may iba't ibang ginagawa, di ba? Worship time na nga, dapat nagkakaroon pa ng iba't ibang mga ginagawa at nagkakanya-kanya, no? Instead na kumain ng sama-sama, hindi na nangyayari iyon. Kasi nga, maraming ginagamit ang kaaway ng mga pamamaraan para ma-detach tayo sa pamilya at the same time, ma-detach tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, kapag hindi maayos yung nagiging relasyon natin sa pamilya natin, ay ganun din yung nagiging relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kaya nga, bagamat ganito ang nangyayari, bagamat may mga pagkakataon na sinusubok ng kaaway yung ating buhay, yung ating pamilya, makikita natin na merong paraan upang tayo ay makalayo at makaiwas sa ganong uri ng kalagayan. At itong pamamaraan na to na kung saan makikita natin na makakaalis tayo doon sa pangit na karanasan, pangit na pag-uugali sa loob ng pamilya, pangit na kalagayan sa pamilya, ito ay ating masusumpungan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, bigyan po natin ng puwang ang ating Panginoon para gumawa sa atin, at kapag gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay, ay siya nga rin nagagawa ang Panginoon ng magandang mga paggawa sa ating pamilya. Kasi nga, ang isang pamilya na sama-sama sa Panginoon ay isang pamilya na nalayo sa kaaway, which is si Satanas.
0: Napakaganda, no, na ng topic natin ngayon na hindi lang pinakita na merong kaaway, merong si Satanas pumapasok sa ating mga pamilya, kundi pinakitaan din tayo ng ano ba ang solusyon sa mga ito. At ito nga ay ang ating Panginoong si Jesus. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang ating pag-asa. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang pag-asa upang ang ating mga pamilya ay manatiling masaya at nagkakaisa. Dahil dito ay kailangan nating layuan ang kaaway at lumapit sa Diyos. Ang sabi nga sa aklat ng Santiago 4:8, pasakop kayo sa Diyos at layuan ninyo ang diablo. Marahil kapag kalulong na tayo o nakasanayan na natin yung mga bagay na nabanggit natin na sira no ng ating pamilya, mahirap layuan sa umpisa. Pero maliwanag ang sinasabi ng Biblia na kung tayo ay gagawa ng hakbang patungo sa pagpapasakop sa Diyos, ay mapapanugumpayan natin ang mga ito. No, ang sinasabi dito, active yung verb na sinasabi na kailangan lumayo ka, kailangan lumapit ka sa Panginoon at magpasakop sa Kanya at lumayo ka sa tukso. Hindi sinasabi na, hayaan mo lang o kaya darating ang panahon, lalayo ka din. Hindi. Kailangan actively lalapit ka sa Panginoon, papasakop ka sa Kanya. And it's parang step by step. No? Una, lumapit ka sa Panginoon at parang dalawang sides yan. Eh, no? Nandito ka sa gitna. Pag lalapit ka sa Panginoon, malalayo ka sa tukso. Kapag ka mas lalapit ka sa tukso, mas malalayo ka sa Panginoon. So it's a two-side na kailangan mong piliin, no? At ang desisyon na yon ay nasa sayo lamang.
1: Tama yun, ano? Meron niyang awitin na nakakatuwa. Ang sabi na awitin, o tukso, layuan mo ako. Pero ang totoong tanong, kaya ba ng tukso na lumayo sa atin? May pagkakataon ba na yung tukso ay makakalayo sa atin bilang mga anak ng Diyos? Kung tutusin, napaka-imposible man nun, kasi kung titignan natin sa ating paligid, nariyan ang tukso, no? Ang tukso ay isang bagay na maaaring gamitin ng kaaway para mapalayo tayo sa Diyos. Marahil ito ay pera. Tinukso ka ng kaaway sa pera. Yung pera, hindi naman siya pwedeng lumayo sa iyo eh. Kasi ang pera, ginagamit natin sa pang-araw-araw natin na pagpagawa o pagkilos. Diba? O di kaya yung opposite sex natin, magiging tukso siya sa atin. O di kaya edukasyon, trabaho, anything na maglalayo sa atin sa Diyos at sa ating magandang relasyon sa ating pamilya, ay nagiging dahilan para gamitin ang kaaway para tayo ay magkaroon ng hindi magandang samahan sa pamilya. Kaya nga ang sabi ng talata na binasa natin kanina, magpasakop tayo sa Diyos at ang diablo ay lalayo sa atin. So meaning to say, kaya pala natin na lumayo sa diablo. Kaya pala natin na iwasan yung diablo, yung kaaway at yung kanyang matukso. At ang pamamaraan lamang, tanging pamamaraan lamang na makakalayo tayo sa diablo ay magpasakop sa Panginoon. Kaya nga mapapansin natin nang itong si Joseph, no, mga kaibigan, ay tinukso siya ng asawa ni Potiphar, na inakit siya ng inakit, nalayuan niya yung tukso na yun, natakbuhan niya yung tukso na yun. Bakit? Kasi nagpasakop siya sa kanyang buhay sa ating Panginoon at meron siyang magandang relasyon sa ating Diyos. So sa ating buhay, ganun din. Para makalayo tayo sa tukso, kinakailangan magpasakop tayo sa Diyos. Ayon nga sa isang quotation, the best way to run from the temptation is to run towards God. No, lumapit sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, huwag po nating hayaan na pangunahan ng kaaway ang ating mga pamilya. bagkos atin pong patuloy na papasukin si Jesus sa loob ng ating tahanan, sapagkat siya lamang ang ating tanging pag-asa upang tayo ay magkaroon ng isang makadiyos na pamilya na magiging larawan ng kalangitan. Mga kaibigan, sa gabing ito, nakita natin, natutunan natin yung kahalagahan ng pagpapasakop sa Diyos upang ating malayuan ang kaaway ng pamilya, which is si Satanas, ang Diablo, mga kaibigan ko. Kaya po, sa gabing ito, nawa atin pong ipanalangin na tayo po ay tutulungan ng Diyos na makalayo sa Diablo at magpasakop sa atin pong Panginoon. Tayong pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Amang banal, muli po naming binabalik ang kapurihan sa inyo pong pangalan. Sa gabing ito ay aming natutunan ang kahalagahan ng pagpapasakop sa inyo, sapagkat ang bawat pamilyang nagpapasakop sa inyo, O Diyos, ay isang pamilya na makakalayo sa Diablo at sa mga tukso na dala nito. Kaya po, O Diyos, tulungan kami at ang aming mga pamilya na patuloy na itayo ang aming mga tahanan sa inyo pong banal na paanan upang sa gayon, O Diyos, kami ay magiging larawan ng kalangitan. Ang pamilyang amin pong kinakasamahan ngayon ay magiging isang makadiyos na tahanan at magiging larawan ito ng langit. Patawarin po kami, O Diyos, sa aming pong mga kasalanang nagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama sa amin sa pangatlong gabi ng ating programa. Bukas ay magkita-kita po tayo muli dito sa programang
1: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 20 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa ano sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa ano sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating ano, mga kaibigan. Ang pinakang ano talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang ano, isang FR natin, yung tinatawag natin for fully reconcile sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ang isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng ano ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang ano na naliligaw na landas. Ang pinaka siyempre, pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang landas ng pagbabago. At siyempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakampangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
2: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at atin pong pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong magdamag, sa buhay at kalakasan na kanyang muling ipinagkaloob sa atin. At idinadalangin natin ang ating mga kababayan na nasalanta ng nagdaang bagyo. Pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral, pagbabasa ng mga talata na nagpapahayag ng kalikasan ng ating Panginoong Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao, at tayo ay nasa bahagi ng kanyang gawain bilang ating tagapagligtas. Sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 1, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Kaibigan, ang talatang ito ay isa sa pinakamagandang paglalarawan ng balanse ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay nananawagan para sa kabanalan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit naglalaan din siya ng biyaya para sa mga nagsisising mga makasalanan. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam niyang kahit nagsisikap tayong sumunod, maaari pa rin tayong magkasala. Ngunit ang talatang ito ay hindi rin dahilan upang tayo ay magkasala. Ito'y paalaala na kapag tayo ay nadapa, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga nagsisising makasalanan. Ang salitang tagapamagitan, advocate, ay larawan ng isang tagapagtanggol o abogado na nagsasalita in our behalf o para sa atin. Isipin ang isang hukuman. Si Satanas ang umaakusa. Ang ating mga kasalanan ay malinaw. Wala tayong maitatanggi at hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. Ngunit si Jesus ay tumatayo sa ating panig. Hindi niya ipinagkakaila ang ating kasalanan, sa halip ay sinasabi niya, Ama, ang kaparusahan ng kasalanang ito ay binayaran ko doon sa krus. Ang kanyang pamamagitan ay nakabatay hindi sa ating kabutihan, kundi sa kanyang natapos na gawain doon sa Kalbaryo. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At kung ikaw ay may katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891.

Juan. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang unang Juan sa kabanatang 1 talatang 5 hanggang kabanatang 2 talatang 2. Ito ang mensaheng narinig namin sa kanyang anak at pinirits namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang kahit konting kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ina-apply sa buhay natin kung ano yung totoo. Pero kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, meron tayong magandang samahan sa isa't isa. At ang dugo ng anak niya na si Jesus ang naglilinis sa lahat ng mga kasalanan natin. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang mga sarili natin at wala sa puso natin ang katotohanan. Pero kung kinoconfess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masamang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung anong tama. Kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa buhay natin ang salita niya. Mga anak ko, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo magkasala. Pero kung meron mang magkasala, may nakikiusap sa Ama para sa atin, si Jesus Christ na walang kasalanan. Si Christ mismo ang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Hindi lang yung sa atin, pero pati na mga kasalanan ng buong mundo. Ang ating tagapagtanggol. Si Perry Mason ang pangunahing tauhan sa isang tanyag na serya ng mga nobela sa programang panradyo at kalaunan ay naging isang television series set in Los Angeles na pinagbidahan ni Raymond Burr bilang isang kathang-isip na abogado. Dalubhasa siyang ipagtanggol ang mga inosente, lalo na ang mga maling inakusahan ng pagpatay. Si Perry Mason ay naging larawan ng isang mabuting abogado na nagsisikap ipagtanggol at tulungan ang mga nangangailangan. Ginagamit ng Biblia ang ganitong uri ng pananalitang legal upang ilarawan si Jesus bilang ating tagapamagitan o tagapagtanggol sa harapan ng Diyos Ama. Ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos ang susi sa tamang pag-unawa sa kaligtasan. Sa ating binasa ngayon, sumulat si Apostol Juan sa mga mananampalataya tungkol sa dapat gawin kapag nagkasala tayo matapos nating tanggapin ang kaligtasan kay Kristo. Kung paanong ang biyaya at kapatawaran ang naging batayan ng ating pag-aaring ganap o ang tinatawag na justification, ganun din ang mga ito ang patuloy na gumagawa o gumagana sa ating pagbabanal, ang sanctification. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay dapat lumakad sa liwanag at mamuhay ng matuwid. Sangayon sa talatang ating binasa sa unang Juan kabanatang 1 talatang 5 hanggang 7. Ito ang susi sa pagkakaroon ng pakikisama sa Diyos at sa isa't isa. Kaya natural na lumitaw ang tanong, ano ang mangyayari kapag tayo ay nagkasala? Ang una nating dapat maunawaan na ito, magkakasala pa rin tayo sa unang Juan, kabanatang 1 talatang 8 at 10. Nangyayari ito dahil hindi pa tapos ang gawain ng Diyos sa ating mga buhay at narito pa tayo sa makasalanang sanlibutan. Kapag tayo ay nagkasala, kailangan nating ipahayag at ikumpisal ang ating kasalanan sa Diyos. Nangangahulugan ito ng taos-pusong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan na may pagtitiwalang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangakong magpapatawad sa atin, sangayon sa unang Juan, kabanatang 1 talatang 9. Hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang teorya o ideya na once saved, always saved. Sa ganitong konteksto natin lubos na nauunawaan ang papel ng ating Panginoong Jesus bilang ating tagapamagitan. Bilang ang lubos na matuwid, siya ang namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos
na hukom. Para bang sinasabi niya, Ama, nabayaran ko na ang kabayaran para sa kasalanan ng mananampalatayang ito. Wala nang natitirang hatol sa kanya. Ipagkaloob mo sa kanya ang iyong biyaya at kapatawaran. Sa madaling salita, ang handog ng ating Panginoong Hesukristo bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay ganap ng tumugon sa ating problema tungkol sa kasalanan. Walang ibang tagapamagitan, hindi ang mga santo o sino mang mga persona sa Biblia, maging ang kanyang ina sa kanyang pagkakatawang tao, ay hindi itinuring ng Biblia na maaaring maging tagapamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Tanging ang ating Panginoong Jesus lamang. Ang kanyang dugo ang naglinis at patuloy na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 7 at 9. Kaibigan, maaaring isa ka sa may pakiramdam na napakarami ko ng kasalanan. Hindi na ako matatanggap ng Diyos. Ang sagot ng unang Juan, kabanatang 2, talatang 1, ay may tagapamagitan ka, mayroon kang tagapagtanggol. Hindi ang iyong nakaraan ang mahalaga. Hindi ang iyong kabiguan ang magpapasya sa iyong kinabukasan. Si Jesus ang nagsasalita para sa iyo sa harapan ng Ama. Kaya huwag kang manatili sa iyong kasalanan. Lumapit ka kay Kristo nang may pagsisisi at pananampalataya. Ang iyong tagapamagitan ay buhay, matuwid at sapat ang kanyang sakripisyo upang magdala ng kapatawaran at bagong buhay sa iyo at sa bawat lumalapit sa kanya. Kaibigan, ano ang tungkulin ng isang tagapagtanggol o abogado sa isang hukuman? Bakit angkop na ilarawan si Jesus bilang ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos Ama? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, ipinahahayag namin sa iyo ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kahinaan. Lumalapit kami sa iyo ng may pagtitiwala at inaangkin namin, Panginoon, ang iyong pangakong kapatawaran at paglilinis sa aming mga kasalanan, sapagkat ang iyong kapatawaran ay tiyak para sa lahat ng sumasampalataya. Ang katiyakang ito ay nakasalalay hindi sa aming mga mabubuting gawa, kundi sa handog ng aming Panginoong Hesukristo na naging kabayaran para sa aming mga kasalanan. Ama, ngayong umaga amin din pong tanging idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig. Ano man po ang kanilang mga naging karanasan, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila. Ibalik po ang mga nawala at ang mga pagpapalang kanila pong kinakailangan ay matanggap po nawa nila. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat at sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan at ini-offer ko ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments, Twice Remove at ang ating aralin sa Biblia na Explore. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891
0968-8891. At sa inyo naman po na sumusubaybay o nakikinig sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang ating programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat. Tunay na napakabuti po ng ating mahal na Panginoon na muli pinagkalooban tayo ng pagkakataon para magkasama-sama at ipagpatuloy natin ang atin pong pag-aaral. Napakabuti ng Diyos na tayong lahat, katulad ng aking sinasabi, binigyan niya tayo ng panahong mahiga, matulog at magising. Dahil iningatan niya tayo. Wow, ito yung isang palatandaan na tunay na mahal tayo ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat na kayo ay muling makakasama sa oras na ito para po sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral. Ito pong pag-aaral natin ay nagpapahayag ng mga paraan, ng mga katotohanan, paano tayo magiging handa sa mga huling araw. Kaya kung kayo po ay nagnanais na ito po ay maibahagi sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, ay maaari nyo pong i-share itong programang ito upang sa ganoon sila din po ay makinabang at lubos na makatanggap ng mga katotohanan mula sa Biblia, lalo na ang pinag-aaralan natin ay ang aklat ng Daniel. Ito po ay aklat na kailangan natin ng lubusang pananalangin upang lalo nating maunawaan yung mga tinutukoy na propesiya sa aklat na ito. Ngayon, kung kayo po naman ay mayroong mga katanungan, mga bagay na nagdulot ng kalituhan, maaari nyo po yung isulat dyan sa comment section at atin po yung bibigyan ng kasagutan sa abot po ng ating makakaya at sa tulong ng biyaya ng atin pong mahal na Panginoon. Kung kayo po ay meron ding mga kahilingan, pwede nyo rin po yung ilagay dyan at kung gusto nyo po na gamitin ang numero ng atin pong AWR, ang number po ay 0917-1742-777 o kaya ay 0918-9447-891. Yan. At akin pong malugod na binabati at pinapasalamatan ito pong ating mga kaibigan na patuloy na nakatutok dito sa ating programa. Katulad ni William Perse. Maraming salamat sa iyo, William, sa patuloy mong pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Elma Flores, marami pong salamat. Sister Elma, si Sister Zeni Ligaspi. Yan. Binabati ko po kayo at ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagtutok. Ngayon, ito pong ating kapatid sa Carmona, Cavite na si Mercy Paco. Maraming salamat, Sister Mercy, sa iyong patuloy na pakikisama sa ating pag-aaral. Gayun din si Melos Segera Nobal. Yan, si Beth Pragata, si Elsie Mendoza, si Leia Santos, at si Seni Lego. So marami pong salamat at kayo'y nakakasama ko sa ating pag-aaral dito po sa May Nagmamahal Sa Iyo. At doon sa mga hindi ko nabanggit, marami din pong salamat. Bagamat di ko kayo nabanggit dahil hindi ko nakikita yung inyong pangalan dito, pero ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita po ng Diyos at pagtangkilik dito po sa ating programa na, at hindi lang sa programang ito kundi maging sa mga programa sa AWR 89.1. Tunay na sa programa natin dito sa AWR 89.1. Ito po ay nagdadala ng mga awiting punong-puno ng pagmamahal, mga salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon at kalakasan. Okay, ngayon po ay pagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral na pinag-aaralan natin ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang Daniel. Bago tayo po dumako sa ating paksa na tatalakayin, tayo muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, nais naming sumalok ng karunungan mula sa iyo. Nais naming pangunahan niyo kami sa pag-aaral namin sa bagong paksa na pag-uusapan namin mula ngayon hanggang sa susunod na araw, ang Kapitulo 8 ng Daniel. Ama, nawa ang banal na Espiritu ay manguna sa amin, ituro sa amin ang mga bagay na dapat naming i-apply sa aming mga buhay at kaming lahat ay gawing karapat-dapat sa inyo. Ang aming isipan at ang aming puso ay maging bukas at nakafocus sa aming pag-aaral ngayong umaga. At ang lahat ng mga nakikinig at nakatutok sa programang ito, mangyari nawang i-bless ninyo, Panginoon, at masumpungan namin sa pag-aaral na ito ang wagas at pag-ibig ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay. Mga kaibigan at mga kapatid, na itong mga nakaraang araw, napag-aralan natin ang Daniel 7. O, ito ay tungkol sa mga hayop na kumakatawan sa mga kaharian na babangon sa lupa at ganun din yung mga detalye na maaring mangyari sa panahon ng kanilang paghahari dito sa lupa. At doon nga ay pinahayag ni Daniel ang pagbangon ng maliit na sungay na nalubhang may taglay ng kapangyarihan kung papaanong babaguhin ang mga kautusan ng atinhong Panginoon. Ngayon, yung mga natutunan natin mula dyan sa mga kahariang yaan, maaring ang iba ay muling ibabalik natin. Kaya nga, tulad ng prinsipyo na aking nabanggit noong una sa aklat ng Daniel, makikita po natin yung recapitulation na kung saan ay nire-recap, inuulit upang sa ganoon maging maliwanag sa atin kung ano kung anong mensahe ang nais ng Diyos na ipaabot sa bawat isa sa atin at maging matibay ang ating paniniwala tungkol sa katuparan ng propesiya. Ngayon, magpapasimula tayo sa ating pag-aaral sa Kapitulo 8 ng Daniel. Ito po ay tungkol sa sangtuwaryo. Alam ninyo sa mga pioneer ng mga Adventist, yung pong paksa ng sangtuwaryo, yan po yung susi na nagbukas ng misteryo ng pagkabigo ng kilusang ito noong 1844. Pero, ito rin po yung nagbukas upang makita ang isang kumpletong sistema ng katotohanan na nakakonekta at sumasawata na nagpapakita na ang kamay ng Diyos ang nanguna sa dakilang kilusan ng pagparito o bago dumating ang ating Panginoong Hesus at ang kilusang ito ang magpapahayag ng kasalukuyang tungkulin ng iglesia habang dinadala nito ang maliwanag na posisyon at gawain ng bayan ng Diyos. Kaya nga yung mensahe po ng sangtuwaryo, hindi lamang isang doktrina sa marami na Seventh-day Adventist Theology. Noong 1906, isinulat po ng propetisa na kinikilala ng Seventh-day Adventist Church, si Ellen White, yung tamang pagkaunawa sa ministeryo sa makalangit na sangtuwaryo, yung pagkaunawa ng tungkol sa ministeryo na nagaganap sa makalangit na sanktuaryo na siya pong pundasyon ng pananampalatayang Seventh-day Adventist. O, katunayan nga ay pinakita ng mga scholar ng Adventist Church na pareho po yung nakaraan at kasalukuyan kung paanong ang sanktuaryo ang sentro ng lahat ng pangunahing doktrina sa katotohanan na nasa Biblia. Kaya po yung sanktuaryo ay isa po yung magandang mensahe, isang punong-puno ng pag-asa, ng pag-ibig ng Diyos na mensahe sa bawat isa sa atin. Dahil nagpapahayag po yan ng kagandahan, ng katotohanan at ng kabutihan ng Diyos. Sang-ayon sa mga awit, Kapitulo 27, ang talata po ay 4 at 13. Ating basahin yung talatang ito na napakaganda ang pawang sinasabi tungkol po doon sa sanktuaryo. Ang sabi dito, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Nakita natin yung pagnanais ng mga awit na tumira sa bahay ng Panginoon. At ang, sa talatang 13, ang sabi ay, ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Ipinapakita dito sa mga talatang ito na mayroong tatahanan ng tao. Kaya nga yung sanktuaryo, ang ibig sabihin niyan ay ito yung lugar ng Diyos, pananahanan ng Diyos. Ito yung pinangako kay Moses, yung pinakita ng Diyos na dapat gawin ni Moses upang siya'y makapanahan kasama ang kanyang bayan. Pero sa kabaligtaran po, sa karamihan ng mga sistemang teolohikong Kristiyano na binuo sa paligid ng tinatawag na platonic na paniniwala na isang walang hanggang Diyos na hindi daw tumutugma sa espasyo-temporal na realidad. Nang Seventh-day Adventist ay nag-aalok po ng pagwawasto sa kung ano't ang tinuturing nilang pagbaluktot sa kalikasan ng Diyos o sa likas ng Diyos. Inihayag po ng kasulatan na ang isang Diyos na pumapasok doon sa kalawakan at panahon na naninirahan sa isang tunay na lugar sa sansinukob. At ang kanyang lugar sa sansinukob o ang kanyang makalangit na templo. Kaya nga sa Isaiah 6:1-9 ay nagpahayag ito ng halimbawa na mula nung nilikha ang sansinukob bago pa man ang pagbangon ng kasalanan at kasamaan, inanyayahan na tayo ng Diyos na pumasok sa personal at matalik na pakikisama sa kanyang sarili. Mga kaibigan, yung makalupang sanktuaryo o di kaya templo ng Israel, isa lang po ito na maliit na representasyon ng makalangit na orihinal na mayroon ho silang parehong pangunahing tungkulin. Kaya nga po doon sa aral, sa pagtuturo ng tungkol sa sanktuaryo, ito po ay sumasagisag ng alituntuning Emmanuel. Alam natin yung Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Ngayon, atin hong pagbulay-bulayan ng ilang mga bagay tungkol dito sa sanktuaryo. Ngayong inyong narinig kung ano yung paniniwala at papaano ito naging na-develop sa paniniwalang ng Seventh-day Adventist, tingnan natin sa banal na kasulatan kung ano ang ibig sabihin ni Daniel sa pagkakasulat tungkol sa sanktuaryo dito sa Daniel Kapitulo 8. Ang katanungan ay, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sanktuaryo? Ay muling itatalaga. Yan. O kailan natanggap ni Daniel ang kanyang pangalawang pangitain at anong nilalaman ang nasasaklaw ng Kapitulo 8 ng Daniel. Sa Daniel Kapitulo 8, ang talata po ay 1. Yan. Daniel Kapitulo 8, ang talata po ay 1. Ang sabi po doon, nang ikatlong taon ng paghahari ng Haring Belsasar, akong si Daniel ay nakakita ng isang pangitain pagkatapos ng unang pangitaing nakita ko. Yung pong Kapitulo 7 ng Daniel, naganap po yan noong unang taon ni Haring Belshazzar. O, binanggit yan sa Daniel 7:1. Alam natin na si Belshazzar ay naghari noong 550 BC. At yun namang Kapitulo 8, yan po na may nangyari noong ikatlong taon ng paghahari ng haring ito na si Belshazzar. Kaya noong ikatlong taon ng paghahari niya, yung bilang huling hari ng Babylonia, nang si Daniel po ay nagkaroon ng kanyang pangalawang pangitain, ang taong yon ay malamang na 547 BC, yung lugar kung saan tinanggap ni Daniel ang pangitain doon sa pangpang ng Ulay Canal sa Kuta ng Susa, na bahagi po yan ng teritoryo ng Babylonia noong panahong yon. Ngayon, yung Daniel Kapitulo 8, 9 at 11, yan po ay tumutukoy na nalagpasan ang anumang lokal na secular, political o labanang militar na inililipat ang atensyon ng mambabasa sa mga kaganapan sa mas malawak na yugto nito. Ngayon, yung mga kapitulong ito, yan po'y tumatalakay sa mga espiritual na bagay at naghahayag ng iba't ibang aspeto ng malaking kontrobersya sa pagitan ng mabuti at masama. Yan. Kung bakit ko binabanggit ito, para bigyan ko kayo ng background para kapag ka tayo ay dumako na doon sa malalim na pagpapaliwanag dito sa Daniel 8, ay alam natin kung ano yung pinagmumulan nitong pagkakasulat sa Kapitulo 8. Ngayon, itong mga kapitulong ito ay may kinalaman sa ministeryo at paglilingkod ni Kristo sa sanktuaryo para sa atin at sa dakilang organisasyong panrelihiyon na direktang sumasalungat sa kanyang gawain para sa kanyang mga tao sa mundong ito. At gaya ng makikita natin sa bandang huli, ang Diyos ay gagawa ng paghatol hindi lamang pabor sa kanyang bayan, kundi laban din sa masasamang puwersa ng kapangyarihan ng maliit na sungay na sumubok na alisin at gawing depekto yung ministeryo at misyon ng ating Panginoon sa makalangit na sanktuaryo. Yan yung nais ng kaaway ng Diyos na maialis ang ating kaisipan tungkol doon sa kinagawa ng Diyos na ministeryo at yung kanyang misyon ng pagliligtas sa makalangit na sanktuaryo. Alam niyo, napakagandang malaman niya sa mga susunod na panahon. Kaya lagi nating subaybayan. Ngayon, yung kasaysayan po ng mundong ito, hindi po yan basta-basta nagpapatuloy nang wala pong anumang kahulugan, layunin o direksyon. Ngunit, sa halip na umunlad sa panahon ng may kaayusan at katumpakan gaya ng pinahiwatig sa hula, ang tiyak sa katapusan ng kasaysayan ng mga individual at ng mundo magkakaroon ng paghatol na ihihiwalay o yung mabuti sa masama, batay sa mga resulta ng paghatol na ito. Magkakaroon ng walang hanggang gantimpala o kaparusahan na ibibigay sa bawat tao sa ikalawang pagparito ni Kristo. Kaya nga mga ginigiliw, ito ho yung napakahalagang mensahe para sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay gaganap sa kanyang tungkulin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus doon sa sanktuaryo upang humatol sa mga hindi sumunod sa kanya at hatulan din yung mga tao na pawang gumawa ng mga kasuklam-suklam sa kanyang harapan. At dito rin, mahahayag yung kanyang pagkakaloob ng gantimpala sa mga taong nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng mga pag-uusig na kanilang hinarap. Kaya mga kaibigan, ang mensahe tungkol sa sanktuaryo ay nagpapakita ng paglilingkod ng Diyos, ng kanyang pamamagitan sa bawat isa sa atin at ganun din sa Diyos upang tayong lahat sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesus magiging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Na hindi na tayo yung makikita sa buhay natin, yung ating mga sarili na puno ng mga pagkakamali at pagkakasala, kundi makukublihan tayo ng buhay ng Panginoong Hesus nang makikita sa atin ang kabanalan ng tagapamagitan natin doon sa sanktuaryo. Kaya mga kaibigan, napakagandang mensahe ito na dapat na maunawaan ng ating mga mahal sa buhay. Maunawaan nating lahat na sa ating araw-araw na pamumuhay, tayo ay nasa mga mata ng maaring mga anghel na masama at ganun din ang mga anghel ng Diyos. Sa araw-araw, nire-report ang ating mga gawain doon sa hukuman ng ating Panginoon. Subaybayan natin ito, mga kaibigan. At tayo ay titigil sa sandaling ito at ako ay naniniwala na sa impormasyong aking naipahayag, nagkaroon kayo ng background kung bakit mahalaga na pag-aralan ang tungkol sa sanktuaryo. Tayo po'y manalangin bago tayo magtapos. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa katotohanan na inyong pinagkakaloob na tunay na kailangang maliwanagan namin ito upang maging tiyak kami sa aming mga buhay kapag dumating ang aming Panginoong Hesus. Ama, patawarin niyo kami kung kami nagkasala. Patuloy na kayo nawa ang siyang mamagitan sa amin upang hindi kami matrap ng kaaway na si Satanas. Pagpalain niyo ang bawat isa sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Gamitin niyo nawa ang mga katotohanan ito, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga nakikinig na ngayon ay laging nakatutok, maibahagi ito sa aming mga mahal sa buhay upang mas marami kaming mga handa kapag dumating ang Panginoong Hesus. Panginoon, i-bless niyo po sila. Bigyan niyo sila ng malusog na pangangatawan. Ilayo sila sa mga masamang gawain ng kaaway at sila po'y araw-araw magtagumpay sa kanilang pamumuhay at paglalakbay Kristiyano. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pangako at sa katiyakan diringgin ng aming mga panalangin dahil ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Sana'y huwag kayong bibitiw dahil bukas ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa direksyon ng Diyos para tayo ay makasama dun sa langit na bayan. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning, sa pagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan, natigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Webes, sabi, napakabilis na ang takbo ng panahon. July 9, 2026. Ayan. Binabati natin ang ating mga listeners na nakikinig ngayon sa radio. Binabati natin kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Diyos ang inyong maranasan. Ganun din sa lahat ng mga viewers natin na nanonood sa Gospel of Music Ministry, Facebook page natin at YouTube channel. Binabati natin dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga minamahal. Ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Ano po, anumang oras kayo nadatnan ng ating programa, welcome po sa ating paglilingkod at noy maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Muli po ninyo mga kasamang yung lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Alarsenal, na sa inyo'y bumabati at patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod. Ano po, share nyo po sa inyong mga friends, sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapamilya, kapatid, at mga kabitbahay, maging inyong ka-workmates. Ano po, share nyo para sila rin ay patuloy na makapakinig ng mga salita ng Diyos. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po, kaya huwag kalimutang i-share ang ating live ngayon po ang umaga, mga minamahal. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa radio, kung kayo po ay may mga pagbati, mga katanungan, mga kahilingan sa pananalangin, ay padala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. At text lamang ninyo at ating paglilingkod mamaya, mga minamahal. Ano po? At doon po sa mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programa ang Salita ng Buhay. Segment po yan ng ating Gospel Music Ministry. Inyo mapapakinggan sa AWR 89.1 at mapapanood sa Gospel Music Ministry, Facebook and YouTube. At ito'y programa ng South Central Luzon na conference, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Siguro nagtataka kayo bakit parang may something sa ating live ngayon. Wala yung ating background, yung kulay green na may salita ng buhay. Ay dihono mula kung kailan na tayo nag-start dito at tinan. June pa rin, ano? June din. Ay ilang beses na po yung natanggal, nahulog. Ay di ilang beses natin kinabit, ginamitan na natin ng napaka madikit na ano ba tawag doon? Double-sided ba yun? Ay di ilang beses din namang naibalik. Pero ngayon, bago tayo magsimula ng live, eh, biglang natanggal. Ay di may narapat nating ituloy mo ng alisin para di tayo malate sa live, mga minamahal. At maghahanap na lamang tayo ng hindi basta-basta natatanggal na background. All right, so kayo umaga.

ng isipan na napakahalaga pala na maging bukas tayo sa banal na kasulatan o sa salita ng Diyos para makita natin, mga minamahal, ah, ito pala yung delikado, ano? Di ba? Kaya ang banal na kasulatan, mga gili ko, mga taga-subaybay, gusto kong ipaalala sa inyo, napakahalaga sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga sa mga awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ayan. Ano po ang salita ng Diyos? Ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Sabihin, maging gabay sa ating buhay, no? Sa ating paglalakbay para magkaroon ng tamang direksyon ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay, mga minamahal. Ano po? And of course, sa verse 11 on, ipinaalala sa atin, para tayo huwag magkasala, ang gagawin natin yung kanyang mga salita. Sabi rito, verse 11. Apo, hindi 111, verse 11 na tinan. Sabi dito, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So mayroong napakahalagang bahagi, mga minamahal, sa buhay ng tao ang salita ng Panginoon. Bagaman maraming mga tao ayaw makinig ng salita ng Diyos, pero alam nyo, ang salita ng Diyos pala sa ating pag-aaral ay siyang gabay ng ating buhay para magkaroon tayo ng maayos na direksyon at pagkainingatan natin sa ating mga puso ay hindi tayo magkasala laban sa ating Panginoon. Bakit ko binigyan ng premise ito? Para makita natin napakahalaga ng salita ng Diyos pagdating sa ating paksa ang tahimik na pumapatay. Ano? At ibinigay ito sa atin na mapapakinabangan, hindi yung isiksik kung saan-saan. Ano? Kundi ang sabi ng Panginoon, saliksikin, inyong sinasaliksik. Oh, mga minamahal, hindi sinabing inyong isiniksik kung saan-saan, kundi sinasaliksik. Sinasaliksik, pinag-aaralan, ito'y mapapakinabangan. Para saan? Sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, ito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay. Ayun. Dito, mga minamahal, ay mayroong mahalagang bagay na matutunan natin. Bakit ang lahat ng kasulatan ay ipinagkalob sa atin at ito ang sabi ay mapapakinabangan. Para saan po? Sa pagtuturo. Ano ho? Kaya sa pagtuturo natin dito, sa ating pangangaral, ay talagang nandyan. Makikita ninyo sa inyong mga screen ang mga talata ng Biblia, no? Yung mga aral ng Biblia, sabi nga sa awit. Ano po? Na magagamit din sa pagsaway, pagtutuwid, no? Sa mga nabubuhay sa mga baluktot na daan, sa mga likong landas para tayo sanayin sa katwiran, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya napakahalaga nito. Ngayon, sa pag-aaral natin, mga minamahal, bilang mga tao ay ang Diyos, ang design niya sa atin ay mapabuti, ang design niya sa atin ay maging maayos, at ang plano niya sa atin ay maging sagana. Ano po, mga minamahal? At gusto ng Panginoon na ang tao mamuhay na may kabanalan, ayon sa kanyang banal na kalooban. Ano po? At sundin ang kanyang mga instruksyon sa ikabubuti natin. Nga lamang, mga minamahal, sa instruksyon na ito, hindi lahat po ng instruksyon ay nalalaman ng tao. Kaya mahalaga yung ating pangangaral, paglilingkod. Ano po? Kaya nga, itong mga tahimik na pumapatay ay pinapaiwasan ng ating Panginoon sa atin. Ano ho? Yung anumang mga bisyo na sumisira sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating espiritual na kalagayan na hindi talaga ito naayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? At makita natin na talamak sa ating lipunan ang mga pagbibisyo. Alak, sugal, sigarilyo, droga, no? Kaya may mga addict. Tingnan niyo yung mga resulta ng pagiging addict, nanre-rape, no? Nang-hold up, gumagawa ng pumapatay, sapagkat yan ay epekto, mga minamahal, ng addiction sa pagbibisyo. May mga tao nagsasabi na, wala namang masama kung paminsan-minsan iinom, mga minamahal. Pero ang Biblia ay may maliwanag na sinasabi na ito ay makasisira sa kalusugan ng tao. Hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi sa relasyon mo sa ating Panginoong

Kristo, mga minamahal. At ilang mga bagay na mga rason bakit mahalaga na iwasan natin ang pagbibisyo, hindi ito para tayo ay tinatawag natin na higpitan ng Diyos, kundi dahil mahal tayo ng Diyos, mga minamahal. Hindi dahil sa masabi natin, uy, malupit ang Diyos. Hindi ho. Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niyang masira ang ating mga kalusugan, mga minamahal. No? Dahil sa ating pag-aaral, mga gilig ko mga taga-subaybay, o sa ating mga buhay, hindi ba pagka may mga birthday, ang laging greetings ng mga tinatawag nating mga nakikikain. Babati yan eh. Happy birthday, long life, o diba, mga ganun. Good health, o diba? Lagi yan. At yung isa naman sabihin, happy birthday, good health, long life. Balibaligtad rin yung salita, yung long life at good health. Pero pare-pareho lang. Ano ho, mga minamahal? Ay di, makita natin, walang ibang hangad ang tao, yung kanyang kapwa sa kanyang kapwa rin, ay para mabuti at mapabuti at mapahaba ang buhay. Ano ho, ano naman talaga. Pero, mga minamahal, ay happy birthday nga, tapos good health at long life, yun namang inahanda ay agwa di pataranta, mga alak na nakalalasing, mga kinakain na hindi karapat-dapat sa katawan. Paano maging good health at long life kung ang kinakain ay hindi nararapat at hindi akma doon sa ating pangatawan, mga minamahal? Ano ho? Kung kaya ang ating Panginoong Diyos, sapagkat siya nagmamalasakit sa atin, mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak, may mga bagay siyang itinuro sa atin na dapat nating iwasan. Ano po? Ipinaiiwas sa atin yung anumang mga pagbibisyo. Ano ho, mga minamahal? Sapagkat talamak yan sa atin ngayon. Alam niyo, ako'y lumalaki na ang aming mga kapitbahay o maging sa aming tahanan ay may mga bisyo ang aking tatay. Ang mga kapitbahay, no, may inuman, kahit saan. Ako po'y nakapaglingkod sa iba't ibang lugar sa magitan ng pagiging misyonero. Ay halos lahat ng lugar talagang may mga nagbabarik, no, nagiinuman, na talagang uuwi ay hindi na alam. Alam mo yung maglakad yung lasing, atras abante. Tapos zigzag ang lakad, alam mo, lasing yun. Mga minamahal, ano ho? Ay talagang nagiging tinatawag nating talamak yung mga bisyo. Tapos malakas manigarilyo, no? Nagsisigarilyo. Naakala, sabi nung aking mga kaibigan dati, alam nyo, pagka nagsisigarilyo tayo, ay tinatawag natin na nakapagpapagwapo at nagpapatunay na ikaw ay tunay na lalaki. Pamatindi, ano? Yung palang kanilang pagsisigrilyo ay may mga tinatawag nating yung bang pinangahawakan na ito'y ebidensya na tunay ka na lalaki. Yung isa naman sabi ay, ito ay pampagwapo. Pero sabi nung isa, ako, nagsigrilyo ako eh. Kaya, kasi ang paniwala ko ay nagpapagwapo. No, bakit yung itsura ko? Hindi naman na bago. Para naman na. May mga ganang mga senaryo. Alam nyo, nung isang last week yata noon natin, ano, may isang kabataan na nagpausok-usok, pumunta kami doon sa kanila. Ay di, tinawag ko siya at nag-usap kami. Binatilyo, siguro mga 16 years old yun natin, ano. Ang sabi ay, sabi ko, anong purpose mo dyan? Bakit ka nag-higup-higup niyan? Sabi niya ay, wala lang po. Ah, wala lang, ano. Parang trip-trip lang. Sabi ko, anong mapapala mo riyan? Sakit po. Ba, alam niya, ano mapapala, mga minamahal. Sabi ko, ay di ba yung iyong tatay may karamdaman na? Opo. Ay gusto mo maging tulad niyan? Ay hindi po. Oh, hindi mo, pero ikaw nagsisimula na sa ganyan. No, sabi ko ay habang maaga pa at kakasimula mo pa lang sa ganyan, itigil mo na. Kasi una, hindi ka, pag nalulungka sa barkada, nalulungka sa bisyo, hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ka magkaroon ng magandang kinabukasan. At higit sa lahat, sakit ka sa ulo ng iyong mga magulang. At hindi mo mabigyan ng magandang kinabukasan ang magulang mo. Oo nga po. Sabi ko, anong plano mo ngayon? Ititigil ko na po. O minamahal. At sabi ko, usapang lalaki yan ha. Ano ho? Usapang lalaki na ititigil na. Ay, batang-bata pa mga minamahal. Ako yung nalulungkot sa ganong mga kalagayan. Dahil sa nalulung ang ilan at nagsimula na sa mga pagbibisyo, mga minamahal. Ang pagbibisyo ay tahimik na pumapatay sa atin, sa katawan,
sa ating mga spiritual na kalagayan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya nga yung mga sabi nila, ah, bawal yung pagbibigti. O tama naman, bawal talaga yun, masama yun. Pero alam nyo, kapag ikay nagbibisyo, para ka rin nagbibigti, dahan-dahan nga lang. Ano ho, mga minamahal. Ngayon, ilang mga rason sa ating pag-aaral ngayong umaga, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang atin pong ibabahagi para matutunan natin ang kahalagahan. Bakit mahalaga na tayo ay umiwas sa pagbibisyo, at kung nagbibisyo man ay talikuran na, ihinto na, at iiwan na, mga minamahal, iwasan na, sapagkat may mga rason. Number one, gusto kong sabihin sa inyo, ang pagbibisyo, mga minamahal, ay sumisira sa templo ng Diyos. Ba, matindi, ano? Ang pagbibisyo ay sinisira dito ang templo ng Diyos. Ano ba yung templo ng Diyos? Ang ating katawan. Ang ating katawan, mga minamahal. O, tingnan natin, ha? Gusto ko sabihin sa inyo na ang ating katawan ay hindi natin pagmamayari. Ano po? Ito ay pagmamayari ng Panginoong Diyos, at dapat nating itong ingatan, huwag sirain. Huwag nating sirain sa magitan ng paggagawa ng anumang bisyo, alak, sugal, sigarilyo. Wala palang sugal. Pwede rin ang sugal ay iwasan, sapagkat sa Biblia may nakalagay dyan na anumang mga nakakasira o anumang mga bisyo ay layuan nito. Dahil mamaya, makakasira din yan. No, pinapatay ang ating relasyon yan dahil puro away, puro magulo. Kapag pambili mo na lamang ng ganito, pinasusugal mo, ay lagi naman talo, ay talagang hindi ho yan nararapat. Ang pagsusugal ay legal na pagnanakaw sa pera ng iyong kapwa. Ano, mga minamahal? Kaya hindi ho yan. At mga droga at iba pang mga bisyo, sapagkat ang sabi doon ay mga katulad nito, mga minamahal. So dito ay hindi pala tayo hindi natin pagmamayari ang ating buhay, ang ating katawan, ang ating sarili. Ito'y pagmamayari ng Diyos. Therefore, mahalaga na maingatan natin, mga minamahal. At ngayon, sa aklat po ng 1 Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 16 at 17, ito po ang ating mababasa sa unang bahagi ng unang punto natin. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Talatang 17. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ayun. Mga minamahal, maliwanag po sa ating pag-aaral na bakit pinaiiwas tayo at pinalalayo sa anumang pagbibisyo, sapagkat sinisira nito ang templo ng Diyos. At ang templo pala ng Diyos, ang ating katawan, ay templo niya, templo ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi rito ay hindi nyo ba nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. At sinumang sisira nito ay sisirain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. At ang templong ito ay tayo, mga minamahal. Ano po? Bakit binanggit ito ay naging banal? Sapagkat sa 1 Korinto din, Kapitulo 6, ang versikulo 19 hanggang 20, ito po ang ating mababasa. Ito ho, mga minamahal. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kita niyo, mga minamahal. Ito'y halos katulad nung una natin binasa, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili. Yan. Ito'y lalong lumilinaw. Ano ho, na tayo hindi sa ating sarili. Talatang 20. Sabi po ay ganito. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Mga minamahal, kaya pala ilalong ipinaliwanag sa atin na tayo hindi sa ating sarili, sapagkat binili tayo ng isang halaga. Alam niyo, ang ipinambili sa atin, mga minamahal, ay hindi ho yung ipinantubos sa atin, hindi ho yung basta-basta lang na ginto o pilak o anumang kayamanan, kundi yung dugo ng ating Panginoong Yesus sa 1 Pedro 1:18-19. Kaya ang sabi rito, luwalhatiin natin ang ating Diyos sa magitan ng ating katawan, mga minamahal. Ano po? Iyan ang unang bahaging makikita natin
sa atin pong unang punto, mga gili ko mga taga-Subibay. Ano pa? Ang pagbibisyo, gaya na binanggit ko sa inyo, ay unti-unting sumisira sa ating kalusugan. Ano po? Unti-unting sinisira nito at maya-maya aanihin na natin mga minamahal at mga gili ko mga taga-Subibay. Ito ngayon binanggit ko sa inyo na ito'y pagbibigti ng dahan-dahan. Ano mga minamahal? Ayaw ng Panginoon na sumisira tayo o sisirain natin ang ating katawan. Dahil ang gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. O, tingnan ninyo ha. Ang dalangin po, mga minamahal, ni Apostolo Juan para sa mga mananampalataya ay nandito sa ikatlong Juan, kapitulo, versikulo 2, sapagkat isang chapter lang po ito. Ikatlong Juan, kapitulo 1, versikulo 2. Sabi po ganito, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti rin kalagayan ang iyong kaluluwa. Mga minamahal, napakaganda ng panalangin sa atin. Ang dalangin sa atin ay mapabuti at magkaroon ng kalusugan. Kung may dumadalangin sa atin at ito ang nais ng Diyos na mapabuti tayo at maging malusog, hindi ba tayo mismo na nasa sarili nating katawan ay magnanais din na maging mabuti, maging malusog tayo, mga minamahal? Ano po? Kaya ang Diyos, pinaiiwas tayo sa anumang mga bisyo, pinaiiwas tayo sa anumang mga kinakain na hindi dapat kainin ng tao, mga minamahal. Ano po? Sapagkat yan ay sumisira sa ating kalusugan. Ano po, mga minamahal? At ipinaalala sa atin, kapag tayo ay malusog, ang katawan natin ay nagbibigay kaluhalatian sa Diyos. Sapagkat ito nga ay templo ng banal na Espiritu, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga, ano man ang gagawin natin, let us make sure, sisiguraduhin natin, na ito ay nagbibigay kaluhalatian sa ating Panginoon. Ayon po sa 1 Corinto, Kapitulo 10, Versikulo 31. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya pag kumakain tayo, siguraduhin natin yung kinakain natin, hindi nakalalabag sa prinsipyo ng Biblia, sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagbibigay siya sa atin ng mga tinatawag nating aral, mga turo na ito ang dapat nating kainin, ito ang hindi dapat kainin. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. At mapapahamak talaga ang tao kapag patuloy siyang lumalabag sa tinatawag nating batas pang kalusugan. Ano po? Ano man ang iniinom natin. O kaya siguraduhin natin dahil ang pinaka original na design ng Diyos na iniinom ng tao, tubig, mga minamahal, tulad ng iniinom natin tuwing umaga. Tubig po itong mainit, no? Ito ay mabuti sa ating katawan, mga minamahal. Kaya dapat magbigay kaluhalatian sa Panginoon. At ang sabi rito, anuman ang inyong ginagawa. Kaya yung pagsusugal, hindi pala pwede yun. Ano, mga minamahal? Hindi makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, mga gili ko, mga taga-Subaybay. Ano po? Number two, pinaiiwas tayo ng Diyos sa anumang mga pagbibisyo dahil inaalis nito ang pagpipigil sa sarili. Bah, matindi, ano? Inaalis ang pagpipigil sa sarili. Ang Biblia po kasi, maliwanag, mga gili ko, mga taga-Subaybay, ay tayo ay tinuturuan na maging mapagpigil. Ano ho, napakahalaga pala noon. Ang Biblia may itinuturo sa atin na maging mapagpigil tayo. Magbasa tayo ng ilang mga talata ng Biblia at ito po ay isa lang siguro dahil marami pong mga talata patungkol sa pagpipigil. Pero dito po sa 1 Pedro, Kapitulo 4, Versikulo 7, ay meron tayong ganitong mababasa, mga minamahal. Sabi rito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili
alang-alang sa inyong mga panalangin. Ayun. Mga minamahal, sa ikalawang point natin, no? Ang unang punto, mahalaga na tayo umiwas, lumayo, tumalikod sa pagbibisyo sapagkat ang katawan natin ay templo, no, ng Espiritu ng Diyos. Ayaw niyang masira ito, mga minamahal. Pangalawa, ay pinaiwas tayo sa pagbibisyo dahil nilalayo tayo at iniaalis sa atin yung pagpipigil sa sarili. Ano? Ang Biblia kasi nagpapaalala sa atin, yamang tayo ay nasa malapit ng wakas, mabuting ating ipamuhay itong mga mahalagang mga punto natin na tayo pala'y maging matino at maging mapagpigil sa sarili alang-alang sa ating mga panalangin. Ano po mga minamahal? Kaya ang mga taong naniniwala sa Diyos ay dapat maging mapagpigil sa kanyang sarili, mga minamahal. At alam nyo ba, yung tinatawag natin mga minamahal na pagpipigil sa sarili ay ebidensya yan, mga gilig kong mga taga-subaybay, na tayo ay tinatawag natin na may bunga ng banal na Espiritu. Ano, mga minamahal? Dahil wala yung pagkagalit, wala yung anumang mga pagbibisyo, at wala yung anumang mga bagay na nakasisira sa atin. Ano ho? Kaya sabi dito sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23, ay meron po tayong mababasa ganito. Ang sabi diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, o kita nyo may pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Talata 23. Kaamuan at pagpipigil sa sarili laban sa mga ito ay walang kautusan. Ayun, napansin niyo mga minamahal, yung palang pagpipigil sa sarili ay bunga ng Espiritu, mga minamahal. Ano po, kaya makikita natin ang pagbibisyo ay kabaligtaran ito sa tinatawag nating pagpipigil na bunga ng Espiritu. Sapagkat kapag ang tao ay nagbibisyo, ginagawa nitong alipin ang tao. Ah, tingnan nyo ha, ang bisyo ay umaalipin sa nagbibisyo, no, sa tao, mga minamahal. Alam nyo kung bakit? Dahil ang pagbibisyo ay kasalanan. Ano ho? Dahil sinisira natin ang kalusugan natin. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 8:34, meron tayong mababasa ang ganito, mga minamahal. Juan 8:34, ang wika po ay ganito. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang pagbibisyo, mga minamahal, ay nagsisimula yan sa isang beses lang. Di ba? Ang pagbibisyo ay nagsisimula sa isang beses lang at maaring mauwi ito sa pagkaalipin sa pagbibisyo. Sa addiction, mga minamahal, barkada at mga kaibigan. Kaya nga, pumili ka ng kaibigan na dadalhin ka sa paglilingkod. Ano ho? Pumili ka ng kaibigan na dadalhin ka kay Kristo, hindi yung dadalhin ka sa pagbibisyo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Dahil kung ang iyong kaibigan ay may malasakit sa iyo, dadalhin ka kay Kristo. Ano ho? Dadalhin ka sa Bible study. Dadalhin ka sa pakikinig ng mga truth, mga katotohanan. Hindi yung pagka ikaw ay may kaibigan o barkada, dadaling ka sa pagbibisyo na ikasisira lamang, mga kaibigan. Ano po? Yan ay ating pakaisiping mabuti, mga minamahal. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang tukso. Tandaan natin yan, mga minamahal. Dahil pag may mga barkada ka, may mga kaibigan at mapadaan ka, may sasabihin, isang ano lang, tagay. Tagay lang. Ano ho, mga minamahal? Maya-maya, ay yung isang tagay, naging isang bote, naging isang oras na kakainom, yung iyong maayos na lakad, maya-maya ay zigzag na, mga minamahal. Ano? Zigzag na, atras abante na. Akala mo, nakasayaw ka ng tsa-tsa. Yan ay napaka mapanganib pala, mga minamahal. Ano ho? At hindi magiging matino ang isang tao na gumagawa nito, mga minamahal, no? Pagka siya nalasing. So ang Diyos nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magpatagumpay tayo sa anumang mga tukso ng pagbibisyo, mga minamahal. Ano ho? At tandaan natin na ang Panginoon, hindi niya pinantulot na magkaroon tayo ng mga
mga tukso sa buhay na hindi natin kayang lagpasan. No? Tingnan natin yung nasa Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31. Ang sabi po ay 13 pala, 13, sorry. 10, versikulo 13 at 31 yung binasa natin kanina. Ang sabi diyan, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinahihintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ayun, mga minamahal. Ano ho? Aba, ang Diyos pala'y mabuti talaga. Ano? Ay ayaw niya na tayo'y mapahamak at maging alipin. Ang sabi dito, hindi pinahintulot ng Diyos na dumating ang tukso sa atin na hindi natin makaya. Ano po? At binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang kaya nating tiisin at umiwas. Ano ho? Yung sinabi nga nilang, o tukso, layuan mo ako. Aba, ang tukso talaga'y lalapit. Ang gagawin mo, ikaw ang lumayo nito. Sapagkat ang sabi rito, kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas. Dahil pag hindi ka iiwas, alam mong may tukso kang madaanan o mapupuntahan. Kapag ka ayaw mong matukso at hindi ka sigurado na kaya mong tumindig na nandoon ka na, ay huwag ka na lang pumunta. Huwag ka na lang lumapit sa tukso kasi baka madala ka sa iyong masamang pagnanasa, mga minamahal. Ang sabi nga sa Santiago 1:14 at 15, ito po ang ating mababasa. Sabi rito, Santiago 1:14, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Talatang 15, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Mga minamahal, ang ating pinag-aaralan ay napakaganda. Pinaalala sa atin na pwede palang iwasan, pwedeng layuan, pwedeng talikuran, mga minamahal, para huwag tayong mapahamak, mga gilig ko, mga taga-subaypay. Ngayon, ang pangatlo nating punto, bakit mahalaga na umiwas, lumayo at tumalik tayo sa pagbibisyo sapagkat nagdudulot ito ng pagkasira ng buhay. Una, sinisira ang ating kalusugan, no? Nawawala tayo sa pagpipigil sa sarili, ano ho, mga minamahal. At higit sa lahat, sinisira nito ang ating buhay. Ano po, ang ating pamilya, no? Sinisira nito ang ating pamilya, mga minamahal, dahil ang mangyayari kapag ikay nagbibisyo na nagbibisyo, lagi kayo mag-aaway ng iyong asawa, magulo ang magiging tahanan. Ano? Yung pambilisan ng bigas, ipinambili ng alak. Yung pambilisan ng mga kailanganin sa bahay, ipinambibili na kung ano-ano man. Sigarilyo, ano po mga binamahal? Alam nyo, nung araw, ang sigarilyo ay murang-mura. Ano po? Ngayon ay mahal na. At pagkatapos, kung ating titingnan yung kahon, mga minamahal, ng sigarilyo, may nakalagay doon ay dati ay cigarette smoking is dangerous to your health. Yan ang nakalagay doon. Di ba? Aba, ngayon ay nakalagay doon ay, ano ba yung nakalagay doon? Cigarette smoking is killing. Parang ganun. Di ba? Ang paninigarilyo ay nakamamatay, nakasisira. At may mga picture pa nga doon na nandito na humihinga yung mga tao. Aba, bumibili pa rin at tuwan-tuwa pa yung mga tao. Alam nyo mga minamahal, huwag po kayo masasaktan. Mahal kayo ng Panginoon. At pinaiwas kayo at tayo sa anumang mga pagbibisyo. Ano po? Ganun din sa alak. At akala natin ay okay yan sa katawan. Sinisira po niya ng ating katawan, mga binawal, ang ating kidney, ang ating bituka, di ba? At sigarilyo sumisira sa ating mga katawan din. At maging sa ating baga, etc., mga binamahal. Ano ho? Maraming tahanan ang nasisira dahil sa alak, dahil sa pagsusugal, dahil sa droga, sigarilyo, at anumang mga bisyo na yan, mga binamahal. Ano po? Sa Kawikaan 20, versikulo 1, ay may binabanggit dito. Tingnan ninyo ha. Tungkol sa alak naman ito. Sabi rito, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sinumang naililigaw nito'y hindi matalino. Ayun, napansin ninyo mga binamahal, kahit gaano ka professional ng isang tao, pag nalasing, nawawala sa katinuan. Alright?
nawawala sa katinuan ng gugulo. Alam niyo mga minamahal, may encounter ako dati, merong nag-inom. Pagkatapos ay yung nag-inom na yun ay medyo maliit lang na tao. At pagkatapos nung sinalasing ay nagwala, ano po, at lumabas sa kalsada, naghahanap ng kaaway. Nagarap mga sino matapang diyan? Oh, talagang lumabas. Talagang matapang, matapang nga. Lasing eh. Ay, may mga ganun mga minamahal. Ay, di mapapahamak tuloy at nagdala lang ng kahihiyan sa pamilya sa kanilang barangay mga minamahal. Ano ho? So sinisira nito ang pamilya, no, ang relasyon ng tahanan, sinisira ang kabuhayan mga minamahal. Ano ho? Sinisira ang kabuhayan. O tingnan natin ha sa aklat ng Kawikaan 23:21 ay ito ang ating mababasa. Sabi diyan, sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa kahirapan at ang pagkaantukin ay magbibihis sa tao ng basahan. So napansin niyo mga minamahal, nagdadala pala sa tao sa kahirapan. Ano ho? At kapag ikaw ay nagsusugal, no, yung tatay ko dati ay mahilig magsugal yon. At yung may mga alaga akong manok dati, na yun sana yung mga tandang na para magiging ano siya sa inahin, abay pinansasabong ng aking tatay. Sabi ko, tatay, yung aking mga manok ay Adventist po yan. Yan ay hindi ho yan nakikipag-away, sabi ko sa kanya. Ipinansasabong niya. Alam niyo yung aking manok na yun, tatlo yata yun o apat. Lahat yun walang nanalo. Lahat ay talo. Aba, sabi ng tatay ko, parang totoo yung sinasabi ng aking anak ka. Ano, lahat talo. Talo na sa pusta, sa sugal, sa pera, talo pa sa manok. Yun ang nangyayari mga minamahal. Kaya malungkot kapag ka, ganun, nasisira ang kabuhayan mga minamahal. Dahil yung ipinambibili sana ng pinangninegosyo, ipinambibili ng para sa pamilya, ay naibili at naipangsugal mga minamahal. Kaya unti-unting nauubos, mauubos ang kabuhayan sa mga taong naalipin sa bisyo. Dahil ang ilan yan, mangungutang. Alis yan ng bahay, walang utang. Pag-uwi, may utang na. Ano ho mga minamahal? Yung ilan, nahihiya doon sa barkada na hindi makapag-ambag doon sa iniinom. Mangungutang kasi wala eh. At makikipag-usap doon sa tindira. Bayaran ko na lang mamaya o sa bukas o makalawa. O may mga ganon. Makaambag lang ng ganon. Eh, hindi nga nakapag-utang doon para sa bigas o sa ulam sa mga, sa pamilya dahil nahihiya. Pero sa anak, hindi nahihiyang mangutang dahil sa barkada, mga minamahal. Yan ay delikado. Ano pa? Sinisira ang mabuting pangalan. Alam nyo kung bakit? Dahil kapag ka ang isang tao ay nalasing, nagwawala. Aba sabihin, sino na naman yung nagwawala dyan? Sasabihin doon ay, si ano yan? No? Si Juan de la Cruz, etc. Di ba? Ay iwan ko pa, no, para nagwa-wild lang pagka nalasing, etc. Ay di ba pangit pakinggan, ano? Tapos yung mga anak sabihin, tatay ko nakakahiya, no, ang asawa magko-consumption. Ano pa? Pag ito'y laging nangungutang, ano, at hindi nagbabayad. Oh, mga minamahal. Nasisira talaga pag nakikita mo, ay pala utang yan, hindi nagbabayad. Ano, minamahal. Sabi nga nila, yung mga nangungutang na hindi nagbabayad ay nagkakaroon ng sakit na ano. Ano bang sakit 'yon? Ng mga sakit ng limot. Nagkakaroon ng amnesia, mga minamahal, ang isang taong nangungutang dahil sa bisyo, mga minamahal. Ano po? O dahil sa anumang mga bagay na hindi naman karapat-dapat, magiging ko mga taga-subaybay. Ano po? Kaya ang pagbibisyo ay napaka-delikado. Sinisira ang pamilya, nasisira ang kabuhayan, nasisira ang pangalan, mga minamahal. No? Dahil hindi nakakabayan eh. Mahirap ba ibalik ang tiwala kapag ka ang isang tao ay nakilala na dahil sa kanyang pagbibisyo. Ano pa? Kapag ka tayo ay nagbibisyo, pinapalayo tayo at pinapaiwasan at pinatitigil sapagkat ito ay hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Ang mga tao ay tinatawag sa kabanalan. Ano po? Ang sabi sa 1 Pedro kapitulo 1, ang versikulo 15 at 16, ito po ang buhay na gusto ng Diyos sa atin. Sabi po ganito, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Bakit? 16, sapagkat nasusulat kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ayun, ang Diyos pala na tumawag sa atin ay banal, tinatawagan tayong mamuhay ng may kabanalan sa anumang paraan ng ating pamumuhay, mga minamahal. Ano ho? So ang Diyos
ay tinatawagan tayo mamuhay sa kabanalan, hindi sa anumang pagbibisyo na ito'y naglalayo sa kanyang banal na kalooban. Ano po? At ang ating isip ay dapat manatiling malinaw at matino, sapagkat mga minamahal, ang pagbibisyo ay nagpapahina ng paghatol at espiritual na pagbabantay natin. Mawawala sa katinuan ang tao, mga minamahal. At higit sa lahat, gusto ng Panginoon na tayo bilang mga tao, dahil alam natin yung palang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo, dapat atin itong ihandog sa Diyos na buhay na walang anumang mga kapintasan. Ano po? Basahin natin ang Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Ito po, 12:1 rather. Ito po ang ating mababasa. Roma 12:1. Ang sabi diyan, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay o ihandog ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ayun, napakaganda ng ating pag-aaral na ito, mga minamahal. Yun pala ang gusto ng Diyos. Kaya ayaw niya na tayo nagbibisyo. Dahil gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan, magiging matino at maayos ang ating pag-iisip, at may handog natin ang ating katawan na handog na buhay sa Diyos, mga minamahal. At ang panglima, kung tayo man ay nadatnan ngayon at kung kayo nakikinig ngayon may mga bisyo, hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Ano po? Huwag nating hintayin na tayo ay magkasakit pa saka pa tayo iiwas sa pagbibisyo. Yan ang sakit ng tao eh. No? Ang sakit ng tao na nagbibisyo ay saka titigil sa pagbibisyo pag may sakit na ito. Di ba? At ang masaklap ay kapag kanirisitahan na ng doktor, ay babalik pa rin doon sa kanyang pagbibisyo at ang sabi, may maintenance naman. Huwag natin yung hintayin, mga minamahal. Ano po? Ang mga pagbibisyo, anuman ito na inyong ginagawa at naranasan, ating isuko sa ating Panginoon at tanggapin natin si Kristo na siyang may kapangyarihang magbigay sa atin ng kalayaan. Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Dahil ang ating Panginoon, siya lamang, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang may kapangyarihang magpalaya sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya nga ang sabi doon sa Juan 8:36, ito po ang ating mababasa. No? Simulan natin sa 32 at tinan. Juan 8:32. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yamang nalalaman na natin ang mga katotohanan na ito, ito ang magpapalaya sa atin, mga minamahal. Sa talatang 36, sabi po ay ganito. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo magiging tunay na malaya, mga minamahal. Ano po? At kapag pinalaya na tayo ng Panginoon sa ating pagiging alipin sa kasalanan, tayo lalapit kay Kristo na isang bagong nilalang. Bakit bago? Sapagkat si Kristo ang magbabago sa atin, mga minamahal. Sa 2 Corinto 5:17, ang ganda po ng kapahayagan na ito. Sabi po, mga minamahal, ay ganito. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago, mga minamahal. Ano po? Kaya masarap mamuhay na nasa ating Panginoon. Hindi tayo nilikha ng Diyos bilang mga alipin ng kasalanan, ng pagbibisyo, mga minamahal, kundi upang maging banal, mamuhay ayon sa kanyang banal na kalooban at ang ating katawan, magbigay sa kanya ng kaluwalhatian, mga minamahal. Ano man ang ating dating buhay, ang Diyos ay may kapangyarihan na ito'y kaya niyang tayo ipatigilin, no, paiwasan at magkaroon tayo ng bagong pasimula, bagong buhay sa ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Marahil may mga bisyo na inyong ginagawa ngayon at matagal na at nais niyong talikuran, tulad ng pagsisigarilyo, tulad ng pag-aalak, tulad ng pagdodroga, pagsusugal o anumang pagbibisyo na umaalipin sa iyong buhay at naglalayo sa Panginoon. Huwag mong isipin na hindi mo kaya na talikuran. Kaya mo yan, isurrender mo lang ang iyong buhay sa ating mahal na Panginoon. Naghihintay siya, kaya kanyang baguhin, kaibigan ko. Ano po? Dahil mahal tayo ng Diyos at siya nagmamalasakit sa atin. Gusto niya na mapabuti tayo, mga minamahal. Bago tayo dadako sa ating panalangin, wala na tayong oras, makinig muna tayo ng isang magandang awitin
At habang inihanda ni Tidan ang isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga kahilingan sa pananalangin o mga pagbati, ay ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat sa awitin, yung ating prayer request dyan natin. Ang awitin nagpapaalala sa atin, no? Ang title ay Panalangin Ko sa Diyos. Ano po? May katotohanan talaga ang awit dahil kung kailan tayo nasasaktan, doon lamang natin ang Panginoon tinatawagan. Ano po, mga minamahal? Tayo po'y dadako sa tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo. Napakabuti ninyo, Panginoon. Laging ang hangad ninyo sa amin ay laging maayos at maging mabuhay ng may kabanalan. Sapagat ang nais niyo, Panginoon, ay mapabuti ang bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa mga paalalang ito na kami ay inyong pinaiiwas at pinalalayo sa anumang pagbibisyo. At tinuruan niyo kaming maging tagasunod ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu. Salamat po sapagkat ikaw, Panginoon, ang amin pong Diyos na laging nagmamalasakit at nagmamahal. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Ano man, Panginoon, ang struggle ng aming mga kaibigan sa mga oras na ito, na bawat membro ng pamilya, na aming mga taga-subaybay, Panginoon, ikaw nawa ang siyang pumatnubay. Ikaw nawa, O Diyos, ang siyang patuloy na kumalinga sa kanila at patuloy na maramdaman nila, Panginoon, ang inyong banal na presensya. Narito, O Diyos, ang mga may kaibigan namin may mga kahilingan. Una po kay Diyos pangangaan, siya po'y maglalakbay, Panginoon. Aming hiling, O Diyos, ang inyong masaganang pag-iingat at pagliligtas ang kanya pong patuloy na maranasan, Panginoon, upang makarating po siya ng maluwalhati, O Diyos. Pero din po sa mga kaibigan namin na may mga karamdaman, patuloy po, O Diyos, na humihiling ng kagalingan sa inyo. Narito po si Eden Labenya. Siya po ay na-stroke, Panginoon. Patuloy naman tulungan siya na makarecover, Panginoon. Ganoon din kay Beth Garcia, recovery din po sa kanyang operasyon sa mata. Kay Ruben Sabolboro at kay Julia, O Diyos. Narito din si Marita Palma, kay Eli Gasatan. Ang patuloy din pong kagalingan ni Joy Walhati. Ganoon din, O Diyos, ang Brigido family, ang kapatid na Horsing Ogon, Panginoon. Ganoon din po ang nanaina, si Romel, ganoon din po kay Dante. Narito din po si Abel Romasanta, si Eugene. Ganoon din po, O Diyos, si Jerome. Narito naman, Panginoon, si Gloria Calmona, Zinaida Manarang, at sa iba pa namin may mga kaibigan may karamdaman sa mga oras na ito, O Diyos, na hindi namin nabanggit. Subalit, nababatid ninyo, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Panginoon, kahabagan po ninyo sila. Patuloy na, O Panginoon, na maramdaman ang inyong patuloy na haplos ng inyong makapangyarihang kamay, sapagat ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Hindi kami magsasawa na sa iyo tumawag, sapagat bago pa kami tumawag, Panginoon, nababatid ninyo. At kayo, Panginoon, ay nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Ano man, Panginoon, ang kasalanan na nagawa at mga paglabag, kaya magkaroon kami ng karamdaman, O Diyos, pakalinisin ka rin, patawarin, sapagat ikaw, Panginoon, ay Diyos na mapagpatawad at Diyos na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sapagkat hindi ka nagsasawang pakinggan at tugunin ang aming mga dalangin. Salamat po sapagkat patuloy, O Diyos, na ikaw ay nagpapadama ng inyong pagmamahal at pagmamalasakit. O kaya, Panginoon, hindi kami magsasawang ikaw ay aming pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa maghapong ito, Panginoon, muli kami nagtatalaga ng aming buhay sapagkat sa inyong mga kamay, O Diyos, merong kasiguruhan ng mga buhay namin. Salamat po sapagkat ang patuloy na pagpapalang maranasan ng bawat isa ng aming mga tagapakinig at manunood sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga gilig ko mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na nakinabang kayo at naging pagpapala sa inyong ating paglilingkod. Ano po, bukas Friday, question and answer tayo at magkaroon tayo ng mga pagbati ano, na isa-isa sa kinabukasan. Meron lamang tayong mga appointment, mga minamahal. Ano po, sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, natin at ito'y programa ng South Generation Conference.
1: At ang ating technician sa AWR, sa diba technician natin ngayon, si Andy, Brother Andy, ay salamat po. At ganun din ang aking technician dito sa ating munting studio, aking may bahay si Ate Dan. Nagpapatakbo ng ating live. Of course, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Diyo, nagsinal na nagsasabing ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Okay, bibitaw mga taga-subaybisyon radio sa pagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Ingat!

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo mga kaibigan? I hope kung saan man po tayo naririnig sa umagang ito, kayo po ay malusog, masaya at nasa mabuting kalagayan. So kami po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, patuloy po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of encouragement. Marami na po tayong napag-usapan patungkol dito, katulad ng mga goal ng encouragement, yung bakit nga ba ito mahalaga, no, na sangkap sa paglago ng isang tao. So ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang talakayan patungkol dito. Kaya naman po ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: Good morning po mga kaibigan. Narito muli tayo sa ating pong pag-aaral, sa ating segment ng Buhay Pamilya. Joyful morning po sa ating lahat. Life is beautiful because we have a brand new day. At nice po nating muling pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong pagsubaybay sa ating pong program na ito, lalo tigit. Ngayong week, ang ating pong series ay may pamagat na God's Gift of Encouragement. Ako po ang inyong kaibigan, Irene Gabin, na makakasama nyo sa ilang panahon para po dito sa ating pong segment ng Buhay Pamilya. Okay, magtuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Kahapon po ay aking binanggit sa inyo ang encouragement po ay napakahalaga sa bawat tao. Lahat ng tao nakakaranas ng mga discouraging mga situation, so we need to encourage one another. Yan po ang ipinapayo po sa atin. So if we are encouraged, we need to encourage the discouraged. Ano po? At binanggit ko rin po sa inyo kahapon ang tatlong mahalagang C's o tatlong mahalagang words na ang goal po ng encouragement is to instill courage and confidence towards change. Ano po? Kung gusto nating mabago ang ating perspective, ang ating attitude, ang ating pong mga negative mindset, at gusto nating magkaroon tayo ng positive mind, we need an encouragement. And of course, tayo, magkaroon tayo ng self-encouragement, at gayon din ang iba mga tao po na nag-i-encourage sa atin. Pahalagahan po natin ang mga magulang natin, ano, na nag-i-encourage sa atin, ang mga people, ang mga kasama natin marahil sa trabaho na nagbibigay sa atin ng encouragement, let us appreciate them. Ano po? And of course, ang pinakamahalaga sa lahat, we have a God who is the greatest encourager para po sa atin when we read His words. Ayun, ang kanyang banal na mga salita sa Bible, ano po, ay talagang mababasa po natin dyan kung gaano ang Panginoon ay tunay nagmamahal sa atin. That's why marami siyang mga pangako na ibinibigay sa atin for us to be encouraged para po sa ating kabutihan talaga. Alam niyo po, mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo, and I mentioned this during the first day ng ating series na ito this week, ano po, binanggit ko sa inyo na encouragement is one of the best ingredients, ano po, in building and edifying a relationship. Uulitin ko po, ang encouragement ang isa sa pinaka mahalagang sangkap upang magkaroon tayo ng magandang relasyon. Tama naman nga, ano? Halimbawa, meron kang kaibigan na ang sabi niya, oh, ang laboratory result ko eh ang tataas, mataas ang cholesterol, mataas ang triglycerides, mataas yung aking blood sugar, parang lahat mataas na, no? Madaling sabihin na, ikaw kasi kain-kain ng chocolate, o ikaw kasi ganyan-ganyan. Hindi po yun ang kailangan ng ating kaibigan kung meron silang ganong karanasan. So what I do is, sabi ko po ay, maganda na makapagpa-check ako sa doktor para mabigyan ka ng gamot at kaya mo pang ibabayan, ano? So ini-encourage ko siya para nang sa ganun na hindi naman po siya maawa sa sarili niya o kaya ay malungkot siya, ano po. So we are going to study some ways on how to encourage people. But let me read to you this passage. The best way to experience the encouragement that you long for is to be an encourager to others. Yun pala po, mga kaibigan. Narinig niyo po ba yun? Ulitin ko. Kung gusto daw po natin, kung na maranasan talaga natin yung encouragement, yung pagpapalakas ng loob, ay mas maganda po daw na tayo ay maging encourager. Okay? Para maranasan talaga natin yung encouragement, maging encourager tayo. Mag-encourage tayo ng mga discouraged na mga tao. Ano po? So I'm going to share with you some tips. Bukas po magbibigay ulit ako sa iyo ng ilang tips. So, these are from the articles that I read. Ano? Parang pinagsama-sama ko na po yung mga articles and I got some tips na makakatulong po sa atin para po tayo ay lalong ma-encourage at mang-encourage din po tayo ng mga discouraged. Okay. So here are some ways to encourage people. Alam niyo po, ang unang-una sa mga artikulo na akin pong napag-aralan and even the some studies na akin pong binasa, ano po, ang isa sa una na dapat natin gawin, and to me this is really the best first. Okay. The first na dapat natin gawin, ang sabi po ng mga experts ay, what you can do to encourage others is to pray for them. Is to pray for them. Okay? When you pray for these people and you let them know that you are praying for them, this is one way of encouraging them. This is one way of telling them that you care for them. Pag sinabi mong, lalo na kung talagang sincere ang pagsasabi, no, I'm praying for you. Alam mo, kanina sa ano namin, sa family worship,

pagpunta na pagpunta doon, sasabihin ng mga taong ito na kasi kung nag-ingat siya sa kalusugan niya, hindi sana siya mamamatay. Parang ganoon, parang may touch ng paninisi, ano po. So hindi po yung grieving na tao, yung bereaved na tao, hindi po siya mai-encourage o lalakas yung loob niya na mag-move on because of her loss or his loss, hindi po dahil yung ating words ay hindi tayo naging maingat. So we need to really be very careful, especially when we are talking to the bereaved people, dun sa mga grieving ones, ano, yung mga nag-grieve, nagdadalamhati, yung mga may sakit, halimbawa. So prayer is very important, one best way to encourage other people. Kaya kung kayo po ay nagsasabi sa inyong mga kaibigan o dun sa mga may problema o dun sa mga discouraged, kung kayo po ay pinapanalangin niyo po sila at sinasabi niyo, I'm praying for you, continue on. Ano po? Ipagpatuloy niyo po yung ministry. That is a ministry. Alam niyo mga kaibigan, yan po ay isang service na pwede natin gawin, walang bayad. At hindi lang po yung ating mga kaibigan ang nabibless when we pray for them. We too are blessed. Di po ba? Bakit? Sapagkat mas lalo nating nararamdaman yung paglapit natin sa ating Panginoon. So prayer or praying for those who are discouraged and praying for those who have problems is one way of encouraging them. Maaari yung ibang mga may problema, hindi sila masyadong naniniwala sa prayer, but you see, yung pagsabi natin, I'm praying for you, that is one way of telling that person that I care for you. Okay? That is one way of, and in the long run, ma-appreciate niya rin po yun, yung value ng prayer. Or, kung mismong halimbawa, may lumapit sa'yo, sabihin mo, alam mo, ipag-pray mo talaga ako kasi may sakit ako ngayon. Malubha ang sakit ng magulang ko o kaya may ganito akong problema, ipag-pray mo talaga ako. Sometimes sinasabi natin, sige, ipag-pray kita. Pero alam niyo po, mas maganda. Kung right then and there, ano po, sabihin natin po natin sa kanya na, can we have a few minutes today or now for a prayer? Alam niyo po, marami po akong ginawa ng ganyan. Talaga sabi lang, yes, yes, let's pray ako talaga. And then, habang ako po ay nagpipray, talagang umiiyak siya. And I too am blessed. Ano po? So, napakahalaga po ng prayer. So, another important way we can encourage one another is with our own words. Okay, una, sinabi ko kanina na tip na sa pamagitan po ng prayer. At isa pa po ay with our own words. Gusto ko pong basahin ang nasa Proverbs 12:25. Ulitin ko, Proverbs 12:25. Ang sabi po ay, anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Ano pong klaseng word? Good word. Ano po itong good word na to? Ito po yung words of encouragement. Ayan. So kapag may mga kaibigan tayong may anxiety, nakakaranas ng anxiety, worry, fear, depression, they need words of encouragement. Sinabi po yan ng pantas na lalaki, si Haring Solomon, na talagang one way of breaking the anxious hearts or the anxious thoughts ay encouragement. Words of encouragement. Napakahalaga po yan. Your encouraging words can be a tonic in someone else's life. Wow! Narinig niyo po ba yan? Your words of encouragement can be a tonic in someone else's life. Hindi toxin. Ano? Hindi toxin. Hindi toxic ang inyo ang words natin kung hindi tonic, makakaparabang it's a balm of healing, no? Nakakapagpawi at nakakapagpagaling sa pusong nangangamba, sa pusong nagdurusa at sa pusong nalulungkot. Ano po? Okay. So, that is another way. Words of encouragement. Ano yung, binanggit ko na rin yung sa inyo kanina, no? Kapag nakikipag-usap kayo sa isang taong may problema, diskurahe sila sa buhay, marami silang problema, any kind of problem, these people need words of encouragement. Pero dapat careful tayo sa mga words natin na parang hindi tayo nagsisermon. These people, they don't need sermon. At yung panahong yun na sila'y nadi-discourage, ano po? They need words of comfort, words of encouragement. Yung, nandito lang ako ha. Parang yung simpleng ano ha, kung may problema ka, tawagan mo na ako, i-text mo lang ako ha. Kung ano yung maibigay ko sa

0: tayo, no? Hindi naman kailangan na naibigay natin na magkagastos tayo. Eh, paano kung wala tayong panggastos o paano tayong pangbigay? You know, words of encouragement, they are enough, ano, to soothe the feeling of a person who is discouraged. Ano po? Napakahalaga po yung words of encouragement. Hindi words of blame or words of curse. Hindi po yun. Kung hindi words of encouragement. Isa pa po, ano, na magandang ibigay natin sa mga taong nadi-discourage. Ang sabi po ng isang, ano, no, isang author, ang sabi niya, actually, hindi lang isang author ang sabi nito. We can encourage one another through giving gifts. Yung mga gifts, pwede po natin encourage sila. And those gifts don't have to be expensive gifts. Hindi kailangan mahal na mamahalin na regalo, kahit yung mga simple lang, ano? Alam niyo yung gifts, hindi naman ito tumutukoy lang dun sa mga naka-wrap o nakabalot na mga gifts. Halimbawa na lang ay meron kang very fresh lang po na aking karanasan, ano, yung meron akong in-order online na damit na gustong-gusto ko talaga yung damit na yon na in-order ko online. Medium po kasi ako, so medium naman yung inilagay ko doon, pero nung dumating po yung ano ay hindi naman siya medium size para sa akin, kung hindi large siya, no? Kaya sabi ko ay ibinigay ko po yan dun sa kaibigan ko. Alam niyo po, tuwang-tuwa po talaga siya. Kasi yun ay, kumbaga ay, gifts, talagang I'm very willing to give. Lalo't higit kung ang isang tao, halimbawa, ay gustong-gusto yung ibinigay ko. Talagang ang saya-saya ko po. Pero kung hindi man niya na-appreciate, masaya pa rin po ako. Kasi I have something to share to that person. So, ang sabi po ay, we need to, what kind of gifts? These are meaningful gifts. Meaningful gifts. Okay? Marami pong let's be creative. Mga yung notes lang, ibigay mo, or any kind. Ano po? Any kind. Kaya natin sinabi kasing gift, kasi free yon na ibinigay natin sa ating kaibigan. And this is one way. Halimbawa, meron kang book, binigay mo sa kanya na, okay, anything, ano, mga kaibigan na pwede mong ibigay sa taong nadi-discourage. Pagkain, these are, you know, tangible gifts na pwede nating ibigay. So, mabilis pong ang oras at marami pa tayong tips. Ipagpapatuloy po natin yan bukas para po lalo tayong mag-encourage mga kaibigan. Ano po? So, ipagpatuloy nyo po ang inyo pong pagtutok dito po sa segment ng Buhay Pamilya. Pagkatapos ko po, huwag po kayong aalis, sapagkat pagkatapos ko ay makakarinig po tayo ng mensahe mula sa Pangulo ng North Philippine Union Conference, si Pastor Romy Mangiliman, at ang kanya pong series Every Day. These are series of encouragement. So mga kaibigan, magkitang-kita po muli tayo bukas, same time, same station. Thank you.
1: Thank you so much, Ma'am Ai. So, napakagandang reminder po nito sa atin, no, na i-appreciate po natin ang mga nakapaligid po sa atin, ang mga taong nakapaligid sa atin who encourages us, like our family and friends. And reminder din po ito sa atin na we have a great encourager, and that is God, ang Panginoon po natin. At yung mga tips po na nabanggit kung paano tayo makakapag-encourage ng mga discouraged, number one, we should pray for them. This is one way of encouraging them and one way of showing that you care. Hindi po ba maganda po sa pakiramdam natin, ano? Kapag nalaman po natin na ipinananalangin po tayo ng isang tao, napakasarap sa pakiramdam. Pangalawa po, with our own words. Yan, words of encouragement. Gusto ko po yung sinabi ni Ma'am Ai na ito daw po dapat ay maging tonic, not toxic. At pangatlo is through giving gifts. Hindi naman po natin kailangan na magbigay ng mga mamahaling bagay. Di pa po may kasabihan tayo na it's the thought that counts. Kaya naman mga kaibigan, sana po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, ano, na makapag-encourage ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, o stranger, katrabaho, i-encourage po natin sila sa araw na ito. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection about our topic this morning, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila sa inyong mga Facebook and YouTube, at huwag niyo pong kalimutan na i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay para sa ganon sila rin po ay pagpalain sa mga magagandang mensahe natin pong napapakinggan ngayong umaga. At sa mga kaibigan po natin na nagnanais na magpadala ng email, maaari niyo po yung isend sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay God Love It, a Cheerful Giver. Pero bago po tayo dumako dyan, ay makarinig po muna tayo ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin. Nawa po tayo ay na-bless, na-inspire ano, para maging mabuti, makapag-encourage ng ating kapwa this day. So tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia, ang atin nga pong paksa. Katulad ng nabanggit ko po kanina, ay God loveth a cheerful giver. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Isa namang mahalagang paksa ang ating ibigay ng pansin sa ating pag-aaral, at ito ay mayroong titulo na God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang isang masayang nagbibigay. Kaibigan, nakaranas ka na ba na umunta sa iyong church at pagkatapos ngayon, narinig mo ang panawagan, nakilos ang iyong damdamin, at ngayon ikaw ay magbibigay ng handog sapagkat naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at nakita mo ang pangangailangan sa gawain, at ngayon ikaw ay tutugon na masaya. Naranasan mo na ba, kaibigan? Ganito ang sinasabi ng ating Biblia sa 2 Korinto 9:7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nais ng Diyos sa ating pagbibigay, masaya tayo. At kapag tayo masaya, kaibigan, hindi lamang tayo nakapagbigay, kundi pa naman ang ating ngayong isang act of giving ay nagpapabago sa ating mga puso o sa ating buhay na bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Merong halimbawa sa Biblia na siya ay nagbigay ng masaya. Nakita niyang pangangailangan sa bahay ng Panginoon, walang iba kundi si King David. Ang sabi sa 1 Kronika 17:1-3, nang si David ay nanirahan sa kanyang bahay, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, ako'y nakatira sa isang bahay na sedro, ngunit ang kabanang tipan ng Panginoon ay nasa loob ng isang tolda." At sinabi ni Nathan kay David, "Gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso, sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit ng gabi rin, iyon ang salita ng Panginoon ay dumating kay Propeta Nathan. Ang sabi ay, "Sabihin mo kay David na aking lingkod, hindi siya maaring magtayo ng bahay ng Panginoon sapagkat marami siyang binubo ng dugo, marami siyang pinatay, at ang kanyang anak ang kasunod sa kanya, siya ang magtatayo ng bahay ng ating Panginoon." Marahil kung ikaw ay marandamin, at ganun ang sinabi ng ating Panginoon sa magitan ni Propeta Nathan, maaring ganun pala, "Hindi na ako magpapagawa ng bahay, bahala na ang kasunod sa akin." Ngunit ang lingkod ng ating Diyos na sinasabi si David na naging hari ng bansang Israel, ang wika, "David, a man after God's own heart, was a cheerful giver." Anong ginawa ng lalaking ito? Ayon sa ating Biblia, sa 1 Kronika, Kapitulo 22, Versikulo 5, "Sapagkat sinabi ni David si Solomon na aking anak ay bata pa at wala pang karanasan, at ang bahay na itatayo para sa Panginoon ay kailangan maging kahanga-hanga, bantog at malwalhati sa buong lupain, ako'y maghahanda para doon. Kaya't naghanda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan." Kaya nga, sapagkat hindi pinaintulot ng Diyos, siya ang magtayo ng bahay para sa Panginoon. Ang ginawa naman ng lalaking ito, siya ay naghanda ng mga kagamitan. At sapagkat siya ay isang lalaki na handang magbigay at masayang puso na nagbibigay, ang sabi sa ating Biblia sa 1 Kronika 29, ating simulan sa 3:9, 14 hanggang 18 ang wika, "Bukod dito bilang karagdagan sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos, ay may pag-aari akong ginto at pilak, at dahil sa aking pagmamalasakit sa bahay ng aking Diyos, ibibigay ko ito sa banal na bahay." At sapagkat nagbigay siya, meron siyang mga ginto at ibang ari-arian. Kung ating titingnan ayon sa pag-aaral ng mga nag-aaral sa Biblia, ang kanyang mga ginto at iba pang kanyang ibinigay sa Panginoon na kanyang personal na ibinalik sa ating Panginoon, sapagkat pinuri niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, ayon sa mga pag-aaral, ay merong halaga na $85 million ang kanyang pinamigay o binigay sa gawain ng ating Panginoon para maitayo ang templo. At pagkatapos ang wika sa 9, pagkatapos ay nagalak ang bayan sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog, sapagkat sila'y may dalisay na puso na kusang naghandog sa Panginoon, at si Haring David ay labis na nagalak. Ang ibinigay naman ng bayan ng Diyos ay may halaga na $235 million. Ito yung kanilang ibinigay alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa 14, "Ngunit sino ba ako noong kanyang inihanda yung mga kagamitan bago ang kanyang anak ay maghahari, bago siya namatay?" Ang wika, "Ngunit sino ba ako na ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo." Kaya ang sabi, Panginoon, sa iyo rin galing ito, at aming ibinabalik sa iyo. Gusto kong ulitin, mga kapatid, yung 14 ng wika. "Ngunit sino ba ako, at ano ang aking bayan na kusang mga paghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at sa iyo ang aming ibinigay sa iyo." Kinilala ni Haring David, lahat ng mga pagkapala na kanyang tinanggap ay galing din sa Diyos. Kaya sabi pa sa 15, kung ating pagpapatuloy hanggang 18, "Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal." O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaan ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay magmumula sa iyong kamay, at lahat ay sa iyo lamang. Alam ko rin, aking Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod ka sa katwiran. Sa katwiran ng aking puso ay aking kusang loob na niyahandog ang lahat ng bagay na ito, at ngayon nakita ko ang iyong bayan na rin ito kusang loob na may kagalakang naghahandog sa iyo. O Panginoon ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel na aming mga ninuno, ingatan mo nawa magpakailanman ang mga gayong layunin at mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan, at ituon mo ang kanilang puso sa iyo. Kaibigan, ipinakita ng bayan ang kanilang malabis na katuwaan at kusang loob na pagbibigay para sa templo na itatayo para sa bahay ng ating Panginoon. Kung ating titingnan, kaibigan, itong pangyayaring ito, makikita natin ngayon yung sinasabing kusang loob o yung cheerful giver. Tingnan naman natin ngayon yung huling aklat sa Old Testament. Ito ang aklat ng Malakias. Anong sabi ng ating Panginoon? Malakias 3:13-15. Ang iyong mga salita ay naging marahas laban sa akin. Ito'ng sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? 14. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Kung ikaw ang nasa lugar ng Diyos at pagkatapos ngayon, sasabihin ng iyong bayan na iyong pinakain, ipinagkaloob ang kanilang pangangailangan, iningatan mo sila, at wala silang maisumbat ngayon na hindi mo pinagpala sila. At pagkatapos ngayon, sasabihin pa ng bayan, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo, at hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Kaibigan, isang pagsumbat na pagkatapos na ang Diyos inaruga sila, pinagpala sila ng Diyos, sasabihin pang hambayan ngayon, walang kabuluan ang paglilingkod sa Diyos. Ano pa sabi sa atin sa Malakias 3:16-18? Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat na alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ang masama ng taong naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod sa Diyos. Dito, kaibigan, nakikita yung contrast, yung pagkakaiba, yung taong naglilingkod sa Diyos at ang isang taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon, may hamon ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Bakit? Ating simulan ngayon sa versikulo 7-9 ng kapitulo 3 ng Malakias. Mula sa mga araw na iyong mga ninuno, kayo lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, nagpakalayo kayo sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon, manumbalik kayo. Ang pagkatapos ngayon, ang tanong ng bayan, saan kami manunumbalik? Ano ngayon ang tugon ng ating Panginoon sa kanyang bayan sapagkat sila'y gumagawa ng mga kasalanan? Ang sabi sa 8, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may nananakawan ninyo ako. Ngunit ninyong sinasabi, paano ka namin nananakawan sa mga 10 bahagi at sa mga handog? Kaya sabi ng Panginoon, nananakawan ninyo ako sapagkat ginawa ng Panginoon na kapag ka ang kanyang bayan ay nagbalik ng ikapo, ay kanilang kinikilala ang Diyos ang siyang owner, yung owner-manager na relationship ay dapat ngayon maintindihan ng bayan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang pinaka-mayari ng lahat ng bagay at ang tao ay katiwala ng Diyos sa ganung klaseng isipan ngayon. Ang Diyos ang siyang owner at ang tao ay katiwala ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, ninanakawan ninyo ako. sa English na ginamit na you are robbing me. Kapag kasi mayroong pagkakaiba sa stealing at saka robbing. Sapagkat yung stealing, hindi alam ng tao na ninanakawan siya sapagkat marahil ito ay lihim o kaya sabihin natin ito ay gabi, kaya madilim. Pero yung robbing ngayon at yung bang gunpoint o kaya harapan ngayon ay ikaw ay nagnanakaw. Katulad ng bank robbery, yan, araw na araw ay ninanakawan ang bangko. Kaya ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Paano ka namin ninanakawan? Anong sagot ng ating Panginoon? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Kaibigan, ito yung sumbat ng ating Panginoon. Yung hindi kanila ay kanlang kinukuha, hindi kinikilala ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. At kapag ka ang isang tao ay ibinalik niya ang ikapo, that means 10% ng kanyang kinita ay kanyang kinikilala ang Diyos ang siyang owner ng lahat ng mga bagay. At pagkatapos ngayon, ibinalik mo ay kasampung bahagi, magbibigay kayo ngayon ng handog bilang pagkilala at iyong ipinapakita sa Diyos, mahal mo siya at iyong pinapasalamatan siya sapagkat siyang pinanggalingan na iyong lakas at ng iyong mga pagpapala. Merong isang lalaki sa banal na kasulatan maging noong wala pang bansang Israel. Sabi ng iba, o yung pag-iikapo ay sa bansang Israel lang yan. At saka yung may kinalaman sa paghahandog, yun ay sa bansang Israel lang. Pero narito ang isang ulat sa Biblia ayon sa Genesis 28:22, ito ay karanasan ni Jacob na naging Israel. Ang wika, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Panginoon at sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Ito yung pangako ng lingkod ng Diyos. Kaya nga, ipinakita niya ang kanyang katapatan sa Diyos sapagkat, kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito ay nangako sa Panginoon, pinagpala siya ng ating Panginoon. Merong mga ulat, mga taong nagsimula ng kanilang negosyo na sila ay nagbalik ng ikapo. Katulad ni William Colgate, yung toothpaste business. Gayun din si M.W. Baldwin, yung Baldwin Locomotive Works, at yung J.L. Kraft, Kraft Cheese, at gayun din yung H.P. Crowell, siyang mayari ng Quaker Oats, at saka si John Rockefeller, sila ay nagbalik ng tapat na ikapo. Kaibigan, ano man ang ating kalagayan sa buhay, maging mayaman o mahirap, nais ng Panginoon sa pinagkaloob sa atin na ating kinita sapagkat ang ating lakas, ang ating talino nang gagaling sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, pagkilala na siyang owner, ibalik natin ang tapat na ikapo at tayo ay magbigay ng handog para sa ating Panginoon. Kaibigan, ang pinaka dapat nating maintindihan yung sinasabing owner-manager relationship sa ating mga buhay. Maraming mga tao ang hindi kinikilala ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng mabuting pagpapala. Ngayon, ano ang sinasabi ng ating Biblia sa Bagong Tipan? Ayon sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:13-14. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Kaibigan, ito yung panukala ng ating Panginoon. Na kung papaano ang kanyang gawain ay tustusan sa magitan ng kaloob at pinagkaloob ng kanyang mga anak para sa mga gumagawa sa templo ng ating Panginoon. Maaring ang ating Diyos ay gagawa ng isang bundok na ginto at tayo ay kukuha upang ipagbili natin at merong pantusto sa gawain ng ating Panginoon. Pero kaibigan, itong pagbabalik ng tapat na ikapo at pagibigay ng handog, dinisayin ng ating Panginoon sapagkat kapag tayo ay gumagawa ayon sa sinasabi ng ating Panginoon na merong cheerful giver, kusang loob, kaibigan, binabago ang buhay natin na bilang mananampalataya. Kaya sa Malakias 3, 10 at hanggang 12, ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako. Ngayon, sabi ng Panginoon na mahukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng iyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaibigan, ang Diyos ang siyang nangungusap sa bagay na ito. Isang hamon. Isang hamon. Ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. At iyong ibalik ang tapat na ikapo, magbigay kayo ng handog. At ang sabi ng Panginoon, bubuksan ko ang dungawan ng langit para sa inyo. Subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon. May hamon ang ating Panginoon. Kaibigan, kung sa ating pagtatapat sa Panginoon, tayo naghihirap, huwag na tayong magtapat. Pero sa maraming pagkakataon, ang Diyos ay napakatapat. Bagamat tayo ay hindi tapat sa maraming pagkakataon sa ating Diyos, pero ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaibigan, isang hamon ang pinagkakalob sa atin ng ating banal na kasulatan na nais ng ating Panginoon sa ating pag-ibigay na tayo ay merong kusang loob magbigay tayo. Ano kaya kung merong taong nagbigay sa iyo na ang kanyang ibinigay ay sabihin natin pabalagbag at walang kusang loob, galit siya, paggalit siya, ikaw ba'y masaya? Kaya ang sabi ng ating pag-aaral, mahal ng Diyos ang nagkukusang magbigay. Kaya ang sabi sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaibigan, nais ng Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya, ibalik natin yung para sa Kanya, natapat, masaya sa ating mga puso. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia dito sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, napakasarap sasabihin ng Panginoon, nais kitang maging alagad ko. Nais kitang ilapit sa aking Ama. Nawa pagpalaing ka ng Ama. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Diyos? Ang bawat panalangin na taimtim, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon sa magitan ng panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Namuli po kaming lalapit sa inyo sapagkat napakabuti po ninyo, O Diyos. May pangako po kayo sa inyong mga anak na ang mga pangakong ito ay nagsisilbing kaaliwan namin sa araw-araw. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa maraming mga pagkapala na pinagkakaloob ng aming Panginoon. Maraming salamat sa mga panalangin po namin na tinugon ng aming Diyos. Ano pa't marami ang gumaling sa kanilang karandaman. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, nilalapit ko sa inyo ang aking kaibigan, pagpalain po siya. Ingatan po siya sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. Nawa, O Diyos, ang kanyang tahanan ay maging langit-langitan sa lupang ito. Bigyan po kami, O Diyos, sa araw-araw ng pusong marunong sumunod sa inyo pong mga utos sa inyong kalooban. Na kapag kami ay sumunod, kami ay may masayang puso sapagkat ito ang nais ng aming Panginoon. Dakilang Diyos, agpalain po ang aming Pangulo ng aming bansa, ang kanyang mga cabinet members, ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador, ang mga mayor, ang mga nanunungkulan sa mga barangay, Panginoon, pagpalain po sila. Ano pat sa araw-araw sa kanlang paglilingkod, Panginoon, maitaas ang Diyos na lumikha sa amin. Maitaas ang aming tagapagligtas. Makita ng maraming mga tao merong tunay na Diyos na dapat paniwalaan at dapat paglingkuran. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito. Taglay po namin ang kahinaan sa aming mga buhay. Taglay po namin ang mga kasalanan. Inyo po kaming patawarin, Panginoon. At bigyan po kami ng pusong marunong sumunod sa inyo. Gayun din, Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan sa kanyang mga pananim. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Isa namang pag-aaral ang kanyang pinagkaloob upang tayo'y magkaroon ng isang damdamin na maging masaya sa paglilingkod sa kanya. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po ito'y naging inspirasyon, no, sa ating mga listeners this morning na maging mapagbigay tayo sa iba o maging pagpapala tayo sa iba. Kapag nararanasan po natin ang pagpapala ng Diyos, hindi po magiging mabigat para sa atin ang pagbibigay. Imagine niyo po si King David. Imagine, $85 million. Gano po karami yun in peso na ipinamigay lang niya. Kinilala po niya lahat ng pagpapala na ito ay galing sa Diyos at ang Diyos po ay owner at manager ng lahat ng kanyang ari-arian. Nawa po tayo rin maging ganito ng mga kaibigan. At ulitin ko po, God loveth a cheerful giver. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, mga experiences nyo, mga pagbati, komento, o di kaya naman kayo po ay gustong mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, mga kaibigan, kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating.

Magandang umaga po, magandang araw sa bawat isa. Kaibigan, kumusta ka sa araw na ito? Sana ikaw at ako, ang bawat isa sa atin ay nasa mabuti at pamayapang kalagayan. Tayo ay nasa malusog na pangangatawan ang bawat isa. At alam kong sa umagang ito ay muli ang Panginoon ay meron pong inihanda na napapanahong pabalita. Gininto ang aral na atin pong matututunan mula sa kanyang banal na salita. Kaya nga't ako po'y naniniwala na samantalang kayo ay nariyan, samantalang tayo ay sama-samang nag-aaral ng kanyang banal na salita ngayon pong umaga, ako'y nakatitiyak na bukas ang durungawan sa langit, saksi po natin ang mga anghel na samantalang tayo po ay nag-aaral ng kanyang banal na salita, ang pangako na kanyang ipinagkaloob sa atin, sariwang mga laan ay atin pong matatanggap. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, narito po muli kami sa inyo upang ipahayag ang amin pong pasasalamat sa inyong kabutihan at patuloy na kalinga sa bawat isa. Panginoon, samantalang kami uupo sa inyong paanan, buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng amin pong mapapakinggan ay pawang buhay at pag-asa sa bawat isa. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong nasimulang pag-aaral kahapon na ito ay may kinalaman doon sa dalisay at walang bahid na reliyon. Maalala po ba ninyo ang susing talata na ating binuksan kahapon at binasa? Yan ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Sa pasimula ng atin pong pag-aaral kahapon ay meron pong katanungan ang inyong lingkod. Ang tanong ay anong klase o anong uring reliyon meron ka kaibigan, meron ka kapatid at meron ako. Ang atin po bang reliyon ay katulad ng spare tire na kung saan ay atin lamang pong ginagamit sa panahon ng emergency? O katulad po ba siya ng wheelbarrow na kung saan madaling ma-upset at kinakailangan pong i-push o di kaya ay tulak? O ang ikatlo ay katulad po ba siya ng isang bus na sasakyan na tayo ay sasakay lamang kapag yung pupuntahan ay yun ang gusto po natin? Alalahanin po natin sa atin pong napag-aralan, ang tunay na reliyon ay walang iba kundi ang nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa atin pong Diyos na nasa langit. So, depende sa atin pong pamumuhay sa kung papaano ho natin ipinapahayag ang pananampalataya na meron tayo sa atin pong Panginoon. Hindi po sapat ang pagiging kaanib ng atin pong iglesia, hindi po sapat na tayo ay matagal na sa simbahan o di kaya sa iglesia. Ang mahalaga sa langit at sa paningin ng Panginoon ay ang ating reliyon ay tunay na nahayag, nakikita sa isip, salita at sa gawa ng isang tagasunod ng atin pong Panginoon. Kaya nga't yung tatlong inihalin tulad sa kung ano ang atin pong reliyon, yan po ang nilalaman ng mga kaanib, ng mga miyembro, ng mga Kristiyano sa kapanahunan katulad po nito. Kaya nga't sa atin pong patuloy na pag-aaral ay mabubuksan po ang ating isipan. Opo, ikaw at ako ay maintindihan natin sa kung anong klaseng reliyon meron ako. Ito bang reliyon na ito ay dalisay? Katanggap-tanggap at kaaya-aya po ba sa atin pong Panginoon? Binabanggit po dyan ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 27, ang tunay na kahulugan o di kaya definition ng reliyon. Yan ay walang iba kundi ang isang dalisay at walang bahid na ano po na reliyon sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong pananalig sa Panginoon? Kumusta ang iyong pamumuhay sa Panginoon? Nakikita ba, nahayag ba, na ire-represent ba natin ng totoo ang Panginoon sa mga tao sa sanlibutan na ating ginagalawan na tayo ay kabilang sa isang tunay na reliyon, tunay na pananampalataya.
Sangayon po sa ating pag-aaral kahapon ay nabanggit po sa atin ang dalisay at walang bahid na reliyon ay walang iba kundi ang tinatawag po nating a practicing religion. Nang ibig sabihin noon ay ikaw at ako kasangkot ang bawat isang kaanib na we've got to do something, meron tayong bahagi. At ang bahagi pong niyan binabanggit po sa ating binasa kahapon sa Santiago 1:26 at 27, yan ay walang iba kundi ang pagdalaw sa mga ulila, ganun din po sa mga balo. Ano ho? At binanggit bago yan sa mga naunang talata na hindi lamang sana po tayo maging tagapakinig, kundi makita sa atin pong gawa, sa atin pong buhay, araw-araw, ang diwa at espiritu, ang katotohanan na atin pong napapakinggan mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kung hindi tayo gumagawa, tumutupad, sumusunod sa inaasahan ng langit na makita sa atin dahil tayo ay nag-aangkin na kabilang sa isang tunay na reliyon, ang ibig sabihin po niyan ay dinadaya po natin ang ating sarili. Alalahanin po natin, hindi natin kayang dayain ang Diyos, maging ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Pwede natin marahil dayain ang atin pong mga anak, ang miyembro ng ating pamilya, ang atin pong kapwa-tao, kaibigan, maging kaanib sa iglesia. Ano ho? Subalit ang Diyos hindi po natin kayang dayain. Nakikita ng Panginoon kung anong uring buhay meron ako bilang kaanib ng iglesia. Napansin din po natin, ano ho, maliban sa ang tunay at dalisay na at walang bahid na reliyon, it's a practicing religion, it is also what we call a practical what? Practical religion. Na kung saan hindi po ninais ng Panginoon na ang pagiging kabilang natin sa religion ay pagdalo lamang sa simbahan o di kaya sa iglesia. Kundi meron po tayong ginagampanan na isang banal at kaaya-ayang tungkulin. Yan

what the church building. Kaya nga, nabasa po natin ang mga payo galing mismo kay Apostol Pablo, galing din po yan mismo kay San Juan na kung papaano tayo maglilingkod sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, sa atin pong mga kaibigan, kapwa-tao sa lipunan na atin pong ginagalawan. Napag-aralan din po natin kahapon, ano ho, para lubos po natin mai-apply ang kabaitan, kabutihan, kahabagan ng Panginoon sa mga mahihirap at nangangailangan, sa ganitong paraan ay atin pong ipinapahayag ng atin pong pangangaral, ang atin pong katuruan, ang atin pong pag-aaral personal ng salita ng Diyos ay totoo sapagkat nakikita sa atin pong buhay araw-araw, maging sa atin pong pakikitungo sa iba't ibang mga tao. Maliban sa ang religion na totoo ay it's a practicing religion, it's a practical religion, at ang ikatlo naman ay the pure and undefiled religion, it's a personal religion. What do I mean by personal religion? Mapapansin po ninyo mga kapatid, sa aklat ng Santiago Kapitulo 1 talatang 23, binanggit yan yung salitang anyone. Santiago 1:23, binanggit po din dyan yung he and his. Santiago 1:24, binanggit yung salitang himself, he. Santiago 1:25, binanggit yung salitang he, this one. Santiago 1:26, binanggit din po yung katagang anyone, he, his, this ones. And Santiago 1:27, binanggit po yung oneself. Ibig sabihin po, ang mga katagang ito, ang reliyon dapat po natin ay personal. Hindi ko po pwedeng i-represent ang aking asawa sa harapan ng Panginoon, maging ang aking mga anak. Ang akin pong reliyon, it's a personal what? Relationship with God. I cannot save my wife, neither my children. It depends on how strong my what? Relationship with my God is that matters most. Yun po ang pinakamahalaga, mga minamahal ko mga kapatid. Ano ho? Maliban of course sa ang iglesia ay nag-aambag-ambagan para lamang itulong sa mga mahihirap, atin pong ini-extend ang ating mga kamay sa mga taong helpless, unfortunate, mga taong mahihirap at dukha, ay meron din po tayong ano ho, ginagampanan na personal sa atin pong sarili. Halimbawa ay habang tayo ay naglalakad, nakakita tayo ng isang taong talagang alam naman po natin nangangailangan ng tulong, ay bakit hindi natin ilawit ang ating kamay ng pagtulong sa kanya? Maging maingat din po tayo sa pagtulong, ano ho, dahil sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng panahon, ano ho, na ang lahat ng mga tao ay talaga nga naman ginagawa na ang iba't ibang mga diskarte para lamang makasurvive, maging maingat din po tayo sa pagtulong dahil may mga tao na nagkukunwaring nangangailangan, subalit ginagamit naman po sa hindi maganda ang naibibigay sa kanila. So dapat maging maingat tayo sa pagtulong. Ano ho? Hindi masama ang tumulong, subalit dapat po natin piliin para nga naman yung ating tulong ay talagang mapunta sa tamang tao at sa tamang kaparaanan ng ano ho? Biyaya na kanilang tinanggap. Ano ho? So yan po ang atin pong tignan mga kapatid, na ang bawat tao ay meron din pong personal na anho, responsibilidad. Ano po? Kaya nga't ang bawat isa ay inilagay ng Panginoon sa iglesia upang ang bawat isa, bawat kaanib, ay magampanan ang kanyang tungkulin sa lipunan sa iglesia na kanilang ginagalawan. Kaya nga't kapag atin pong naipractice ang dalisay at walang bahid na reliyon, ito ho ay personal mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ako po pwedeng magbayad ng tao lamang para lamang yung akin pong gagawin, siya na ang gagawa. Alam po ninyo, walang proxy sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi natin po pwedeng ikatwiran, abala ako, busy ako, wala akong panahon. Kaibigan, ang kailangan ng Panginoon, lalong-lalo na para lubos po natin maintindihan kung

0: Gaano kasaya kasarap ang nasa pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon, it must be what? Personal. Hindi po natin po pwedeng bayaran ang ibang mga tao para lamang gawin nila yung atin pong ano ho, bahagi sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. It must be what? Personal. A pure and undefiled religion is what? A practicing religion. A practical religion and a what? Personal religion. Ika-apat na nais ko pong dalhin sa inyo na ang tunay na reliyon ay ano ho? Ay reliyon na kung saan ipinapakita sa kanila ang ano ho? Sa mga tao ang isang buhay na binago ng Panginoon, ipinapakita sa mga tao ang isang buhay na kaaya-aya, isang buhay na kung saan ang tao ay pinapagpala dahilan sa kanyang patotoo at halimbawa. Alalahanin po ninyo mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan na ang mundong atin pong ginagalawan, ang lipunan, ngayon, tanggapin po natin o hindi, ay lumalakas ang immorality sa atin pong kapaligiran. Ang mga tao ay nagiging materialismo. Maging ang mga kaanib ng iglesia, maging ang mga Kristiyano, wala nang panahon saan? Sa atin pong Panginoon. Wala nang panahon sa mga bagay na spiritual. Lahat ng oras ay nakalaan na lamang sa mga bagay kung papaano maging maalwan ang buhay, kung papaano maging lumaki ang atin pong negosyo, at kung papaano tayo maging tanyag, makilala sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ang society na atin pong ginagalawan, mga kapatid, is becoming what? Immoral, and the people become what? Materialistic. Na kung saan maging ang iglesia ng Panginoon na sana'y hindi makitaan ng ganitong uri at diwa espiritu ng mga tao, subalit nalulungkot tayo sapagkat maging sa loob ng iglesia, ang atin pong iglesia ay napapasok na rin ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin pong Panginoon. Nagiging yung dating spiritual na pamamaraan ng pagsamba ay hindi na sa ngayon. Ano ho, hindi ko naman po sinasabi sa lahat, subalit dahilan sa kung ano ang atin pong nakikita at kung ano yung napapansin natin na practice ng ibang mga iglesia, hindi po natin namamalayan na ano ho, atin na palang nadadalayan sa atin pong loob ng iglesia. I would like to tell you this. I have read a book, and the content of that chapter that I have read tells something like this. The church is busy evangelizing the world. But what the church does not know is that the world is busy secularizing the church. Sana'y wag mangyari, mga kapatid. Sana'y maging maingat tayo sa ngayon. Yan pong talatang yan, yung mga katagang yan, ay hindi lamang po nasulat, kundi yan po ang kalagayan na ng iglesia sa huling kapanahunan na nagiging secular na ang pamamaraan maging ng atin pong pagsamba. Huwag nawang mangyari, huwag nawa po nating pahintulutan, mga minamahal ko mga kapatid. Atin pong panghawakan ang kabanalan at kasagraduhan, kadalisayan ng atin pong iglesia, mga kapatid. Ang atin pong nakikita, ang sabi nga po ng ibang author of what is going around us, even the church is being what? Naku, napapasok na rin ang sabi, we are only seeing the tip of the iceberg. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang atin pong reliyon ay walang saysay, maliban na ang atin pong reliyon ay dalisay, maliban na ang atin pong reliyon ay walang bahid, maliban na ang atin pong reliyon ay ano ho, ay ihiwalay saan? Sa mga alok ng sanlibutan, sa mga practices na kung saan hindi na po natin namamalayan. Kung tayo ay makasalanan, papaano tayo magiging dalisay? Papaano magiging walang bahid ang iglesia kung tayo na miyembro, na tao, na binubuo ng iglesia ay makasalanan? Mga minamahal ko mga kapatid, posible pa rin na maging dalisay at walang bahid ang alin? Ang atin pong iglesia, only by the blood of Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ikaw at ako na kaanib ng iglesia, na bumubuo ng iglesia, ay dapat makita sa atin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na umakay sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilag-gilalas na katotohanan. Isang buhay na pinamumugaran ng kapangyarihan ng langit, isang buhay ng kadalisayan ng atin pong Panginoon ay nakikita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Ang sabi po diyan, it is only possible by the blood of Christ na siyang maglilinis sa atin pong mga kasalanan, na siyang magbibigay ng dalisay sa atin pong paglakad sa liwanag ng atin pong Panginoon. Yan ay kabilang na diyan mga kapatid, ang pagsunod sa utos at sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ho? Kapag naranasan po natin ang paglilinis ng Panginoon sa atin pong buhay, mga kapatid, tayo din naman ay masayang susunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. At ang atin pong pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon ay kapahayagan ng atin pong iglesia, bagaman hindi siya sakdal, subalit nagsisikap tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu na tayo ay makapamuhay ayon sa nais ng Panginoon upang ang bandila ng katotohanan sa pamagitan ng atin pong iglesia ay manatiling nakatayo at makita na matatag sa kabila na ang iglesia sa huling kapanahunan ay pinapasok na rin ng mga bagay na hindi kaayaya. It is also possible by the help of God, my dear friends. Ibig sabihin, kung ikaw, kaanib ng iglesia, ay mananalig sa iyong sariling kayamanan, it's impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa iyong posisyon, it's again impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa salita ng Panginoon, mananalig ka sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, walang imposible upang ang iglesia, bagaman hindi sakdal, ay iglesyang sa huling kapanahunan ay ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, ang tanong sa inyo at sa akin ngayon umaga, kumusta ang iyong reliyon? Kumusta ang akin pong reliyon? Ang akin po bang reliyon is a practicing religion? Ibig sabihin, ikaw ba kaibigan, ikaw ba kaanib ng iglesia? Do you go beyond the walls of the church building? Do you go beyond the printed pages of the Bible? Does it go beyond a superficial hearing of the word? Ang atin po bang reliyon ay practical na reliyon na tayo ay consistent na dumadalo sa atin pong iglesia, consistent na nagbabasa ng Biblia, consistent na nananalangin, consistent na atin pong inuunat ang ating mga kamay sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Atin po ba silang inaabot para ipahayag ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa kanila? Ang atin po bang reliyon ay personal na reliyon na ibig sabihin ay ano ho? Mayaman o mahirap, ang bawat isa ay dapat tumugon sa panawagan ng Panginoon upang kanyang maranasan ang kagalakan, ang kasiyahan ng isang mananampalataya na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang atin po bang reliyon ay dalisay na reliyon na pinapahintulutan natin ang dugo ng Panginoon na siyang luminis sa atin, ang patuloy na luminis ng atin pong church. Pinapahintulutan po ba natin ang dugo ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan na manatili at maranasan sa loob ng iglesia, na kung saan ang bawat kaanib ng iglesia nangungumpisal sa kanilang mga kasalanan, ang bawat kaanib ng iglesia nagsisisi sa kanilang mga ginawang pagkakamali, ang bawat kaanib ng iglesia, nagmamahalan, nagtutulungan, nagsusuportahan, nagpapanalanginan. Sa ganitong paraan, mga minamahal ko mga kapatid, ay maipapahayag natin na bagaman hindi sakdal ang atin pong iglesia, subalit ating pinapahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos upang gawin kaaya-aya ang iglesia na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, why don't we encourage each one to live a life in accordance to the divine will of the Lord? Yayamang tayo po ay kabilang sa isang iglesia. Whether we like it or not, mga kapatid, iglesyang kinalulugdan ng Panginoon sa huling kapanahunan, na tayo ay kaanib sa isang iglesyang pinangakuan ng Panginoon na kanyang ililigtas. Bakit hindi tayo, mga kapatid, panghawakan natin ang pangakong iyon? Bakit hindi natin ingatan ang atin pong iglesia upang ang Panginoon naman na siyang pundasyon ng ating iglesia ay mahayag sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia upang marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Marami pang mga tao ang iwanan ang sanlibutan at tanggapin ang alok ng kaligtasan ng Panginoon upang marami pang mga tao ang maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Isang karangalan, isang karapatan at isang pagpapala na maging kaanib sa isang tunay at dalisay na iglesia na bagaman hindi sakdal, subalit pinapahintulutan ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia ang biyaya ng Diyos, ang dugo ng Panginoon at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo'y akayin araw-araw na maging handa ang ating buhay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, purihin ang inyong pangalan. Salamat po sa diwa at kapangyarihan ng inyong banal na salita na siyang umakay sa amin upang amin pong maunawaan sa kung anong reliyon ang nais po ninyong makita sa amin pong buhay. Hindi po ninyo nais, Panginoon, na kami ay mapabilang sa reliyon kung hindi naman nakikita sa aming buhay ang tunay na reliyon. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon, opo, ang bawat kaanib ng iglesia na pahintulutan ang inyong biyaya, ang inyong dugo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, na baguhin kami at patuloy kaming baguhin, akayin kami araw-araw sa inyong katwiran upang ang iglesia na amin pong kinaaniban, bagaman ay hindi sakdal, subalit ito ang iglesyang inyong pinangakuan at ililigtas sa inyong pagdating sa ikalawa. Salamat, Panginoon, sa katiyakan at pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.